0: or games or exercises. Sabi niya, BH Balikatan exercises or the sovereign rights to forge defense partnerships and enforce a rules-based international order is legal. China should not interfere with these exercises, much less and much more if they are pumapasok sila sa sovereignty natin, no, yung mga pag-aari natin, mga dagat, no. So anyway, we will go to Juris De La Rosa ng Radyo Pilipinas Virac. Halos 8 milyong pisong bayad pinsala ipinamahagi ng PCIC sa mga magsasaka at mga mangingisda sa San Miguel Catanduales. Juries?
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Umabot sa halos 8 milyong piso ang halaga ng bayad pinsalang ipinamahagi ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC Regional Office 5 sa 858 na mga magsasaka at mangingisda sa bayan ng San Miguel Catanduanes na naapektuhan ng mga nagdaang kalamidad. Batay sa tala ng PCIC, kabuuang 7.9 million ang naipamahaging indemnity claims sa mga benepisyaryo sa magkakahiwalay na aktibidad na isinagawa simula pa noong Abril. Karamihan sa mga tumanggap ng bayad pinsala ay nagtamo ng pagkalugi sa kanilang kabuhayan matapos maapektuhan ng mga bagyo ang kanilang mga pananim at iba pang pinagkukunan ng kita. Kasabay ng pamamahagi ng mga cheque, nagsagawa rin ang PCIC ng information drive hinggil sa kahalagahan ng crop at fisheries insurance kabilang ang wastong proseso sa pagpapasiguro at maagap na pagsusumite ng abiso sakaling makaranas ng pinsala ang mga nakasigurong pananim, hayop o iba pang saklaw ng programa. Ayon sa PCIC, layunin nito na makatulong sa mga magsasaka at mangingisda na makabangon mula sa epekto ng mga kalamidad at mapanatili ang kanilang produksyon at kabuhayan sa kabila ng mga panganib na dulot ng nagbabagong klima. Para sa Bagong Pilipinas, Juris De La Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, Juris De La Rosa ng Radyo Pilipinas, Catanduanes. Ako'y magpapaalam na, ang oras po ay 9:56 na. As always, tayo'y nagpapasalamat sa Radyo Pilipinas Technical, si Jomari Refarial, si Arnel Villamor, si, well, the one and only Executive Producer Christopher Tirambulo, at syempre sa ibang mga personnel na tumutulong sa programang ito. Magbibigay danat po tayo sa BNB or Broadcaster ng Bayan, walang iba kundi si Ka Kiko Francis Flores. Maraming salamat po and I'll see you on Monday.
1: Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, 9:57 na umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radio Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Pamahalaan, kailangan gumastos sa gitna ng nakitang paghina ng ekonomiya ng bansa. Dulot na rin ng global oil crisis at sobrang pag-iingat sa paggugol. Dulot ng maanumalyang flood control projects. Mula Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Igandiin ang palaso na kailangan talagang gumastos ang pamahalaan, lalo-lalo na sa infrastruktura. Kasunod ng anyay paghina ng economic growth ng bansa, ayon kay Palaspas Officer Undersecretary Claire Castro, hindi lamang dahil sa global oil crisis kung bakit nagkaroon ng paghina sa lagay ng ekonomiya base na din sa naging assessment ng economic team. Para anya kay DBM Secretary Kim De Leon, ni Castro ay sadyang lumiit ang spending ng pamahalaan at hindi gumugo lalo na sa infrastructure dahil sa sobrang ingat sa paggastos. Ito dahil na din naman sa issue ng flood control, dahilan para masusi munang magsagawa ng pag-aaral bago maglabas ng pondo. Kaya ang naging epekto, paglaylay ng pang-ekonomiyang kalagayan ng bansa.

0: Gayong sinasabing malaking bahagi ng galaw ng ekonomiya ay nanggagaling sa government spending. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
1: So hindi agad gumastos ang gobyerno, pinag-aralan mabuti at hindi basta-basta inilabas ang pondo. Isa po ito sa naging dahilan kung bakit medyo humina po ang growth ng ekonomiya ng bansa.
0: Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Sa iba pang paunahing balita, embahada ng Pilipinas sa Bogota, Colombia, pinag-iingat ang mga Pilipino sa Venezuela kasunod ng nangyaring magkasunod na malakas na lindol kahapon. May ulat live si AJ Ignacio.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. AJ.
4: Yes, F, pinag-iingat nga ng embahada ng ating Pilipinas sa Bogota, Cambodia, o Colombia, ang ating mga kababayan sa Venezuela kasunod nga ng pagtama ng dalawang malakas na lindol na magnitude 7.2 at 7.5 kahapon. Sa inilabas na advisory ng embahada, pinag-iingat ang ating mga kababayan doon na huwag manatili sa ilang mga pampublikong lugar at kung wala naman lakad ay manatili na lamang sa kanilang mga tinutuluyan upang magigligtas sa anumang hamon ng sakuna. Binigyan din ng embahada na manatiling nakamonitor sa iba mga news source, mapagkakatiwalaang news source sa nasabing bansa upang maging updated sa magiging aksyon ng pamahalang ng Venezuela sa anumang tulong na ipapaabot mula sa kanila. Nakahanda naman ang embahada na magbigay ng tulong sa mga kababayan nating sakaling maapektuhan ng nasabing lindol. Sa ngayon, F, wala pa rin natatalang Pilipino na naapektuhan at naaksidente sa magkasunod na lindol sa Venezuela. Mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bago Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Panukalang Basic Education Voucher Assistance Act, aprobado na sa Bicameral Conference Committee. Mula Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos-Reyes.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Pinagtibay ng Bicameral Conference Committee ang pinal na bersyon ng Senate Bill No. 10981 at House Bill No. 4744 na Basic Education Voucher Assistance Act na naglalayong palawakin ang access ng mga kabataan sa dekalidad na edukasyon. Sa social media post ni House Committee on Higher and Technical Education's Chair at Tingog Party List Representative Jude Asidre, sinabi nito na isa ito sa malaking hakbang tungo sa inklusibo at dekalidad na edukasyon. Sa pamamagitan ng voucher assistance, mas marami ng mag-aaral mula sa kindergarten, elementary at sekundarya ang magkakaroon ng pagkakataong makapag-aral sa mga kwalipikadong pribadong paaralan.
6: Binibigyan din nito ang mga pamilyang Pilipino ng mas malawak na opsyon na pagpili ng paaralang angkop para sa kanilang mga anak. Kasama din sa benepisyo ng panukala ang pinalawak na tulong pinansyal, alternatibong solusyon sa kakulangan ng pasilidad, proteksyon sa bayarin, mas madaling aplikasyon at suporta sa mga guro. Nakatakdang iharap ang BICAM report sa dalawang kapulungan ng Kongreso para sa ratification at siyang isusumite sa tanggapan ng Pangulo upang lagdaan at maging isang ganap na batas. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos-Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Sa iba pang balita, buganteng Koreano arestado ng Bureau of Immigration. May report si Lawrence Tanhoko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Naaresto ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit ang South Korean national na si Kim Si-hoon, 31 anyos, na tumaka sa isang sub-provincial jail sa Buyog, Leyte noong 2023. Ang Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, nadakip si Kim noong June 18 sa Mandaluyong City sa isinagawang operasyon ng BI katuwang ang Presidential Anti-Organized Crime Commission at ng Philippine National Police Intelligence Group. May umiral na warrant of arrest si Jim mula sa Seoul Central District Court dahil sa kasong fraud at kabilang din sa mga most wanted dito ng Korean escapees. Mayroon din siyang summary deportation order na ilabas naman noong 2020 bilang isang undesirable alien. Kasalukuyang nasa BI holding facility ang dayuhan habang inihahanda ang kanyang deportation pabalik ng South Korea. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: At seguridad sa EDSA Shrine para sa nakakasang White Ribbon March sa Linggo, Hunyo 28, ikinasan ng Eastern Police District. Detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: ipinatupad ang Eastern Police District kakanila comprehensive security operations para tiyakin ang maayos at mapayapang pagdaraos ng White Ribbon March sa EDSA People Power Monument sa Hunyo 28. Kasunod niyan, sinabi ni EPD Director Police Brigadier General Mel Jr. na magde-deploy na rin sila ng mga sapat at tauhan sa paligid naman ng EDSA Shrine para magsilbing civil disturbance management contingent. Mayroon din anya silang mula sa mga himpilan ng Pasig, Mandaluyong, Marikina at San Juan para umalalay sakaling kailanganin. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa iba't ibang lokal na pamahalaan sa kanilang nasasakupan at force multipliers para masiguro maayos sa daloy ng trapiko at hindi mabalam ang mas nakararami sa gagawing aktibidad. Bagaman na mahigpit ang ipinatutupad na maximum tolerance, pinapakilala na rin sa malayang pamamahayag o mapilang EPD.
2: At yan ang mga balita sa oras na ito. Maratiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
11: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
10: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
12: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
13: Anong nangyari?
12: Sumimplang po talaga. Lahat kami, nasakay.
14: Ako sir, ambulance driver ako.
13: Ambulance driver? Oh.
14: Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
11: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
13: Dahil hindi na umabot.
14: Ang nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan na patay na pala.
11: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
13: Makapal yung semento.
11: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
13: These are the reinforcements.
11: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
10: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
13: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
15: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Publiko.
17: Philippines, another time, 8 minuto na makalipas na ang alas 10 ng umaga.
3: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 7, 3, 8.

Hello, hello. Hoy, aba, Biyernes, ano? Kaya yung iba, work from home. Kumusta po kayong lahat, mga kababayan? Welcome, welcome na naman sa ating palatuntunan, ang inyong lingkod na kabisyo sa serbisyo. On a Friday, magandang umaga sa inyo. Uy, Glory Fe and Engineer Jomarie Raferiel and Arnel Villamor. Galing. Hello, hello, hello, hello. Mga kababayan, na imbagabigat yung amin na po. Mga taga-Ilocos na siyempre, gandang umaga. Ay, masanto si Gabosan, mga taga-Lalawigan ng Pangasinan. Halo, halo. At siyempre, ang ating mga kababayan sa Pampanga. Ay, kinukumusta po kayo ni Senador Lapid at ni GM Mark Lapid. Maya paabag po, mga taga-Lalawigan ng Pampanga. Hello, hello. At siyempre, ang ating mga kababayan sa Bicol. Marina Aga, sa Indagubos, mga tugang, mga manoy, mga manay, mga padi. Yon ang ating mga kababayan naman na mga Bisaya. Ay, nako, mayong buntag, mayong aga sa inyong lahat. Steady ka diha lang. Mga nandyan, sa bahay, chill, chill. Steady, steady, steady ka diha. Yung ating mga kababayan na nasa Mindanao, assalamualaikum wa barakatuh, peace be with you. Ito ang ating Radyo Publiko Serbisyo Program. Kita nyo naman, ha? Kay, siyempre, Biyernes na, aba, talagang

0: o doon yung messenger ng Radio Pilipinas at ang palatunto ng Radio Publico Serbisyo. Okay, are you ready? All right, narito muna mga headlines ng balita ngayong araw na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nag-inspeksyon ngayong umaga sa dalawang mahalagang proyekto ng pamahalaan sa Quezon City. Embahada ng Pilipinas sa Bogota o pinag-iingat ang ating mga kababayan sa Venezuela kasunod ng nangyaring magnitude 7.2 at 7.5 na lindol kahapon. Pilipinas at China International Energy Group nagkaroon ng pagpupulong para sa isang kooperasyon at support para sa pagpapalakas ng energy sector. Embahada ng Pilipinas sa Bogota, pinag-iingat ang ating mga kababayan nga ayos siya pag-repaso sa marahas na video games suportado ng Philippine National Police. Pangamba sa paggay ng kabataan. Uy, ikinababahala. Opo, ayan eh. Yan ang mga headlines ngayong araw na ito dito po sa Radio Pilipinas, Radio Publico Serbisyo. 738. Ibig sabihin, Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas 104.3 FM. O, saan pa kayo? Kompleto. Ano ho? Kaya huwag ho kayo maglilipat ng channel dahil marami po kayong mapupulot, makukuhang mga balita ngayong araw na ito sa pag-usad ng ating oras. Ayos ba? Alright, mga kababayan, inaasahan po ko po ang aking mga kapanayam na si Governor Reynaldo Jun Tamayo dyan sa South Cotabato. But in the meantime, Gloria, ano tayo? Muna, the traffic or weather para sa ating mga ngayon ay nandyan. Nagmamanehong ng kanilang mga sasakyan. But in the meantime, narito muna ang ating trivia.
1: Kuya Kix, now, alam na this!
0: Oh yes, ang ating trivia sa Kuya Kix, alam na this. Alam po niyo ba yung paggamit ng traditional na feather duster sa Ingles? Gaya ng walis ting-ting o mga balahibo ng manok. Yung sa feather duster, ang tawag niyang balahibo ng manok, ay hindi nagtatanggal po ng alikabok, kundi inililipat lamang ito sa hangin. Arnel, hindi rin. Ang maling pagpapagpag, yung bang pinapagpag mo lamang, di ba? Ay nagiging sanhi upang ang mga allergens at pinong dumi ay mananatiling nakalutang sa hangin sa loob ng maraming oras bago muling dumapo ito sa mga kagamitan. Lalo yung inyong mga muebles, mga upuan, mga tables na yan. Aba, kaya ang tamang housekeeping, ang sinasabi dito sa housekeeping protocol ay yung paggamit ng basa na microfiber cloth o kaya yung ano ba cloth pampunas basahan. Syempre yun po ay humuhuli at nagkukulong sa alikabok dahil nga basa. Mas mahigip nga pala yun ano. Okay, kaysa doon sa feather duster o yung ginagamit ninyong pampagpag na ginagamit na yung balahibo ng mga manok o kaya yung iba naman hindi na yung balahibo ng mga manok kundi abay yung fiber na lang plastic. O yan, the Glorife, ang source na yan na pinagkunan niya sa kanyang pananaliksik, silang dalawa ni Aiza Agurilla parating pa lang. Samantala, batay yan sa alituntunin ng US Environmental Protection Agency. Oh yan ha. Kaya
1: Kuya Kix, now, alam na this!
0: Oh, yes! Yan ang Kuya Kix, alam na this trivia. Kaya yan, mga kababayan, ha, huwag niyong kalilimutan. Naku, napakaganda na gawin. Kaysa naman, yun na nga, basa na basahan. Ang tawag diyan, basang fiber cloth. Oo, basang-basa na basahan. Ayan ang panghuli ng mga alikabok at allergens. Alas 10:15 na mga kababayan. O sige, makinig muna tayo ng weather report mula sa mga eksperto na totoo. Galing ito sa DOS sa Pag-asa. Dahil, mayroon pong sama ng panahon sa bahagi ng Northern Luzon at

0: maulap ngayon dito sa Quezon City. Oo, ewan ko, palagay ko sa ibang bahagi rin ng Metro Manila. Alamin natin yan kay John Manalo, na isang weather specialist mula sa DOST Pag-asa. John!
1: Radyo Pilipinas!
2: Weather! Magandang umaga po at doon din sa ating mga taga-subaybay. Ito po ang minomonitor natin na si Bagyong Gardo ay lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ngayong alas 9:30. At wala na rin po itong magiging direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Ang nakaka-apekto po sa atin ay yung hanging habagat na kung saan ito ay magdadala ng maulap na kalangitan, kaya posible pa rin. At yung chance ng mga pagulan ay nananatiling posible dito sa buong Luzon except sa Bicol Region at ganoon din dito sa Western Visayas. Also, gusto rin po natin na i-inform yung mga kababayan natin na nakatira dito sa Zambales, Bataan, ganoon din sa Occidental Mindoro, dahil may potential po ng bahagyang may kalakasan na mga pagulan doon sa binanggit natin na tatlong probinsya. Sa natitirang bahagi naman ng ating bansa, yung Central and Eastern Visayas, ganun din sa Mindanao, ay mababa na po yung chance ng mga pagulan. Posible lamang yung mga localized thunderstorms. Magpapatuloy po yung ganitong kondisyon throughout the day, pero mas mababawasan pa po yung maulap na kalangitan at mas sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas simula bukas hanggang sa Sunday. May minomonitor po tayo na cloud cluster na nasa eastern part ng Visayas at Mindanao. May kalayuan pa po ito, pero may potential po ito na kumilos pa kanluran, papalapit sa ating kalupaan, at may posibilidad po na ito ay magdulot ng mga pagulan sa eastern Visayas, Bicol Region.
0: So malayo pa pala ito, Jan. No? Pero yung Gardo ba ang sinasabi mong nag-exit na kaagad ngayong araw na ito? O yung si Francisco na kamakalawa ay naka-apekto doon sa may area ng Batanes at Cagayan? Ano nangyari na?
2: Apo, salamat po sa pag-raise ito. No? Itong si Bagyong Francisco ay wala na rin po sa PAR.
0: Oh.
2: Pero meron pong yung buntot nito o yung extension ng kanyang kaulapan ay may epekto pa rin. Although hindi ito direkta, pero nagdadala pa rin ito ng tsansa ng mga pagulan sa Batanes at Babuyan Islands. At malayo na po ito sa ating bansa. Ito naman po si Gardo ay malayo din, pero ang ginawa po nito ay parang sumilip lang po sa loob ng park.
0: Ganun? Aba, salamat naman. No, pero hindi makaka-apekto ng malaki. Pero yan nga kasi, itong sinasabi mo kanina, Dr. Jan, ay mayroong pag-ulan na bahagi nitong itong tinatawag na nahabagat.
2: Opo, yes po. Iba rin po yun sa Monday, Tuesday.
0: Ah, ganun ba? I see.
2: Opo, yun sa Monday, Tuesday po, may kaulapan po na may posibilidad din na maging low pressure area.
0: Oo.
2: Pero ngayon po ay mababa pa yung chance. So, ibang system naman po ito.
0: Para pa lang ito'y sumusunod-sunod, parang mga sasakyan. Pero sa mabuti naman, sana hindi nga maka-apekto. Pero yung pag-ulan, maganda yan sa mga magsasaka, lalong-lalo na sa Northern Luzon, yung mga naghahanda na ng kanilang mga pananim. Di ba, Jan?
2: Opo, malaking bagay po sa kanila. Lalo na po yung mga rain-fed na mga pananim, yung nasa kabundukan na umaasa po sa tubig-ulan.
0: Yes, yes, yes. Alright, maraming salamat sa pagkakataong ibinibigay mong mga update na ito mula sa inyo dyan sa DOS na Pag-asa.
2: Opo, by the way, meron po tayong thunderstorm advisory. Kaya
0: anong oras?
2: Ilang bahagi ng Metro Manila o karating nito mga probinsya. Maraming salamat po. Ingat po tayo.
0: Alright, thank you. Thunderstorm, ang iingatan po natin mga kababayan, mga pandaila, mapanandali ang mga pag-ulan na in-announce ni Dr. John Manalo, isang weather specialist mula sa DOST Pag-asa. Okay. Alas 10:19 na. Aba, shout out. Bossing, Undersecretary MI. Ibig sabihin mo, Ilagat. Bossing, ganda umaga sa iyo. God bless. Ingat-ingat. Alright. It's 10:20. Aba, 20 minuto makalipas na alas 10 ng umaga. Paano? Huwag muna kayong aalis ha. Dahil magbabalik din kayo. Sige, kayo muna. Inder Jomarie, let's go.
1: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Pilipinas is on Viber.
3: Viber.
1: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Magandang araw. Si Dingdong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag, panatag ang may alam.
5: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
6: Ay, aircon ba ako?
5: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, kasalaga pala itong rep natin?
6: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
5: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
11: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.
0: And there, John, pakilakas ng konti. Hello, hello. Adjust ng konti music, please. Thank you, thank you. Hello. Welcome back. 23 minuto makalipas na ang alas 10 ng umaga. Alright. Ay, bago ang aking panayam kay Governor June Tamayo, Ray Tamayo ng South Cotabato. Abay, shout out muna dito sa mga nakikinig na nandyan po sa Virac Catanduanes sa grupo ng Philippine Amateur Radio Association, si Delta Uniform 4 Papa Golf Sierra Pucci ang nickname, at si 4 Foxtrot 1 Alpha Romeo Ali na taga Silang Cavite. Mga amateurista sila ayon kay Raquel Espirito at siyempre si Lawrence Atanasio. Gandang umaga. Good morning, good morning. Hello, hello mga kabisyo sa serbisyo. Samantala, pakakusapin ko po si Governor Ray Tamayo, ang National President ng League of the Provinces of the Philippines at siya rin ang Governor ng South Cotabato. Governor! Governor Ray, gundang mayong buntag. Governor.
14: Oh, Sir Kiko, magandang umaga sa ating mga tagapakinig, tagapanood nandyan sa ating mga kababayan sa muli. Sa napakagandang umaga sa ating lahat.
0: Salamat po, really. Magandang umaga po. At alam mo, on a nationwide and worldwide broadcast at dyan sa South Cotabato, Governor, nagpunta ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dyan kahapon. Dito sa Bawat Bayan Makikinabang program. Abay, detalyehin nyo nga gaano kasaya ang pagbisita niyan ni President Ferdinand Marcos Jr.
14: Sobrang ganda, no? Kasi alam mo, sa tagal-tagal ng meron tayong budget sa Local Government Support Fund, ilang decades na rin, dekada na rin ang lumipas na meron talagang intended na fund for Local Government Support Fund. Pero sabi nga ng Pangulo, nung panahon na governor pa siya, nagtataka siya kung paano ito na-access ng iba. Kasi nga, magdidepende lang ito kung sino malapit sa Malacanang. Pero ang nangyari kasi ngayon, ito yung unang taon ng implementasyon at sunod-sunod na ang ginawa ng ating mahal na Pangulo ay talagang binigyan lahat ng mga probinsya regardless of your political affiliation.
0: Wow!
14: Binigyan lahat ng city, binigyan lahat ng munisipyo base sa population at land area meron tayo.
0: Galing naman, so,
14: natanggap, ano? Ang natanggap ng provincial government ay umabot ng 244 million. Eh lahat ng mga munisipyo at syudad, binigyan yung mga munisipyo ng 10 million, 5 mm-hmm. million na soft, 10 million rin na infra, 5 million na soft, 5 million na infra. Opo. Ganun din ng city, umabot kami ng 30 million eh. So, 30 million ang soft, 30 million ang infra.
0: Pumapaldo pala, Governor, maputol ko po kayo, pumapaldo pala mga mayors at saka pati mga LGUs ngayon dahil sa program na ito, no, Governor Ray.
14: Alam mo, Sir Kiko, hindi lang munisipyo, syudad at probinsya. Alam mo, buong Pilipinas, 42,000 barangay ay ipinagkalooban ngayon ng tag 200,000 each barangay. At ito ay pasimula pa lamang, titina ko napaganda yung performance. By next year, ang plano natin, mahal na Pangulo, iakyat na o iangat na ang local government support fund sa mas mataas. So, pasibo, tataas at tataas yung allocation para dito ng ating mga local government units.
0: Very good.
14: So, ito yung paraan na kung saan ay talaga nagkakaroon na ng decentralization of national government funds. Hindi na dumaan sa ANC eh. Direkta na mismo sa local government, sabi nga ng Pangulo, yung mga local chief executives, alam naman nila kung anong kailangan ng tao nila. Hindi na tayo kailangan mag-survey, hindi na tayo kailangan mag-assess. At titingnan na lang ano bang kailangan ang local chief executives, alam na kagad nila kung anong kailangan. At ang kailangan lamang nila ay i-download yung pera. At sila na yung nakakalam kung saan nila gagamitin ng mas tama at maayos na distribution.
0: Oo, Governor,
14: so,
0: Ray,
14: napakaganda.
0: Thank you. Mabuti, maganda po yung binabanggit. At ako naniniwala talaga dyan na maganda yung programang ito. Governor Ray, para sa kapakanan ng ating mga taga-subaybay ngayon, ano-ano mga proyekto ba ang paglalaanan nito para sa komunidad ng bawat nabibigyan itong mga pondo?
14: Although binigyan kami ng full discretion or sa distribution, pero ang karamihan napupunta sa scholarship, sa road concreting, sa mga infrastructure. May mga soft din tayo, may mga pamimigay din tayo ng mga bigas sa mga kailangan suportahan ng 10 kilos every 2 months. Ganon. So, ang plano talaga ng Pangulo ay walang local government or bayan na napag-iiwanan.
0: Yun, tama po yun. Naniniwala din tayo dyan na malaking at mahalaga itong mga pamimigay na suporta sa mga bawat pamayanan at sa mga barangay. Eh, Governor Ray, anong timeline nito sa mga pag-implementa ng mga projects na ito, the Governor Ray?
14: Ang kailangan as soon as possible talagang dapat madi-disburse na ito eh. Kasi kailangan rin natin may disburse. Eh kung mas maaga, baka madagdagan pa ng ating mahal na Pangulo. Eh ang pinaka-importante na naman, talagang kailangan madi-disburse ito para kahit paano makadagdag sa economic volume ng pera for an additional economic activities within the area.
0: Oo.
14: So alam mo, Sir Kiko, first time ito nangyari sa history ng local autonomy ng mga local government units.
0: Opo.
14: First time ito nangyari at dahil nangyari ito, ang sabi naman ng Pangulo, tuloy-tuloy na ito hanggat siya ang Pangulo sa 2028 talagang gagawa niya ng paraan na itong programa na ito ay magtuloy-tuloy at mas lalo pang pagandahin at palakihin yung pondo na ibababa doon sa local government units. On top of the national tax allotment,
0: Ganun, meron pa, no? Ay ba, talaga namang yan ay isang malaking at mahalaga na aspeto ng governance at setso pamimigay na ng mga suporta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga bawat LGUs at pati. At sabi mo nga, nalaman natin ngayon sa inyo na pati mga barangays. Governor Ray, hello, Governor Ray.
14: Yes, nakikinig ako.
0: Dumako tayo dito sa ibang uspin. Yung pong nakakaranas pa ba diyan sa Soxor diyan ng mga aftershocks, yung nakaraang 7.8 magnitude na lindol?
14: Sa ngayon, medyo wala na, malimit na eh. Okay. Although, minsan nare-record ng PVOX, pero hindi na rin ramdam eh. Hindi na rin ramdam.
0: Pero yung rehabilitation, o yung sabi natin yan eh, pagbangon sa matapos ng 7.8 magnitude na lindol. Ano po ngayon ang update na inyong namumonitor?
14: Eh, ang kagandahan kasi ngayon, mas in-enhance ng Malacanang yung quick response fund nila.
0: Oh yes.
14: So, mabilis yung napakabilis nung identifications na kailangan nila na i-rehab. So, dahil mabilis namin na-identify, yung kanilang quick response fund ay direkta kagad na pupunta doon sa pangangailangan ng mga lokal. Kaya mabilis ang coordination kasi ng local at national government, napakaganda. Kaya talagang mabilis yung rehabilitation.
0: Saka yung whole of government approach na ngayon na talagang nakikita ito na natin yung success nito. Governor Ray, yung kamakalawa lamang nangyari dyan sa Tacloban, sa isang national high school, yung pumamaril ng isang o dalawang bata, na alam ko na monitor nyo rin. Ano? Kayo po ay ano, meron kayong kasama po kayo sa school board ng probinsya at yung mga iba ninyong mga kasamahan, ganun din. Ano bang nakikita nyo na improvement na po pwede sa security measure para maprotektahan ang mga kabataan, ang mga learners sa bawat paaralan?
14: Eh, napaka-importante lang naman talaga na active yung ating mga security. So, ang ginawa kasi namin dito sa probinsya ng South Cotabato, lahat ng security sa eskwelahan is under sa provincial government.
0: Ah, ganun po?
14: Kaya medyo sinisecure talaga namin na sabi lahat ng banks, may inspection. So, mabilisan lang. Meron na nga mga metal detector yung iba. Talagang tinitingnan namin at sana nga hindi mangyari dito kung ano nangyari doon sa Tacloban dahil naman dito sa amin, eh maganda naman yung relasyon at pagkikitungo ng lahat ng mga kababayan namin dito. Sa tingin ko wala naman ganun problema.
0: Opo. Yung bang sistema ninyo, securing the learners, binigyan nyo pa ng at supportado nyo yung mga security. Kayo pala ang nagbibigay ng suporta niyan. Ibig sabihin, under ng provincial government, pati yung mga ginagamit na pang-deter sa pwedeng mangyaring krimen, yung metal detector at iba pa, pwede, ano ba, plano din nyo bang ibahagi o kaya i-share sa mga kasamahan nyo, mga governors din?
14: Oo naman, actually Sir Kiko, no, ito yung part ng program namin na talagang binawala namin yung mga PTA fees sa mga public schools. So dahil nga wala na silang PTA fees, sinolder na namin lahat ng expenses and that includes security guards sa mga lahat ng mga paaralan. So sa tingin ko kung kinakailangan ma-replica ito sa other provinces and other LGUs, mas nakakabuti at ma-replica para hindi na mangyari yung nangyari doon sa Tacloban.
0: Ay, salamat naman. Magandang balita yan, ha? The first time na narinig dito sa Radyo Pilipinas sa palatuntun ng Radyo Publico Servicio. Salamat sa pag-engage niyo, pagbibigay ninyo ng balitang yan. Ano po mensahe niyo sa mga ating tagapakinig sa kasalukuyan, lalo sa mga kasamahan niyo dyan sa League of the Provinces of the Philippines? Go ahead, Governor Ray Tamayo.
14: Una, gusto kong ipaalam sa ating mga kababayan na talagang ginagawa na ating mahal na Pangulo na may address ang 5 fundamental rights of the poor in the middle classes. Itong 5 fundamental rights, napaka-importante ito. At ang ating mahal na Pangulo, malaki yung tiwala niya sa mga local government units na kung saan ay talagang binaba na yung pundo para ma-address yung mga pangangailangan ito. At sa mga local chief executives, tayo dapat magpasalamat at talagang tingnan natin kung paano natin masiguro na yung binigay ng ating mahal na Pangulo na oportunidad na partnership between the national government and local government ay huwag nating sayangin at tiyakin natin na mapupunta talaga sa tama at maayos na serbisyo ang ibinabang pundo ng national government. Sa muli, ang aking panawagan lang ay ituloy-tuloy natin yung pagkakaisa. Tayo mga Pilipino ay dapat nagkakaisa sa kung anong pagsubok at laban nating harapin dahil sa pagkakaisa, tunay na walang pagsubok walang pagsubok na hindi natin malalampasan. Ipagpatuloy lamang ang pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino.
0: Well said, Governor Tamayo Jr. At mayong buntag sa iyo. Dagang salamat. See you again. Ingat-ingat, Governor Ray Tamayo.
14: Ingat sa iyo.
0: All right. Governor Reynaldo June Tamayo Jr. ng South Cotabato at siya rin ang National President League of the Provinces of the Philippines. Biruin nyo na maganda na i-share niya dun sa South Cotabato, Engineer Jom, ano? At Arnel and Aiza and Glory. At saka itong ating mga kababayan na nakikinig, binibigyan nila, sinusuportahan ng South Cotabato, ha? Ibig sabihin, under nila yung mga security na inilatag sa mga public schools dyan sa South Cotabato. Binigyan din nila ng mga pang-monitor, metal detectors, at iba pa upang syempre makamonitor at hindi mangyari yung mga katulad yung nangyari dyan sa Tacloban, Cavite, at iba pang ngayon. Meron pa akong na-report na kahapon, di ba, Aiza? Sa Negros. Tama? Oh yan. So, at saka inuulit ni Governor Ray Tamayo ngayon yung pagkakaisa, hindi lang sa politikang usapin, kundi tungo sa kauunlad ng ating bawat bayan. 10:36 ang oras. Huwag kayong maglilipat ng channel. Babalik din kami. Engineer Jom, sayo muna.
10: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738.
15: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana kyu, kamote kyu, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman chan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
16: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
18: Pinalakas, pinalawak,
19: Radyo Pilipinas,
18: Radyo
19: Publiko,
18: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab.
19: Colab
18: Magazine, Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service,
20: ang taginting ng FM
18: at lakas ng AM
20: sa iisang himpila,
18: pinagsanib na puwersa
20: para sa mas malawak,
18: mas maraming mararating
20: at mas maraming maaabot ng impormasyon
18: at serbisyo publiko.
19: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab,
18: Radyo Pilipinas
19: News Nationwide,
18: trending issues na pinag-uusapan,
21: World News in 5,
19: ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
18: Di papahuli
19: sa mahahalagang kaganapan,
21: 66 Informasyon,
20: mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
18: Sports Radio 918,
20: Radyo Magazine 1278,
18: at Radyo Pilipinas World Service.
20: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan, mapapakinggan na
18: sa Capital 104.3 FM.
19: Capital 104.3,
21: Radyo Pilipinas World Service,
18: Sports Radio.
19: Radyo.
2: Radyo Magazine.
3: Serbisyo Publiko.
22: The AM and FM Collab.
23: Sa Capital 104.3 FM.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Pilipinas.
26: And Capital 104.3 Collab.
27: Collab.
28: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
29: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko.
31: Radyo Publiko. Serbisyo.
32: Radyo Publiko. Serbisyo.
0: Welcome back! Ay, alas 10:41 na mga kababayan. Shout out, Bossing Undersecretary Mon Ilagan. Nako, e batiin din natin ng belated happy birthday. Bossing natin Secretary, of course, Dave Gomez. Ganda. May babati pa rito. Boss yeah. Lito Gagni.
33: Ganda hi, Mon! Ayan. Nandito ako ngayon. Kumusta ka na?
0: Si ba, boss? Si Yusek Mon, nakikinig.
33: Yeah, of course, nakikinig. Oh.
0: Si Lito Gagni, isang Batikan kolumnista ito, negosyo at iba
33: pa. Si Mon, Batikan din yan.
0: Of course, of course.
33: O, dadaling yan tayo sa bahay niya. Ang ganda ng bahay.
0: Alam mo, mga kababayan, na nakikinig sa kasalukuyan, si Boss Lito, at tawag ko sa kanya, Manong Lito. Tolits Gagni. Kaya nakakilala rin ito ng mga ano mga kolumnista, mga Batikan na ano na mga diarista. Hindi na kailangan pang ano banggit-banggitin na masyado dahil kilalang kilala na ito eh. Anong ikaw ay nagpo-program ano negosyo kung tawagin.
33: Dito na dadali nata.
0: Yo, very good. Ayun, nandiyan na si Sir Alan at mukhang kaya inahanap ka. Mag-usap kayo mamaya tayo magkwentuhan. Pero basically, ang iyong obserbasyon, ang ekonomiya ng ating bansa ay talagang kailangan pagtunan ng
33: ating pansin. Pero meron namang ano, may programa ang gobyerno, yung tinatawag na uplift.
0: Yes.
33: Nandun lahat.
0: Yes, tama. Naniniwala ko, mga government agencies nakasama sa uplift program ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ngayon yung umaarangkada.
33: At sila ang tumutulong. Ang yung para makasakay ng maganda yung mga tao na.
0: Yes, at
33: pati yung mga yung discount sa mga gasolina. Para sa mga yung PUB, mga ganyan, kasama yan. Lahat. Mm-hmm. Lahat tatanayin. 2,700 something.
0: Mabuti ito ay nagagawa na ng mabuti ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sige, standby ka lang muna dyan at magkwentuhan tayo bago hanggang sa 11 o'clock at mamaya meron tayong meeting. Dahil pakinggan natin itong report ni Mary Ann Bastasa. Okay. Si Mary Ann Bastasa may report na mula dyan sa Quezon City Hall at dahil si Quezon City Mayor Joy Belmonte. Nagpasalamat kay First Lady Liza Araneta Marcos, Boss Lito, sa pamamahagi ng libreng bigas sa lungsod.
33: Yan, isa yan sa mga uplift. Isa yan sa mga ginagawa ng gobyerno para mapaganda. Kasi dahil nga dito, yung ating ekonomiya, tinamaan, hindi dahil sa atin, kundi dahil sa ibang lugar.
0: Yes,
33: nagkaroon ng giyera sa Iran at sa Iran na blockade yung papuntang Strait of Hormuz.
0: Yes.
33: That accounts for a fifth of the oil supply.
0: That's
33: kaya
0: right.
33: Tumaas.
0: Right.
33: Mabuti na lang. Ang ganda ng yung dating ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. doon sa Russia.
0: Oh, yes.
33: At doon
0: yes.
33: Ay magkakaroon tayo na medyo maganda-gandang ano.
0: Yung mga usapan na pwedeng suporta sa ating bansa. Pakinggan natin itong report na ito ni Mary Ann Bastasa. Mary Ann!
34: Rancho Pilipinas.
0: Report.
34: Morning. Aki ko, nagpasalamat nga itong si Quezon City Mayor Belmonte kay First Lady Liza Araneta Marcos sa muling pagbisita nito sa lungsod ngayong araw. Tatlong beses ngayong linggo, Kakiko, na nag-ikot sa Quezon City ang unang ginang para nga mamahagi ng libreng bigas sa mga nangangailang residente. Bahagi yan ng Mula sa Puso para sa Pamilya Rice Distribution Initiative na layong makatulong para matiyak na may sapat na pagkain sa hapag ang bawat pamilya. Ngayong araw, ang binisita naman ng unang ginang ay yung mga residente ng Barangay Gulod sa Novaliches kung saan namahagi siya ng 10 kilong bigas sa mga benepisyaryo. Pakinggan natin ang pahayag ng alkalde.
35: Salamat ako sa unang ginang natin, si First Lady Liza Araneta Marcos, sapagkat isang pribilehyo, karangalan po para sa amin na mabisita ng tatlong beses sa Quezon City ng ating unang ginang, bagamat ang laki-laki ng kanyang kinasasakupan, eh, she chose to be with us and we are very grateful. And of course, nandito ngayon tayo sa Novaliches. Alam niyo, bihira talaga ito dalawin ng mga lingkod bayan natin kasi medyo malayo, but she came here and I'm so happy and the people of Novaliches are so happy. And today we are happy because natapos na yung first tranche ng lahat. So 210,000 families ang nabiyayaan ng programang ito ng ating pong mahal na Pangulo. And we are now distributing our second tranche already.
34: At kakita yung nasa 1,500 residente, kabilang yung mga senior citizens, PWD, solo parents, at iba pang nasa vulnerable sector yung nakatanggap ng bigas ngayong umaga. At kabilang nga dyan, yung nakausap nating senior na si Nanay Cecilia, na labis-labis yung saya matapos niyang malaman na makakatanggap sila ng libreng bigas ng 4 beses ngayong taon. Pinondohan ng programa sa ilalim ng Local Government Support Fund, habang ang mga ipinamahaging bigas ay binili rin mula sa mga lokal na magsasaka. Mula dito sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Mere Anastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan ang report ni Marian Bastasa at 10:46 in the morning. Aba, ito, pag-usad ng pre-trial sa Senado naging mas matagal daw dahil sa pagkakaibang diskarte ng depensa sa pagmamarka ng mga ebidensya. Ito report ni Melanie Valdos Reyes. Lenny!
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
2: Inihayag ni House Prosecution Panel na mas humaba ang iginugol na oras sa impeachment pre-trial sa Senado matapos hindi magkasundo ang magkabilang panig sa mas mabilis na sistema ng pagmamarka sa mga ebidensya. Ayon kay Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro, na doble ang konsumo sa oras dahil hindi pumayag ang defense panel sa common markings o ang paggamit ng iisang kopya lamang para sa mga dokumentong pareho naman nilang ipinipresenta. Dahil sa magkaibang estratehiya, kinakailangan ng magkabilang panig na markahan ang magkahiwalay na libo-libong dokumento kahit magkatulad lang naman ang nilalaman ng mga ito. Bagamat hindi pabor ang prosecution sa naging hakbang na ito ng depensa, sinabi ni Luistro na iginagalang pa rin nila ang diskarte ng kampo niya VP Sara Duterte, ngunit formal nilang ipinaabot ang kanilang obserbasyon sa record ng impeachment court. Inaasahang magsisimula ang formal na paglilitis sa Senado sa darating na Hulyo 6. Narito ang pahayag ni Lead Prosecutor Jervil Luistro.
3: We would like to acknowledge that prerogative yan ng defense to determine kung anong ebidensya ang gusto nilang ilatag. Sa amin lang, we are requesting for them to specify the purpose because we really find it strange na yung ebidensya ng prosecution, eh yun din ang ebidensya ng depensa. Tapos pagdating dun sa exhibits, parehas yung documents nyo, they refuse to mark on the same document. At ang gusto nila, separate set of documents. But again,
2: para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan ang report ni Melanie Valdos Reyes. At 10:48, hello, shout out Attorney Ariel Marin and Attorney Art Corpus and Roger Go. Roger Go, ni hao ma? Okay, ni hao ma? Yeah, of course, former Consul General Willie Cuyugan, ni hao ma? Good morning. Samantala, makakausap ko po ang Director ng Department of Health, Director 4 sa Health Promotion, as a Health Promotion Bureau and concurrent director din siya ng Communications Office ng Department of Health. Walang iba kundi si Director for Ms. Tina Marasigan. Magandang umaga po, Director Marasigan. Good morning, ma'am.
4: Magandang umaga po, Sir Kiko. Sa lahat po ng nakikinig sa Radyo Publiko Servisyo, magandang umaga po.
0: Salamat po, first time. At kinagagalak po namin kayong makasama kahit na busy-busy at napagbigyan niyo po kami sa panayam na ito. Director Marasigan, ikwento nyo nga po anong namomonitor ng Department of Health. Ibigin nyo nga balita mula doon sa main, tag-init, at ngayon ay pumapasok na ng tag-ulan. Anong mga nangungunang mga sakit o diseases na ito ay nakapaloob sa mga panahon? Go ahead, please.
4: Maraming salamat po sa pagkakataon, Sir Kiko. So ngayon pong At pumasok na po tayo officially sa wet season o tag-ulan at nagbabantay po ang ahensya kasama po ang iba pang mga national government agencies sa mga inaasahan po natin na mga bagyo. Ano, ay kasabay po nito pinapalakas po natin yung edukasyon at yung kampanya, hindi lamang po from the national platforms pero pati na rin po sa mga local government units, dahil yung mga tinatawag po natin na wild diseases o yung waterborne diseases or illnesses, influenza-like illnesses, leptospirosis at dengue, karaniwan po kapag ganitong maulan ay nakakakita na po ng kaunting pagtaas ang DOH, pero ang karaniwan po na yun po yung ating inaasahan. Pero ang magandang balita po sa nakikita po natin sa ating surveillance ay leptospirosis pa lamang po yung tumaas, particularly ng 6%, at yung waterborne diseases po katulad ng typhoid at yung influenza-like illness o yung mga malatrangkasong sakit, yung mga flu-like symptoms at maging ang dengue ay nananatili pong mas mababa kumpara po sa surveillance o datos na nakita po natin sa kaparehas na panahon noong nakaraang taon, taong 2025. Isa po itong magandang senyales na yung ating mga kababayan ay nakikilahok doon sa mga simpleng gawain na iminumungkahing gawin ng Department of Health sa kanilang mga komunidad at sa kanilang mga personal na gawain sa kanilang mga bahay o sa pang-araw-araw na pamumuhay para po ma-prevent o maiwasan yung mga ganitong karaniwang mga sakit. Kasi po, mas dumadami po yung wild diseases kapag tag-ulan, pero dahil nga po doon sa healthy behaviors ng ating mga kababayan, ay nakita po natin yung significant na pagbaba sa kaso kumpara noong nakaraang taon. Yung sa leptospirosis po, nakakita po tayo ng 6% na pagtaas compared last year, but particularly this is because of our dear farmers na hindi po, kumbaga, wala pong protection kapag po sila ay lumulusong sa mga sakahan.
0: Yun nga. Kaya po, ano?
4: Opo, ang gusto po nating mabigyan po sana ng kaunting reminder yung ating mga minamahal na mga magsasaka na kapag po ganitong tag-ulan at sila ay lulusong sa putik o sa sakahan, mas maganda po talaga na sila ay nakabota.
0: Opo.
4: Kasi dito po sa mga lungsod, yung mga karaniwan po na binabaha, natuto po yung ating mga kababayan na protektahan yung kanilang sarili, lumulusong po sila sa baha o minsan kapag hindi po talaga naiiwasan, may mga dala na po silang bota at hindi na po nila din pinipilit. Kung medyo mataas po yung tubig, inaantay po bago sila lumusong, inaantay po na kumupa dahil nga po doon sa banta ng leptospirosis. So sa atin, ang nakikita po natin na pagtaas ay mula po doon sa mga rural areas, particular po doon sa may mga sakahan dahil nga po yung ihi ng daga na nagdadala nitong leptospirosis.
0: Yes. Director Tina, Director Marasigan, sorry to cut you, but itong sinasabi nyo na pagtaas ng cases na namonitor nyo na, hindi naman po to alarming as you, if you will compare it sa last year, ano, Director Marasigan.
4: Yes po, if you remember last year, particularly quarter 1 of 2025, ay nagkaroon po ng pagtaas sa kaso ng leptospirosis at kinailangan din po na i-activate natin yung leptospirosis fast lanes dahil sa dami po ng mga kababayan natin na naapektuhan ng sakit. Pero sa kasalukuyang panahon po, kaparehong period, no, kung ikukumpara last year, hindi po natin ito nararanasan dahil nakita na rin po natin yung behavior change mula sa ating mga kababayan at natuto na rin po na mag-ingat doon sa dalan ng leptospirosis na kumakalat nga po sa baha. Ang kailangan po nating makita ngayon na behavior change ay yung para sa mga magsasakang lumulusong sa mga sakahan dahil kahit po sa putik, kumakalat din po kasi yung leptospirosis dahil po yung putik ay kung minsan ay nadadaanan din po o pinamumugaran din po ng mga vector for this matter. Dahil ito po yung mga rodents, yung mga daga. Pero rest assured po, Sir Kiko, na kung sakali po na maging alarming man, pero sa ngayon, hindi po alarming ito.
0: Opo.
4: At opo, nakita na naman po natin yung behavior change sa ating mga kababayan. Kung sakali man po na maulit yung ganong sitwasyon, handa po ang DOH hospitals na muling i-activate ang leptospirosis fast lanes. Pero sa ngayon, yung datos po, hindi po ipinapakita sa atin na kailangan po itong gawin.
0: Buti po, nababanggit yung kahandaan. Kumusta po ang mga gamot at ang mga health professionals na under ng Department of Health?
4: Sa preparasyon po patungkol dito sa wild diseases or particularly dito sa leptospirosis, yung doxycycline po na tinatawag, ito po yung gamot, ito po yung preventive medicine kumbaga na ibinibigay po ng ating mga doktor sa pamamagitan ng pagrereseta. Ito po ay ibinababa naman po ng Department of Health sa mga local government units at local government units po ang naglalagay sa kanilang mga barangay health stations or barangay centers. Para kung sakali na kailanganin po ng ating mga kababayan na hindi talaga naiwasan na malubog sa baha, ay meron po silang access sa doxycycline. Pero paalala po natin sa mga kababayan natin na yung doxycycline po, ito po ay kailangan na nire-reseta ng eksperto, ng doktor. Hindi po ito parang vitamins na iniinom po ng walang reseta o binibili sa botika ng walang reseta. Ito po ay kailangan meron pong supervision ng eksperto o ng doktor para po malaman kung gaano po karami ang iinumin at kung ilang araw po iinumin yung doxycycline kung sakali man po na nalubog sa baha. Depende po sa risk nung pasyente na nalubog po sa baha. So ito naman po ay ibinababa po ng Department of Health, yung mga commodities po natin, yung mga gamot, binababa naman po natin ito sa local government units para po LGU ang maglalagay ng mga gamot sa kani-kanilang mga barangay health centers.
0: Iba talaga pag sanay-sanay ang iyong mga kausap sa pakwentuhan at sa mga balitang ganito. Ah. Boss Tina, pwede bang part 2, part 3? Ang parang the health report na mula sa Department of Health, mga ganun ba? Pwede sa public service. Ayos ba?
4: Opo, sige po sir. We're a call away.
0: Sige.
4: Masaya po kami na kasama po namin kayo para po mapalakas po pa yung edukasyon opo, sa
0: sige.
4: Ating mga kababae.
0: Sige, ang mga bossing natin, si Dave at saka si Boss Mond, Undersecretary Monilagan, ito, si Boss Lito Gagnin, nandito rin, nakikinig sa iyo at hindi na maputol po ng kanyang pagkamangha. Ibinibida ko, basta sanay sa media, alam mo naman yan, mga galing na. Boss, Director Tina Marasigan, ano ang inyong mensahe sa ating mga tagapakinig? Ngayon.
4: So, pinapaalala lang po natin sa ating mga kababayan, bukas po ang DOH facilities, particular po yung mga DOH hospitals, kung sakali man po na mangailangan po kayo ng tulong, inpatient o para po dun sa mga pasyente na kailangang i-admit, o di kaya naman, pati na rin po sa mga outpatient natin ang mga kababayan, yung mga hindi kailangang i-admit o hindi kailangan na 24 hours, bukas po yung ating mga DOH facilities para po makapagbigay ng zero balance billing. Ganon din po ang mga bagong urgent care and ambulatory services. Nandyan din po para sa ating mga kababayan. At yung mga kailangan pa pong maglakbay ng malayo, particular yung mga nasa Gida areas at yung mga nakikinig po sa radyo na nasa mga lalawigan po, pati po ang Purok Kalusugan ay tuloy-tuloy po ito. Umulan, bumagyo, lumindol, bumaha. Nandyan po ang DOH at ito po ay utos ng ating mahal na Pangulo, kaya po tuloy-tuloy po ang ating pagsaservisyo.
0: Well said, Boss Tina. Thank you, Director Fogg. Kita-kita ulit at salamat sa iyong pagpapaunlak ng panayam na ito. God bless. Ingat din dyan. Alright. Si Ms. Tina Marasigan, Director for Health Promotion Bureau and Concurrent Director ng Communications Office, Department of Health. O, paano, mga kababayan? Sana may napulot po kayo doon sa mga aking panayam kanina kay Governor Ray Tamayo Jr. ng South Cotabato. Siya ang President ng League of Governors of the Philippines. At ito ngayon kay Director for Tina Marasigan ng Department of Health. Kung meron kayong napulot dyan, aba, i-share nyo naman. Double thumbs up sa ating mga kababayan, di ba? I-share. I-follow ang ating Facebook ng Radyo Pilipinas. O mga kabisyo, sa serbisyo. Salamat naman po muli sa inyong pakikinig. Thank you, Glory Fair. Bago, at syempre, and likewise si Aiza Algorilla and Indira Jo Marie Rafael and Arnel Villamor. Thank you sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong lingkod, Kakiko Flores, at nagsasabing, God is good, God is great, all the time.
5: Radyo Publiko, Serbisyo.
6: Radyo Publiko, Serbisyo.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
5: Ano nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver? Oh.
6: Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
3: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
5: Makapal yung semento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon, nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan, tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
9: 11:04.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Sa ulo ng mga pangunahing balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinamamadali ang konstruksyon ng Legacy Building sa National Kidney and Transplant Institute na magiging pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia.
0: Headlines.
9: Mga Pilipino sa Venezuela at Japan, ligtas kasunod ng mga lindol.
0: Headlines.
9: DepEd ipinag-utos ang malawakang school safety audit at pag-usuri sa mga pulisiya bilang pagtiyak sa kapakanan at kaligtasan ng mga estudyante.
0: Headlines.
9: DILG kumbinsidong hazing ang nangyaring team building ng Ateneo Blue Eagles sa Aurora.
0: Headlines.
9: At Philippine Public Financial Management Reforms Roadmap 2024-2028 Midterm Update, formal nang inilunsad para sa mas mahigpit na disiplina sa paggastos at pamamahala ng pera ng gobyerno.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide na napapakinggan sa 738 kHz AM at sa mga kapatid na himpilan na The Capital 104.3 sa Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa kala ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. Narito na ang detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ininspeksyon ang itinatayong Legacy Building sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI na magiging pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia. Konstruksyon pinamamadali ng Pangulo para mabuksan na sa publiko. Mula Malacanang may report si Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Report.
10: Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang itinatayong Legacy Building sa National Kidney and Transplant Institute na magiging pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia. Ayon sa Pangulo, malapit ang matapos ang phase 1 at nagsisimula na ang phase 2 ng nabanggit na proyekto. Kailangan na niya magkaroon na ng ganitong kalaking dialysis center, sabi ng punong ekutibo, gayong lumalabas sa datos na 11% ng mga Pilipino ay may chronic kidney disease or CKD. Sabi ng Pangulo, kanya nang pinabibilisan ang konstruksyon ng Legacy Dialysis Center na target na tapusin ng December 2027 at nang sa gayon ay mabuksan at makapagsilbi na sa ating mga kababayan ng early 2028. Buunaan niya ang pondo para sa construction ng itinatayong gusali sa NKTI at inaasahang matatapos sa target date ang kompletion nito. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at DPWH Secretary Vince Deason.
11: Matapos ito ng phase 1 at nasa phase 2 na tayo si Dolly Phase 2. Bisyo ay magiging pagkatapos na ito ay ito ang magiging pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia.
12: Hindi kontento si PBDM sa March 28, gusto
10: mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Kaugnay nito, ininspeksyon din ni Pangulong Marcos ang bagong rehabilitate na Araneta Drainage System sa G. Araneta Avenue sa Quezon City. Ang proyekto ay bahagi ng Opland Kontrabaha Program ng Pamahalaan. Kabilang sa mga ginawa sa nasabing proyekto ay ang pagpapalit at pagpapalaki ng drainage pump. Inaasahang makatutulong ang Araneta Drainage System na ibsan ang pagbaha sa naturang lugar.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Kaisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga Pilipino sa panalangin para sa kaligtasan at mabilis na recovery ng mga komunidad na apektado ng magkasunod na lindol na tumama sa Venezuela. Matatandaang magkasunod na magnitude 7.2 at 7.5 na lindol ang tumama sa Venezuela nitong Huwebes. Ay kay Pangulong Marcos, ikinalungkot niya ang nangyari kasabay ng pagpapaabot ng simpatiya sa mga biktima. Una na rin sinabi ng Department of Foreign Affairs o DFA na walang Pilipino na nasugatan o nasawi matapos ang lindol. Base sa tala, nasa 74 ang Pilipinong naninirahan sa Venezuela na karamihan ay religious missionaries. Nananatili namang nakabantay ang pamahalaan sa pinakahuling sitwasyon doon at sa lagay ng mga Pilipinong naninirahan sa Venezuela.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Idineklara ni Venezuelan Interim President Delcy Rodriguez ang State of Emergency sa Venezuela. Makaraan ang magkasunod na lindol at sunod-sunod na aftershocks. Nagpaabot ng pakikiramay si Rodriguez sa pamilya ng mga nasawi, subalit hindi naman nagbigay ng death toll o bilang ng mga nasugatan. Kabilang ang La Guaira sa pinakatinamaan ng lindol kung saan bumagsak ang maraming gusali. Samantala, tumulong na ang Iran, Amerika at Cuba sa rescue efforts sa nasabing bansa.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Muling tiniyak ng Department of Migrant Workers o DMW ang suporta ng pamahalaan para sa 75 Pilipinong nasa Venezuela na niyanig ng magkakasunod na lindol. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Cacdac, walang nakatalang Overseas Filipino Worker o OFW sa Venezuela at pawang mga misyonaryo ang lahat ng Pilipino sa nasabing bansa. Nagpaabot din ang pakikiramay ng mga biktima ng kalamidad. Samantala, papalo sa $114,000 ang inilaang paunang emergency aid ni Pope Leo XIV para sa mga biktima ng magkasunod na lindol at serye ng aftershocks na tumama sa Venezuela. Ayon sa Vatican, magmumula ang pondo sa Apostolic Almonry ang tanggapan na nangangasiwa para sa mga magagandang gawain sa mga komunidad na nangangailangan. Sinabi ng Vatican na ang naturang halaga ay paunang tulong lamang para sa agarang relief at rescue operations para sa mga biktima ng kalamidad. Bukod sa Vatican, nagpahayag na rin ang kahandaang tumulong ang ilang bansa at organisasyon, kabilang ang Cuba, Iran, Italy, Estados Unidos at European Union.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.

0: Naramdaman ng lindol sa Tokyo. Wala namang inilabas na tsunami warning kasunod ng lindol.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Ombudsman Jesus Crispin Remulla nakipagdialogo sa Filipino community sa Washington, D.C. Ang report mula kay Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mary?
2: Para palakasin ang ugnayan sa overseas Filipino na pagpulong si Ombudsman Crispin Remulla sa Filipino community at mga opisyal ng Philippine Embassy sa Washington, D.C. Sa naturang dialogo, ibinahagi ni Remulla ang mga ikinakasang reforma ngayon ng Office of the Ombudsman na nakatuon sa pagpapalakas ng tiwala ng publiko at mas mabilis na pagtugon pagdating sa mga usapin ng accountability. Binigyang diin niya ang patuloy na digital transformation, institutional reforms at mas malawak na international cooperation ng ahensya. Ayon sa Ombudsman, mahalaga ang pakikiisa rin ng Overseas Filipino sa laban kontra katiwalian at sa pagsusulong ng transparency sa gobyerno. Ang pagkupulong ay sinagawa matapos ang kanyang paglahok sa 7th Global Conference on Sustainable Development Goal 16 sa United Nations sa headquarters sa New York. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Agad na pinatutukoy ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno ang dahilan ng mga pag-atake sa mga eskwelahan. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, labis na nalungkot ang Pangulo matapos malaman ng pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante. Gitna Malacanang, hindi dapat ang ganitong insidente, lalo na't mga estudyante ang sangkot.
3: Tapos po ng Pangulo ang agarang ano ang nagiging ugat nito. Maliban po sa nakita ng Pangulo na may kinalaman ng iba mga gaming app na marahas, so dapat makita po talaga kung saan nagmumula ito, kung nagkakaroon ba ng panggagaya, nagiging parang normal ang gayong kung klase ng kaharasan. So, yun po, ipinag-uutos po ng Pangulo ang lahat ng dapat na gawin ng mga concerned agencies para po maiwasan ang mga ganitong klaseng kaharasan.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kapit-bisig pa rin sa pagtulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD at iba pang ahensya ng pamahalaan maging ang mga lokal na pamahalaan sa pagbibigay ng tulong sa mga biktima ng insidente ng pamamaril sa Tacloban City. Ay kay DSWD Crisis Intervention Program Director Edwin Morata, nakapagbigay na ng psychosocial first aid ang ahensya sa mga estudyante at gurong na damay sa insidente, gayon din ang cash assistance para sa pamilya ng mga namatay na mga mag-aaral. Tumulong na rin ang iba pang ahensya, maging ang lokal na pamahalaan para sa iba pang gastusin ng mga sugatang estudyante. Sa ngayon, ilang oportunidad pa ng pagtulong ang tinitingnan ng DSWD para sa mga biktima.
4: Tinitingnan po kami ngayon area na kung saan pwedeng tumulong ang DSWD, particularly din po din sa pagpapalibing ng tatlong bata po na namatay po sa ating pong incident. And maliban po din, meron din natin itong 13 na ma-record. I-correct lang po natin, as per record natin, we have 13 actually na injured.
5: 13? Mas dalawa doon, di ba, nasa ICU?
4: Okay, 13 lang, pero ang isa kasi immediately na-discharge siya. So, meaning kasi mas lesser ang intervention, but all of these 13 students and family were provided PFA.
0: Si DSWD Crisis Intervention Program Director Edwin Morata.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nais ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na paigtingin at palawakin ang parenting lessons kasunod ng Tacloban school shooting incident. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, tinitingnan nila ang preventive side sa pamamaril na nagresulta sa pagkasawi ng ilang kabataan at pagkasugat ng iba pa. Ipinatutupad ng DSWD ang parenting initiatives sa ilalim ng Family Welfare Program kabilang ang pagkataguyod ng Early Childhood Development at Family Relationships. Isa pang programa ang Magulang para sa Pangunlad ng Bata o Mapangbata Module, isang inisyatiba sa ilalim ng 4Ps na layong turuan ng mga magulang na magbigay ng emotional support, hikayating matuto at alagaan ang kanilang mga anak. Gitni Dumlao, layo ng kagawaran na mapabuti pa ang module para mas mapaganda ang relasyon ng mga pamilya at mas maayos na gabayan ang mga bata.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ipinag-utos ng Department of Education o DepEd

0: ang malawakang safety audit sa mga eskwelahan at pag-usuri sa mga kasalukuyang pulisiya para tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante. Susuriin ang audit kung epektibo ang kasalukuyang safety measures tulad ng anti-bullying initiatives, gayon din ang ipinatutupad na mental health program sa buong bansa. Ayon kay DepEd Undersecretary Malcolm Garma, aalamin kung ilang eskwelahan ang may regular security provisions tulad ng security guard sa mga gate o nagpapatrolya sa campus. Kinakailangang updated ang school safety protocols para tugunan ang mga kasalukuyang hamon at nakahanay sa mga hakbang na ipinatutupad ng PNP, DSWD, DOH at mga LGU.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nanindigan si Interior Secretary John Vic Rimulya na dapat nang maamyendahan ang mga batas singgil sa gun ownership upang mabigyan ng liability ang pabayang gun owners. Inihalimbawa ng kalihim ang nangyaring mass shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ani Rimulya, dapat maging responsable ang mga may-ari ng baril at tulungan silang mapigilan ang ganitong klase ng insidente sa mga paaralan.
2: Nananawagan ako sa lahat ng mga advocates ng People for the Responsible Ownership of Guns. Tulungan nyo kami para mag-craft ng bagong batas na may responsibility ang gun owner tungkol sa kanilang hawak. It is a deadly weapon. It cannot be compared na hiniram ang kotse tapos nakasagasa na isa, may civil liability ang mayari ng kotse. Baril to, in this case, ginamit ng estudyante.
0: Si DILG Secretary John Vic Rimulya.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Developer ng Gore Box tumangging dumalo sa pagdinig ng Senado. Senador Risa Ontiveros si hingi ng tulong sa German Embassy. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Tumanggi ang Germany-based developer ng video game na Gore Box na dumalo sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children and Family Relations and Gender Equality sa July 1, kaugnay ng imbestigasyon sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon kay Ontiveros, chairperson ng komite, hihingi siya ng tulong sa German Embassy sa Pilipinas para mapadali ang paglahok ng developer na si Felix Philip sa pagdinig. Pinahayag ni Ontiveros ang pagkadismaya sa naging desisyon ni Philip na huwag dumalo dahil marami anya siyang itatanong sana dito. Gayunpaman, sinabi ng senadora na bukas pa rin ang komite kung magbago ito ng isip at dadalo sa pagdinig. Sa email na pinadala sa committee secretariat, sinabi ni Philip na nagpakilalang isang Germany-based independent game developer na hindi siya dadalo sa pagdinig maging personal man o sa pamamagitan ng Zoom. Inaasahan sana ni Ontiveros na matanong si Philip tungkol sa mga safety guardrails ng Gore Box kabilang ang age safeguard, content moderation at posibleng pagkakalantaan ng mga kabataan sa mapanganib na online communities o pag-uugali. Binigyan diin ng senadora na ang issue ay hindi lang tungkol sa isang developer o isang laro, kundi sa pagtatakda ng malinaw na pamantayan. Anya, hindi dapat makapag-operate sa Pilipinas sa mga foreign-based developers at online platforms habang umiiwas sa pananagutan sa usapin ng kaligtasan ng mga bata. Nilinaw ni Ontiveros na hindi nila sinasabing isang laro lang ang dahilan ng trahedya. Pero kung may online environment, anyang maaaring naging bahagi ng pagkakalantad ng mga bata sa karahasan, tungkulin ng Senado na siyasatin ito. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Team Fasuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hindi pa nakikita ng Juvenile Justice and Welfare Council o JJWC ang anggulong bullying bilang pangunahing dahilan na nag-uudyok o nag-udyok sa dalawang menor de edad na suspect sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay JJWC Executive Director Attorney Tricia Clara Oco, batay sa initial na assessment, wala pang napapatunayang indikasyon na naging biktima ng bullying ang dalawang batang sangkot. Anya, patuloy pa ang isinasagawang assessment para matukoy ang posibleng dahilan ng insidente. Sa ngayon, nasa kustodiya ng Regional Rehabilitation Center for Youth ang dalawang menor de edad kung saan sila ay inilagay sa magkahiwalay na silid at hindi muna isinasama sa iba pang kabataan habang nagpapatuloy ang proseso.
4: In the process naman po sila of getting their rehabilitation program at ngayon din Friday, pupunta po doon mga psychologists para titingnan din yung kanilang tinatawag na psychological assessment. Para tingnan talaga kung ano yung naging dahilan, bakit nangyari yung napaka-lungkot at napaka Karina Dumal yung krimen na nangyari din sa Tacloba.
0: Si JJWC Executive Director Attorney Tricia Claire Oco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Department of the Interior and Local Government o DILG kumbinsidong hazing ang nangyaring team building ng Ateneo Blue Eagles sa Aurora. Ang detalye mula sa report ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Tinangatid ngayong araw ng Department of the Interior and Local Government sa Department of Justice ang resulta ng investigasyon kaugnay sa drowning incident sa nangyari sa Dipakulaw Aurora na ikinasawi ng dalawang Ateneo student athletes. Sa pulong balitaan ngayong araw, inanunsyo ni DILG Secretary John Wicremulia ang pagsasampa ng kaso laban sa 11 individual na may kinalaman sa pagkasawi nila Rene Baterbonia at Divina Halili. At kabilang sa mga sasampa ng pagdamag sa Republic Act 11053 o anti-hazing law, ang dating head coach ng Ateneo Blue Eagles na si Dub Baldwin, gaya din ang mga miyembro ng coaching staff at iba pa na sina Grant Derns, Cesar Vincent Avellana Elumba, Dean Cesar Castaño, Sandro Nicolas Romero, Reynaldo Jacinto Jr., Paulo Manuel Maceda Adeboso, Andrew Lorenzo Bundok Salud, John Eric Kiambao Rueca, Aris Ramos Ponce, at Joel Palmaliano Rapa. Paliwanag ni Remulia, nag-crossover sa hazing ang team building ng Ateneo Blue Eagles dahil sa nakita sa ginawang investigasyon at sa dyan pagpapahirap sa mga manlalaro na nagresulta sa pagkasawi ng dalawa. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
6: Hindi ito po tungkol sa training o hazing. Ito'y tungkol rin sa mga karapatan ng mga manlalaro. Ito rin po ay sana maging leksyon para sa lahat ng mga organisasyon na ang gantong klaseng bagay ay hindi pwedeng dalhin ng samagaan ng paraan lamang. Hazing is not only initiations. Hazing can occur in any organization.
5: Ito rin ang natulak sa PNP para isulong ang mga gayong kaso. Kaya't sa mga sangkot, ayon kay PNP Chief of General Jose Melencio Natales Jr. ay malinaw na indikasyon ng pangmamatato. Pakinggan muli natin ang bahagi ng pahayag.
7: We are recommending to be the suspects or respondents to be prosecuted under Republic Act or Anti-Hazing Law because we found out that there is an act of maltreatment or hazing and initiation. And then therefore, they should be tried under Anti-Hazing Law.
5: Ang tinig nila DILG Secretary John Wicremulia at PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nakikiisa ang National Youth Commission sa pagdiriwang ng International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking ngayong araw. Kaugnay nito, inilunsad ang Kilos Kabataan Sports Against Drugs Camp o Against Drugs Camp 2026 para hikayatin ang mga kabataan sa sports. Ayon sa komisyon, hindi lang puro lang laro ang sports kundi paraan din tungo sa positive choices, personal growth, community development habang isinusulong din ang drug-free generation. Inaanyayahan ng mga kabataan na lumahok sa aktibidad na tatagal hangga't mamayang alas 5 ng hapon sa PhilSports Multipurpose Arena sa Pasig City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo asahan sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy. Nagbabalita si AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Posibleng magkaroon ng dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo ayon nga kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad. Base sa pinakauling trading sa world market, posibleng magkaroon ng bawas na 81 centavos sa kada litro ng diesel o posibleng madagdagan ng 1 peso at 20 centavos sa kada litro nito. Habang sa gasolina naman, maaaring bumaba ng 50 centavos o madagdagan ng 1 peso and 50 centavos ang kada litro ng gasolina. Habang sa kerosene naman ay posibleng bumaba ng 60 centavos o posibleng tumaas ito ng 1 peso and 40 centavos sa kada litro nito. Inaasahan naman na inaantay pa ang magiging final na trading ngayong hapon at sa darating na linggo, iaanunsyo na ang final price estimate ng produktong petrolyo at sa Lunes, iaanunsyo formal ng DOE ang magiging oil price adjustment sa susunod na linggo. at ipatutupad ito Martes ng umaga. Mula pa rin dito sa southern part of Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Formal na ang inilunsad ng Department of Budget and Management o DBM sa pangunguna ni Budget Secretary Kim Robert De Leon ang Philippine Public Financial Management Reforms Roadmap 2024-2028 Midterm Update sa ginanap na Philippine PFM Forum sa Asian Development Bank sa Mandaluyong City. Ang naturang roadmap ay magisilbing gabay sa pagpapatupad ng mga pangunahing reforma sa pamamahala ng pondo ng pamahalaan hanggang sa 2028. Sa kanyang talumpati, binigyan din ni De Leon na nasa kritikal na panahon ng Pilipinas sa pagpapatupad ng reforma, lalo na target ng bansa na maabot ang upper middle income economy. Nakapaloob sa nasabing roadmap ang 11 strategic focus areas kabilang ang planning and budgeting linkage, cash management, asset management, accounting and audit o auditing, digital PFM, public procurement at monitoring and evaluation.
9: The Philippines stands at a critical point in its development journey. We aspire to become an upper middle income economy. We seek to accelerate infrastructure development. We are pursuing digital transformation across government. We are rebuilding public trust in institutions. None of these goals can be achieved without strong public financial management.
0: Yan ang bahayang ni Budget Secretary Kim Robert De Leon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kinumpirma mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakaloob ng dagdag na budget para sa Local Government Support Fund o LGSF at sa Socio-Civic Development Program sa isang taon kung magpapatuloy ang magandang koordinasyon at pagtutulungan ng national at local government. Ang LGSF ay pondo ng pambansang pamahalaan na inilalaan para tulungan ng mga LGU na maisakatuparan ang mga prioridad na proyekto at serbisyo para sa kanilang nasasakupan. Sa ilalim naman ng Socio-Civic Development Program ay ang Presidential Scholarship na kung saan ay 100,000 pesos ang inilaan para sa 5 Presidential Scholars kada barangay.
10: Ito sa dalawang proyektong ito, yung sa LGSF at saka para sa mga barangay, tawag po natin dyan ay Socio-Civic Development Program, SCDF. Ito po ay sinasabi ko sa lahat ng ating mga local official, kapag, ito unang panahon pa lang ito eh, kapag maganda ang takbo at maayos ang ating ugnayan, national government at saka ng local government, asahan ninyo sa susunod na taon, tataasan pa natin yung budget na yan para mas magamit bang tayo matutulungan.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinangunahan naman ni Pangulong Marcos ang bawat bayan makikinabang program sa Cotabato. Partikular na dito ang pamamahagi ng 40 million pesos na halaga sa ilalim ng Socio-Civic Project sa Provincial Government ng South Cotabato, habang 96 million pesos naman para sa pamahalaan ng Cotabato. Layan ng programa na masiguro na walang ni isang komunidad ang maiiwan sa pagsulong ng buong Pilipinas. Sa ilalim ng programa, ang 100,000 pesos ay magagamit ng mga barangay para sa kanilang community projects, habang ang karagdagang 100,000 pesos ay ilalaan para sa Presidential Scholars.
10: Sabi ko sa mga Presidential Scholar, gamitin niyo ito at mapakinabangan ninyo ito, dahil ito ay ang pinakamahalagang maibibigay ng pamahalaan sa inyo. Ang magandang pag-aaral. Meron kayong napag-aralan, meron kayong magandang edukasyon, meron kayong magandang training, at sa ganung paraan, ito ay isang kayamanan. Lagi kong sinasabi sa ating mga estudyante, kailangan mapakinabangan ninyo ito.
0: Sa kabilang dako, walang tigil ang aksyon at pagtulong ng pamahalaan sa mga naging biktima ng mapaminsalang lindol sa Mindanao kahit ilang linggo na ang lumipas. Tiniyak mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakatutok pa rin ang pamahalaan sa muling pagbangon ng mga lugar na pinadapa ng magnitude 7.8 na lindol. Hirit pa ni Pangulong Marcos na babalik pang muli sa Glan Sarangani si DSWD Secretary Rex Gatchalian upang muling kamustahin ang kalagayan ng mga apektadong residente at tugunan ang kanilang pangangailangan.
10: Kasama ko si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD at naghiwalay kami, babalik na naman siya sa mga, babalik yata siya sa Glan para tignan ulit kung ano ng kalagayan ng ating mga evacuees. Dahil kahit wala pang wala ng lindol, kailangan natin i-assess yung mga iba't ibang infrastruktura, yung mga pwede pang gamitin, yung mga hindi na pwedeng gamitin.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagpapatuloy ang pagpapaabot ng tulong ng Ministry of Social Services and Development o MSSD ng BARM kaugnay ng lindol na tumama sa Mindanao. Sa panayam ng Salam Radio kay MSSD BARM Minister Attorney Raisa Jajuri, sinabi nitong nasa maayos sa kalagayan na ang mga apektadong lugar sa rehiyon at sinisimulan na rin ang pag-asaayos sa mga napinsalang istruktura. Nagbigay din o nagbibigay din ang karagdagang tulong ang BARM sa iba pang lugar sa Mindanao, lalo na ang mga munisipalidad at syudad na may apektadong Bangsamoro communities. Wala namang patid ang pagpapaabot ng iba't ibang social services ng BARM.
3: Very busy po ang ating mga municipal social welfare officers na nag-distribute po ng ating mga rice subsidy, halimbawa para sa mga may hirap na kabahayan, no, mga households, na binigyan po natin ng seed capital under a livelihood program, pero case managed din po sila. At meron po silang monthly na rice subsidy. Nagbibigay po tayo ng financial assistance at kina-case manage din po natin yung mga orphans na may hirap. Meron dito tayong binibigay na monthly financial assistance para po sa mga may kapansanan under our Kalinga para sa may kapansanan.
0: Yan ang pahayag ni MSSD Bar Minister Attorney Raisa Jajuri.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sisimulan na sa July 17 ang pag-deploy ng tupad beneficiaries na tutulong sa clean up at flood mitigation efforts sa Metro Manila. Una nang tinalakay ni na Labor Secretary Francis Tolentino at MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III ang plano sa programa, kabilang ang pag-asanay, kagamitan at personal protective equipment na gagamitin ng mga benepisaryo. Nasa 10,000 tupad slots ang ibibigay ng MMDA para suportahan ang cleanup activities bilang paghahanda sa tag-ulan. Ang initial na 500 beneficiaries ay unang ide-deploy bago ang official launch ng proyekto.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magpapatuloy ang ating balitaan, magpapakilala lang ang ating himpilan.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? #panatag ang may alam.

0: Sabi niyo po magtipid. Bakit ka na pakapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Time check 11:36 ng umaga. Sa iba pang balita, sa lagay ng panahon, inaasahang lalabas ng bansa ang bagyong Gardo anumang oras ngayong araw. Ayon sa PAGASA, wala itong direktang epekto sa bansa at hindi rin magpapalakas ng habagat. Sa ngayon, umiiral ang habagat sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy na isinusulong ng National Irrigation Administration o NIA ang matibay na infrastructure projects laban sa anumang sakuna o kalamidad. Sa programang Usapang Agrikultura, sinabi ni NIA Administrator Engineer Eddie Guillen na bahagi rin ito ng pag-isigap ng gobyerno na tiyakin ang food security sa bansa, lalo't maraming magkasaka ang umaasa sa ganitong proyekto. Isang patunay ng matibay na proyekto ng NIA ang binuksang Antong Dam and Irrigation System sa Region 12 na niyanig kamakailan ng malakas na lindol.
4: Kaya importante sa Pangulo yung mga ganitong proyekto dahil wala namang ibang trabaho yung ating mga kababayan sa mga rural areas kundi ang pagsasaka. Pag nawala pa yun, marami pong maghihirap talaga eh. So ang Pangulo natin talaga pagkaganyan, priority sa kanya yan, yung binibigyan ka talaga kagad ng pondo yan.
3: Si NIA Administrator Engineer Eddie Guillen.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Asahan na ang positibong epekto ng muling pagbubukas ng Antong Dam and Irrigation System Project sa Sultan Kudarat, lalo na sa usapin ng El Nino Intervention at pagtiyak ng food security ng bansa. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay National Irrigation Administration o NIA Region 12 Manager, Engineer Justado Rosales, sinabi nitong papalo sa 1,563 hectares ang naitalang service area ng Antong Dam o Antong Dam na malaking tulong upang maibalik ang kita at mapataas muli ang produksyon ng palay sa Sultan Kudarat. Hindi rin biro ang bilang ng mga residenteng makikinabang dahil sa malawak na sakop ng Antong Dam. Gayun din, sagot ito sa mga inisyatiba ng pamahalaan upang harapin ang epekto ng El Nino.
5: Yung ating mga magsasaka dyan is harvesting an average of 110 kilos, no? Or about 5.5 tons per hectare na yan, no? Ang hinaharvest nila. Ngayon, pag naibalik na natin yung patubig natin doon, so roughly nasa mga 300 metric tons po ang production nito every year. So napakalaki po ng tulong nito sa Sultan Kudarat at sa buong Soksarjen in terms of production and in terms also of kita, no, sa ating mga magsasaka dito sa area.
3: Yan ang pahayag ni NIA Region 12 Manager Engineer Justado Rosales.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, formal nang nagtapos nitong Webes ang pre-trial conference para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay kahit hindi pa rin nabuksan ang selyadong kahon mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR na naglalaman ng tax documents ng Vice Presidente. Sa kabila nito, ikinagalak ng House Prosecutor na natapos na ang pre-trial conference na senyales ng pag-usad nito para sa napipintong impeachment trial sa July 6. Nagpaabot din ang pasalamat ang prosecution panel sa Senate Impeachment Court sa pamamagitan ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro para sa paggabay upang matagumpay na maproseso at mamarkahan ng libu-libong dokumentong gagamitin bilang ebidensya sa paglilitis.
6: We would like to express our thanks to the impeachment court because the goal was achieved. Because just today, the pre-trial conference has been terminated.
3: Si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Tiniyak ng Malacanang na hindi maapektuhan ang operasyon ng gobyerno sa sandaling magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6. Ay kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang pagpapaigting ng accountability at transparency ay para sa mga public servant at taong bayan, kaya't hindi anya magiging sanhi ng pagkakahati-hati ng mga Pilipino ang impeachment trial. Dagdag nito, tuloy ang executive branch sa pagpapatupad ng mga proyekto kahit ano paman ang issue.
7: Ang ehekutibo po, ang Pangulo, hindi po naaantala ang mga proyekto. Patuloy po nagtatrabaho kahit ano pa po ang issue. Maliban lamang po kung zero kung may mga taong gusto talaga maantala ang proyekto ng Pangulo. Pero siyempre po yan po ay lalabanan. At hindi papayagan na maantala ang mga proyekto ng gobyerno dahil lamang sa ibang mga obstructionists.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Vice President Sara Duterte may konstitusyonal na tungkuling humarap sa impeachment trial ay kay House Lead Prosecutor Jervil Luistro. Mula Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Pagdiin ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro na may konstitusyonal na tungkulin si Vice President Sara Duterte na personal na humarap sa Senate Impeachment Court. Nakatakda ang pagsisimula ng kanyang paglilitis sa Hulyo 6. Ito ang tugon ni Luistro matapos magpahiwatig ng kampo ng depensa na nakadepende pa sa payo ng kanyang mga abogado ang kanyang pagdalo. Bagamat kinikilala ni Luistro na prerogative ito ng depensa, naniniwala siyang iba pa rin kung personal itong dadalo. Ayon pa kay Luistro, sa ilalim ng panuntunan sa impeachment, ang hindi pagdalo ng Vice Presidente ay ituturing lamang na pagpasok ng not guilty plea. Gayunpaman, iginiit ni Luistro na ang pagharap sa paglilitis ay bahagi ng pananagutan ng isang inihalal na opisyal ng gobyerno.
9: To understand that that is her prerogative, whether to appear or not. And her non-appearance will simply be deemed as an entry of a plea of not guilty. Nevertheless, in my personal opinion, appearing before the impeachment court is likewise a constitutional duty, which public officials must comply. This is what we meant by public offices and public trust, and public officials must be accountable to the people at all times.
8: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Philippine Coast Guard nakiisa sa 30th Rim of the Pacific o RIMPAC sa Hawaii. Ang detalye sa ulat ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nakiisa ang Philippine Coast Guard o PCG sa opening ceremony ng ika-30th edisyon ng Rim of the Pacific o yung RIMPAC 2026 na ginanap sa Hawaii, Estados Unidos. Tinuluhan ng mahigit 31 bansa kalahok ang pagbubukas ng pinakamalaking multinational maritime exercise na nilalayong palakasin ang kooperasyon, seguridad at katatagan sa Indo-Pacific region. Pinangunahan ang delegasyon ng PCG nina Commander Task Force 93 Rear Admiral Wenyel Azcuna, Deputy Commander Task Force 93 Commodore Dan August Cariño at Commanding Officer ng BRP Gabriela Silang, Captain Joe Mark Ange. Ayon sa PCG, patuloy itong pinalalakas ang pakipagtulungan sa International Maritime Community bilang bahagi ng pagsulong ng ligtas at matatag na Indo-Pacific region. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Paglago ng turismo sa Misamis Occidental, inaasahan sa pagbisita ng Philippine Tour Operators Association sa lalawigan. Mula Radyo Magazine, narito ang ulat ni Hazel Esguera.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Isang dadami pa ang mga turista sa Misamis Occidental matapos simulan ng Philippine Tour Operators Association o PhilTOA ang familiarization trip sa lalawigan. Nasa 30 tour operators na travel agents mula iba't ibang bahagi ng bansa ang nakinahofan trip para maranasan ang tourist spots sa Misamis Occidental na magre-resulta sa pagbuo ng bagong travel packages. Sa unang araw, ipinakita sa mga kalahok ang mga pangunahing atraksyon ng lalawigan sa ilalim ng Ascenso Turismo Program at nakatakdang bisitahin ang iba pang eco-tourism destinations sa mga susunod na araw. Ayon kay PhilTOA 2nd VP Harold Atondo, hindi lang ito simpleng pamamasya kundi pagkakataon para makabuo ng mga produktong turismo na maibibenta sa merkado.
12: Operators din para magbuo kami ng sarili namin packages then that only the experience namin.
11: Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas Sports.
3: Sa larangan ng palakasan, Alex Iyala sasabak naman sa prestigyosong Wimbledon bilang kauna-unahang Filipina na naging seeded player sa isang Grand Slam event. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Helanga.
13: Nakafocus na ngayon si Alex Iyala sa prestigyosong Wimbledon matapos ang quarterfinal exit nila ni tennis legend Venus Williams sa Bad Homburg Open. Ito na ang ikalawang sunod na taon na maglalaro ang Filipina stars sa main draw ng Wimbledon. Pero ito ang unang beses sa kasaysayan ng kanyang pagsali sa Grand Slam events na siya ay naging seeded player. Pang number 29 si Iyala sa 32 seeded players na kinabibilangan ng top 10 players tulad ni na world number 1 Arina Sabalenka at number 2 Elena Rybakina. Matutukoy pa lang kung sino ang makakatapat ni Iyala sa first round ng Wimbledon na magbubukas sa Lunes, June 29 at matatapos sa July 12. Sasali rin si Iyala sa women's doubles katambal si Nicola Bartunkova ng Czechia. Samantala, hindi pa man nagsisimula ang kompetisyon ay sigurado nang makapag-uuwi ng mahigit 5.4 million pesos si Iyala. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide para naman sa mga balitang panlalawigan. Mga paalala muna.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
18: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Meron na po tayong 13 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. At babalik na tayo sa mga balita mula sa ating mga kasamahan sa lalawigan. Unahin muna natin sa Luzon. Okay, natabayan na natin ang ating mga report mula sa ating mga kasamahan sa Luzon.

0: Okay, narito na ang report ni Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas Dagupan. Mga LGBTQIA+ members sa Suwal, Pangasinan, naging benepisaryo ng skills training at livelihood assistance ng LGU.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Binigyang pagkakataon ng lokal na pamahalaan ng Suwal, Pangasinan, ang mga miyembro ng LGBTQIA+ community na makapagsimula ng sariling kabuhayan sa pamamagitan ng isang skills training at livelihood programa bilang bahagi ng pagdiriwang ng Pride Month. Sa ilalim ng programang Proud, Skilled, and Unstoppable, Empowering LGBTQIA+ Suwal, nagtulungan ng LGU Suwal, Gender and Development o GAD Office ng Bayan at LGBTQIA+ Suwal upang magsagawa ng pagsasanay sa hair cutting at hair dressing para sa mga piling benepisyaryo. Layunin ng programa na palawakin ang kakayahan ng mga kalahok at ihanda sila sa mga oportunidad sa trabaho. Matapos ang pagsasanay, tumanggap ang mga benepisyaryo ng starter kits na magsisilbing panimulang kagamitan sa pagninegosyo o paghahanap buhay. Ayon kay Suwal Mayor Don Calugay, hangad ng lokal na pamahalaan na mas marami pang oportunidad ang mabuksan para sa mga miyembro ng LGBTQIA+ community upang magkaroon sila ng kabuhayan higit na tiwala sa sarili at pag-asang makabuo ng mas maayos na kinabukasan. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mula naman sa Bicol, 246 rockfall, 33 volcanic earthquakes at 16 volcanic tremors na itala ng FIVOC sa Bulkang Mayon sa nakalipas na 24 oras. Sa detalye mula kay Paul Hapi ng Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Sa nakalipas na 24 oras sa kapagtala ang FIVOC sa Bulkang Mayon, ang 246 rockfall, 33 volcanic earthquake at 16 na volcanic tremors na tumagal mula 4 hanggang 65 minuto. Ayon sa ulitang ahensya ngayong June 26, nakitaan din ang banagang bulkan habang nagpapatuloy ang pagdaloy ng lava sa Basud, Bunga at BC, kasabay ng panakanakat mahinang Strombolian activity. Naitala rin ang sulfur dioxide flux ng bulkan sa 2,076 na tonelada kada araw batay sa pinakuling monitoring ng ahensya nitong June 25. Umabot sa 300 metro ang taas ng plume ng bulkan na may katamtamang pagsingaw at napadpad sa hilagang silangan. Naitala rin ang panandali ang pag-impis ng bulkan na may nagsisimulang pamamaga sa silangang bahagi. Sa ngayon, nananatiling nakataas ang alert level 3 sa Bulkang Mayon kung kaya't mahigpit ay pinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone at ang pagpalipad ng anumang sasakyang pinipapawid sa ibabaw ng bulkan. Pinalalahanan din ang ahensyang publiko sa posibilidad ng paggunang bato, pag-itsa ng mga tipak ng lava o bato, pag-agos ng lava o son, katamtamang pagputok, at pag-agos ng lahar sakaling magkaroon ng matinding pag-ulan. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balik tayo sa ating mga kasamahan sa Pangasinan. Lipat lang tayo ng Radyo Pilipinas Tayug, PDRRMO at OCD Region 1. Matagumpay na naghatid ng 4 na araw na RDNA training sa Pangasinan si Radyo Pilipinas Tayug, Leslie Jimeno, sa balitang yan.
1: Radyo Pilipinas Report.
4: Matagumpay na naisagawa ang 4 na araw na Rapid Damage Assessment and Needs Analysis Training sa Passer Training Hall, PDRMO Compound sa Lingueng, Pangasinan. Ito upang mas mapabilis at mapatingkad ang kahandaan ng lalawigan sa panahon ng sakuna. Pinangunahan ng Office of Civil Defense Region 1 at ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang nasabing pagsasanay. Sa loob ng 4 na araw, sumailalim ang mga kalahok sa diskusyon ukol sa tamang damage assessment, data gathering at reporting na kritikal sa mas maagap at epektibong pagtugon sa mga emergency at disaster situations. Bilang pagtatapos at upang mapatunayan ang kausayan ng mga kasali, nagkaroon din ng isang simulation exercise kung saan actual na isinabuhay at sinubukan ang mga natutunang konsepto sa isang makatotohanan ng senaryo ng sakuna. Ang estratehikong aktibidad na ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng provincial government ng Pangasinan sa panguna ni Governor Monguico III bilang chairperson ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council na tiyaking mas matatag at ligtas ang mga lokal na komunidad laban sa anumang kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Isa pang report mula sa Radyo Pilipinas sa Tayug, 104th Maneuver Company, binigyan din ng paglaban kontra anti-bullying sa mga estudyante. Si Grace Acquar sa report.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Binigyan diin ang paglaban kontra anti-bullying sa mga estudyante na Warad Port Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 1. Tuloy-tuloy ang sinasagawang information and education campaign na matauhan ng Warad Port Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 1 sa Laklak Chayo Elementary School sa Barangay San Roque, San Manuel, Pangasinan bilang bahagi ng patuloy na programa ng PNP para sa serbisyo sa komunidad at pagpapaunlad ng kabataan. Pinangunahan ni Police Master Sergeant Alex Solano Jr. sa ilalim ng pangasiwa ni Police Captain Raymond Reyes Tiwalen, ang acting company commander, ang nasabing aktibidad na naglalayong palawakin ang kalaman ng mga mag-aaral hinggil sa mahalagang usaping may kinalaman sa kanilang kaligtasan at kapakanan. Tinalakay sa programa ang anti-bullying, paganda sa panahon ng kalamidad, Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act, RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act, at Executive Order No. 70. Sa pamamagitan ng kampanya, nabigyan ng gabay ang mga mag-aaral kung paano makaiwas sa pambubuli at illegal na droga, mapuprotektahan ang kanilang sarili at pamilya at maging responsableng mamamayan. Naging interaktibo na rin ang programa sa pamamagitan ng isang open forum kung saan malaya ang mga mag-aaral na nagtanong at nagbahagi ng kanilang mga pananaw. Ayon sa Warad Port Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 1, layon na aktibidad na higit pang palakasin ang kamalayan ng kabataan at hikayatin silang mag-iisa sa pagtataguyod ng isang ligtas, disiplinado at mapayapang pamayanan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Report naman mula sa Visayas, may higit 25 million na pesos na halaga ng sigarilyo na sabat sa operasyon ng Police Regional Office 6 sa Iloilo. Si Paul Tarosa sa balitang yan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nasabat ng Police Regional Office 6 kasama ang Bureau of Internal Revenue may higit 25 milyong halaga ng ilegal na sigarilyo sa isinagawang operasyon sa bayan ng Estancia, Iloilo. Naaresto sa operasyon ang 42 anyos na babae matapos ipatupad ang search warrant at revenue enforcement orders sa Barangay Zone 1, Poblacion at Barangay Lumbia sa bayan ng Estancia, Iloilo. Pinangunahan ang operasyon ng Regional Special Operations Group ng Regional Intelligence Division 6 kasama ang 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company, Estancia Municipal Police Station at BIR Revenue District Office 75, Northern Iloilo. Nakumbiska ng otoridad ang malaking karton ng iba't ibang uri ng sigarilyo na hindi nabayaran ng kaukulang excise tax na paglabag sa National Internal Revenue Code. Umabot sa 25 million pesos ang kabuuang halaga ng buwis at kaukulang multa ng mga nasabat na sigarilyo. Pinuri ni PRO 6 Director Brigadier General Randolph T. Tuanyo ang maayos na koordinasyon ng mga operatiba at ng BIR sa matagumpay na operasyon. Ayon kay Brigadier General Tuanyo, patunay ang naturang operasyon na patuloy ang pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan upang mapigilan ang mga ilegal na gawain na nakaapekto sa ekonomiya at maprotektahan ang interes ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Bali naman tayo sa mga kasama natin sa Mindanao, Joint Task Force Aguila. Patuloy sa pagpapadala ng mga sundalo para maghatid ng tulong sa mga lugar na apektado ng magnitude 7.8 na lindol. Sa detalye mula kay Armando Finiquito ng Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Patuloy ang kasundaluhan sa ilalim ng Joint Task Force Aguila sa pagpapadala ng tulong sa mga lugar na apektado ng matinding pagyanig na hatid ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Inihayag ni 10th Infantry Division Public Affairs Office Chief Major Ruben Gadot na walang tigil ang deployment ng mga sundalo nito sa mga lugar na lubhang niyanig ng lindol para umalalay sa relief at maging pat sa patuloy na search and retrieval operations. Ayon kay Gadot, natuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang airlift ng mga relief goods dahil may mga lugar pa rin na hindi kayang mapasok ng mga sasakyan dahil nananatili itong isolated matapos masira ang mga daan. Dagdag ng opisyal na tumutulong na ang iba't ibang units ng Armed Forces of the Philippines para maihatid ang pangangailangan ng mga apektadong komunidad gaya ng pagkain at tubig. Gid ito na hindi titigil ang buong sandatahang lakas ng bansa hanggat hindi pa na ibabalik sa normal na pamumuhay ang mga apektado ng nasabing lindol.
8: Even ang Philippine Army, ipadala na niya ang mga mobile kitchen, ang iyang mga water purifying system kay Anton Karol pagkaon o tubig lakon ang pinapangitagin sa tao dito. Kaya dili pa man sila makabalik sa ilang mga balay ay ang mga yuta na gina-assist reskill ang gihapon.
7: Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: At isa pa mula sa Mindanao, high value individual sangkot sa paglalako ng ilegal na droga, timbong ng mga otoridad sa lungsod ng Iligan. Si Dandy Makarambo ng Radyo Pilipinas, Iligan, sa balitang yan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nasa usam na mga personahe ng Iligan City Police Office City Drug Enforcement Unit sa pagkikipagkoordinasyon sa Iligan City Police Station 5, Iligan City Mobile Force Company at PDEA Region 10 ang ilegal na droga o manay shabu nagkakahalaga ng 680,000 peso sa pinagsamang buy-bust operations sa Barangay Sarang, Iligan City. Kinilala ang arestadong High Value Individual o HVI na si alias Oro, 45 anyos, residente ng nabanggit na barangay ng lungsod. Nakita sa talaan ng pulisya na ikatlong beses na niya itong pagkakasala sa parehong kaso. Katwiran umano ng suspect sa isinagawang investigasyon na nagawa niya ito bunga ng kawalan ng trabaho o permanenteng kita, kaya ito ang kanyang napagkakakitaan. Inilalako ang ilegal na droga sa lungsod ng Iligan at Lugait, Misamis Oriental. Nasa kustudiya na ng pulisya ang naturang suspect at sasampahan ng kaukulang kaso dahil sa paglabag ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Makarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Yan po ang kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw ng Biyernes, June 26, 2026. Maraming salamat sa lahat ng bumubuo ng Master Control, PBS News at Production Division. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po ang inyong tagapagbalita, Ched Oliva, hanggang sa susunod na linggo. Ang oras po sa buong kapuluan, ganap ng alas 12 ng tanghali.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
5: Ano nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver?
6: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
3: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
5: Makapal yung semento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
9: Okay, sa buong CKD patients sa tulong ng PhilHealth.
10: Samantala, kasunod niyan ay ininspeksyon naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong rehabilitated na G. Araneta Drainage System sa Quezon City. Ayon sa Pangulo,
9: bisyo para sa CKD patients sa tulong ng PhilHealth.
10: Samantala, kasunod niyan ay ininspeksyon naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong rehabilitated na G. Araneta Drainage System sa Quezon City. Ayon sa Pangulo, nakikita na ang positibong epekto ng malalaking drainage pipes na inilagay sa lugar kung saan mas mabilis nang humuhupa ang tubig tuwing umuulan. Dagdag ni Pangulong Marcos Jr., ito rin ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na declogging at maayos na pamamahala ng basura sa pakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan upang maiwasan ang pagbabara ng mga kanal at iba pang daluyan ng tubig para tuluyan ng mabawasan ang pagbaha sa lugar. Sa puntong ito, alamin naman natin ang involvement ng mga kalalakihan sa family planning. Kasama si Director Lolito R. Tacardon, Deputy Executive Director ng Commission on Population and Development. Director Tacardon, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
11: Magandang tanghali po, Sir Jos at Ase Kueng, at sa lahat po ng sumusubaybay po ng Bagong Pilipinas.
10: Director, sa pagdiriwang po ng Father's Day, binigyan diin ng CPD na ang papel ng ama ay hindi na lamang bilang haligi ng tahanan, kundi bilang aktibong kapareha sa pagpaplano ng pamilya. Paano po nagbabago ang konsepto ng pagiging ama sa panahon ngayon?
11: Totoo po yun, ano, ang ini-emphasize po natin ngayon actually is yung evolving shared responsibility between couples. Dati-dati po kasi tinitingnan natin po ang mga tatay na somebody na naggumagawa ng decision kung ano yung gusto niya, siya lang po yung natutupad. No, ngayon po kasi ay ini-emphasize natin na ang pagbuo at pag-susuporta at pagsiguro na maging maginhawa ang pamilya ay shared responsibility po ito between the wife and the husband and both parents. Kaya ang kalalakihan ay inaasahan natin na hindi lamang siya taga-provide ng financial support actually doon sa kanyang pamilya, but even the emotional, psychological, and other non-financial needs of the members of the family ay dapat katuwang na rin po ang mga kalalakihan.
12: Sir, matagal nang nakikita na mas madalas inaangat sa kababaihan yung usapin tungkol sa family planning. Bakit po mahalaga na mas makiisa at mas makilahok ang mga lalaki sa pagdedesisyon tungkol sa reproductive health ng pamilya sa panahon ngayon?
11: Oh, totoo po yun, ano? Kasi mas alam po natin na ang pag-exercise ng reproductive health rights po natin ay hindi lamang po burden ng mga kababaihan, no, kasi parehas yung magulang ang nagtataguyod ano, ng mga anak, kaya nararapat lamang po na shared decision po ito. Kaya ayun nga lamang, nakakalungkot na yung karamihan po sa ating mga family planning methods are exercise ano, ng mga women, at mababa pa rin po yung uptake ng ating mga kalalakihan lalo na sa paggamit po ng family planning, and we usually find na this is because of the misconceptions ano, na nakikita nila. Like for example, yung male sterilization o vasectomy na dapat ay pinataguyod or ina-uptake ng mga kalalakihan, medyo hindi pa ganun kataas ano, yung participation. Kaya sabi natin, at least man lang sana, even in the decision kung ilan at kailan magkakaanak ay dapat shared yung responsibility between the wife and the couple, para mabigyan din po ng decision making power din yung kababaihan sa mga aspeto at mga decision na ginagawa tungkol dito.
10: Okay. Kumusta po ang datos natin, Director, dito sa ating bansa na mga lalaki kumukuha ng no scalpel vasectomy at condom acceptors? Ano po ang sinasabi dito tungkol sa pagbabago ng pananaw ng mga lalaking Pilipino sa responsabling family planning?
11: Tumataas po yung bilang, pero sa yung in terms of proportion ay nasa less than 1% pa rin po ng mga kalalakihan ano, ang uptake po natin dito. Medyo mababa, pero isang magandang balita is nadadagdagan naman. So ang ibig lang sabihin nito ay sa tamang pagbibigay, sa tamang impormasyon siguro at tamang panghihikayat po sa kanila, ang nababago yung kanilang perspektibo at ma-assume nila yung nag-evolve ng kanilang role sa pamilya, lalo na sa mga bagong panahon ngayon, eh baka sakaling ano, mag-increase pa to, patuloy na nakikita natin yung increase involvement ng makalalakihan sa responsible parenthood and in the overall upbringing po ng pamilya.
12: So ano naman po yung masasabi ng CPD sa mga may paniniwala pa rin na ang paggamit ng family planning methods ay nakakababa o nakakawala ng pagkamacho ng isang lalaki?
11: Opo, yan po yung nakakalungkot, isa sa mga misconception po na nakikita pa rin po natin ano, pero hindi po talaga totoo yan ano, kasi hindi naman po naapektuhan ng vasectomy for example yung sa testosterone, mga physical na anyo ng kalalakihan, even the kanilang mga emotion ano, na nararamdaman ay nananatili po yan normal ano, even if resource undergo yung vasectomy. Siguro ang importante rin po ay talagang mabigyan sila ng tamang impormasyon ano, when they decide po to get this kind of family planning service. At kaya po hinikayat natin na bago po mag-decide ano, yung mga mag-asawa dapat sumasingkunin po sila sa kanilang health facilities and mga health professionals upang mabigyan po sila ng tamang impormasyon at magabayan po ng tama yung kanilang desisyon.
10: Okay. Maliban po sa misconception sa masculinity, Director, mayroon pa po bang mga hamon o paniniwala sa lipunan na nagiging hadlang para sa mga lalaki na makibahagi nga po dito sa family planning? At paano po ito tinutugunan ng CPD?
11: Opo, karamihan po talaga is misconception, ano, in addition doon sa pagkabawas ng kanilang pagiging pagkalalaki, isang malaking misconception is yung pagiging ano nila, no, impotent or baka hindi na ano mag-erect or maapektuhan ano yung kanilang potency ano na bilang lalaki, or sabi kasi nila pagkapaog, no, pagkakapon, no. So iyan yung isang misconception na umiiral sa ngayon na

0: information. Kaya po meron tayong programa ngayon sa CPD, yung kalalakihang tapat sa responsibilidad at obligasyon sa pamilya. Ito ay pag-educate sa mga kalalakihan sa pamamagitan ng kanilang mga peers at mga kasamahan upang alam naman po natin ano na madalas ng mga kalalakihan ay sumasanggunin sa kanilang mga barkada at kaibigan. So kung mabigyan lamang ng tamang impormasyon itong mga kaibigan nila, baka mas mahikahayat po sila.
1: So, sir, ano po yung mga konkretong serbisyo o information campaigns ng CPD bukod po dun sa katropa, lalo na mas maaabot pa ang mga kalalakihan sa mga usaping family planning? Actually, hindi lang family planning eh. May mga lalaki na parang in denial sila pag may sakit sila. Okay lang ako, parang feeling nila macho sila, hindi sila nagkakasakit. So, ano po ba yung konkretong serbisyo o plano ng campaign na ito?
0: Opo, totoo po yan. No? In general, yung health-seeking behavior ng mga lalakihan, yung tinutumpok din po natin dito. In addition doon sa mga gender issues na po na nagiging mapahagi po yung mga kalalakihan doon. So ang primary campaign po natin actually ay katuwang po natin mga local government units. Ginagawa po natin integral part of the health services na binibigay po sa mga local government, ano yung serbisyo para sa mga kalalakihan. Meron po tayong mga na targeted approach naman po sa mga kalalakihan. Katuwang po yung mga association and organization na binubuo ng kakaramihan ay mga lalaki, like yung mga TODA, yung MOCS, mga association ng mga farmers, ano, mga co-ops, even mga PNP and mga military associations and other associations na dominante ng mga kalalakihan, doon po tayo nakikipagkatuwang sa kanila. Isang malakihang proyekto po actually ng CPD is yung paghikayat ng lahat ng ahensya ng gobyerno ano na may pasok sa HR program nila bilang isang GAD-related activity yung katropa ano, sa mga una dito yung mga government agencies and even sa mga private companies. So yun po yung mga konkretong ginagawa po natin sa kasalukuyan.
2: Okay. Director, para may idea lang yung ating mga kababayan na, itong no-scalpel vasectomy, nasa magkano po kayang ganitong procedure?
0: Actually, libre po yan. Kasama po yan sa PhilHealth benefits na pwedeng ma-avail po ng ating mga kababayan ano, na may enrolled po sa PhilHealth. At syempre po, may mga katuwang din po tayo ng mga private sector, no, katulad ng DKT. And may referral din po sa mga rural health units. So, base po sa kung ito po ay i-avail actually dun sa pamahalaan sa gobyerno, ito po ay libre at walang bayad.
1: Yan, yung sinasabi ko dito ngayon sa studio, sir, libre, sinasabi ko dito sa mga cameraman. Kasi syempre, if you care about your wife din, yes, at yung kanilang health, pangangalagaan nyo. Kasi syempre, kaming mga babae, katawan ito namin yung nagdadala ng bata, eh, no, di ba? So, kung nagki-care kayo para sa amin, alam nyo na, libre naman daw. May hugot ako. Anyway, sir, sige po, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan, sa, lalo na sa mga kalalakihan na nakatutok sa atin ngayon.
0: Opo, so lahat po ng mga kalalakihan, no, itinatawag nating mga katropa, no, bilang sabi nga natin, haligi ng tahanan. Yung pagiging haligi ng tahanan natin ay hindi lamang po patungkol sa kakayahan natin mabigay yung financial na obligasyon o responsibilidad natin sa ating anak, but yung kapuang pangangalaga ano, sa kanilang kalusugan, sa kanilang kalagayan, at kakayahan po natin mabigyan sila ng maginhawang buhay. So makiisa po tayo sa mga programa ng gobyerno at siguraduhin po natin na tayo bilang kalalakihan, bilang ama, ay may taguyod po natin ang maginhawa ang ating pamilya. At katuwang niyo po ang CPD sa atikahin pong ito.
1: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Director Lolito R. Tacordon, Deputy Executive Director ng Commission on Population and Development. Thank you, sir.
2: Thank you, Director. Bayan, huwag kayong bibitiw. Maraming pang balita talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.

0: PBBM at Work. Abangan sa Larigadon Live! Alamin ang mandato ng Department of Labor and Employment at ang mga tugon nito sa may init na issue sa bansa. Kasama si Acting Secretary Francis Tolentino. Larigadon Live! Ngayong Biyernes, alas 8 ng gabi, dito lang sa inyong PTV. Alam niyo ba kung bakit espesyal tayong mga Pilipino? Dahil may mga katangian tayong kakaiba at tunay na kahanga-hanga. Gaya na lang ni Miguel, na likas na matulungin.
1: Guys, help natin si Mano mo!
0: O kaya ni Adrian, na may respeto at paggalang.
2: Lola, paano po?
0: Nariyan din si Aya, na malalim ang pananampalataya.
3: Panginoon, salamat po sa mga biyaya.
0: Si Aling Sita, na kahit walang wala, magiliw pa rin tumatanggap ng bisita.
4: Come in! Tuloy po kayo!
0: At kapag sinusubok kagaya ni Paolo, nananatiling matatag, masiyahid at positibo.
5: Pagyo ka lang! Pilipino ako!
0: Yan tayong Pilipino! Likas ang kabutihan, katatagan, at pusong makatao.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Lubhang ikinulungkot si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang makakasunod na karahasaan na kinasasangkutan ng mga kabataan. Ayon sa Malacañang, hindi ito dapat maisantabi at dapat maipakita ang tamang pangangalaga sa mga kabataan. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Clear Castro na ipinag-utos na ng Pangulo ang pagtukoy ng ugat ng ganitong pag-uugali sa mga kabataan. Pinagagalaw na rin ni Pangulo Marcos Jr. ang mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan kaugnay ng ganitong mga uri ng insidente. Sinabi naman ng Malacañang na bagamat bukas ang Pangulo na babaan ang age of criminal liability, kailangan pa rin itong pag-aralan, lalo't batay sa mga pag-aaral ng mga eksperto, hindi naman mapipigilan ng pagpapababa ng age of criminal liability ang paggawa ng krimen ng mga kabataan.
1: Ang mga mararahas na nangyayari sa ating bansa ay hindi na po katanggap-tanggap. Mas lalo na po kung kabataan ang nasasangkot. Nung nabalitaan nga po ng Pangulo ang nangyayari sa Tacloban, ay heartbroken, masasabi natin, ang naramdaman ng Pangulo dahil mga bata ang lumalabas na kaya na gumawa ng krimen. Kayang magplanong gumawa ng krimen. At mga inosenteng mga kabataan din ang nabibiktima.
2: Kaugnay niyan, epekto ng mga video games sa real-life behavior ng mga gamers at ng mga kabataan, ating tatalakayin kasama ang psychologist at psychometrician na si Professor Justin Ray Chavez. Professor Chavez, magandang tanghali po at welcome dito sa Bagong Pilipinas ngayon.
3: Magandang tanghali po and also sa ating mga audiences po, magandang tanghali po.
2: Sir, sa panahon ngayon, lalong dumadami yung mga bata at kabataan na nahihilig sa video games, mula mobile games hanggang online games. Bilang psychologist po, ano po yung generally ang mga karaniwang epekto nito sa pag-uugali at pag-iisip ng isang tao?
3: Actually, po yung online games for these days, tignan po natin. Yung po yung representation ng behavior for some people. Pero again, just to be clear, para po sa ating mga audiences po, hindi po ibig sabihin na yung bata po ay naglalaro ng games na violent ay ganun na din po ang behaviors nila. So, kailangan po, there's a clear boundary. May malinaw po na terms po for this. Kumbaga po, some people tends to na desensitize lang po sila sa paglalaro. For example, overly exposure sa mga games, kaya po minsan nare-replicate po nila. And the reason yung long-term effect po nito, probably yung mga behaviors po nila probably can be also aggressive. So at some point, we need to also consider the possible long-term effect and also yung mga sleep deprivation can also be one of the possible effect po yung sleep nila, yung pagkain, can also be one of the factors kaya po naapektuhan. Kaya po, yung mga nangyayari po these days, kailangan po hindi lang angle, hindi lang po games eh. Also, let's check the possible development history and also the family side po ng bata. Pwede po natin tingnan yun.
0: Okay. Prof, marami nga po nagsasabi na itong mga video games ay nagdudulot ng aggressiveness and violence. Meron po ba matibay na ugnayan ng paglalaro ng ganitong uri ng games sa pagbabago ng ugali ng isang bata? Kasi po yung may mga nagsasabi rin na yung mga henerasyon ng mga nauna, meron sila mas marahas pa na nilalaro. Pero hindi umabot sa punto na gumawa ng ganitong mga krimen.
3: Actually po, yung titignan po natin yung games, di ba, yung mga violent games po online, kumbaga po, ang violence kasi is their way to solve problem. Kumbaga po, if you look in the games, the aggressive behavior is their way to solve the problem even. So, kung sa game po, on the virtual world, that's their solution. But in reality po, and it's in the applicable situation, hindi po siya best solution. Kaya po, kung titignan po natin yung mga situation these days, ibang-iba na po kasi way back then, ang problema pa lang po ng mga bata, anong gagawin nila sa hapon, ang lalaroin nila outside. But this time, yung virtual world po kasi anytime, even at school, they can still continue playing the games through the phone kung accessible po sa kanila. Kaya po, very crucial po yung usapan these days at very critical po, lalo po yung mga mental health ng ating mga kabataan ay medyo critical at kailangan po i-address immediately. Kaya maganda po magkaroon ng program in terms of management at mental health and digital literacy po. Hindi lang po sa mga estudyante, but also sa ating mga magulang. So, that's the best solution po for it.
2: So, Prof, sa anong punto po nagiging hindi na normal na libangan yung paglalaro ng video games at nagiging problema na o addiction na ito? Ano po yung mga warning signs na dapat mapansin ng mga magulang at bigyan nila ng kaukulang oras at pansin talaga na kailangan ng i-manage ang kanilang mga anak?
3: Actually po, in terms of the yung signs or symptoms po sa ating mga anak or mga kabataan po, first one, yung mga social withdrawal po, that's the first one that we need to see in check. Kasi kung walang observation po on how they do engage, probably, nagiging solely focused po sila sa virtual world. Pangalawa po, yung in terms of their nagde-decline na rin pong academic performance, let's also check that. And also, how they do respond. Paano po kayo kausapin? Paano po kayo engage? For example, kahit simpleng kamusta, hindi nag-respond. Short lang po ang response sila sa inyo. Let's also check that. Also, let's also check po yung the possibilities kung halimbawa po, hindi nyo napagbigyan maglaro tapos nagiging aggressive yung reactions. Also check that. Kasi po, kung walang proper management on the exposure of phone, sa phone po, or even sa online games, may mga possibilities of aggressive behavior talaga. Pero, again, hindi po limitado na naglaro sila, they'll be also violent. So, kailangan po makita natin na nagiging ganyan po yung mga kabataan ngayon. They very dependent po sa paggamit ng social media, sa games, or even the phone. Dahil po, brought by the pandemic events. So, dahil po ang dependency, nangyari po at naging dependent sila sa paggamit ng phone at naging coping mechanisms po nila ang paglalaro through the online game. So, yun po ang mga possible na kailangan po natin i-check.
4: Okay, so Professor, what the advice? Kasi we understand that there's no perfect parenting, pero they are doing their very best para po itaguyod yung pamilya. Pero paano po doon sa mga, yun nga po, napabayaan na at medyo huli na dahil meron silang decline withdrawal, nagagalit na pagka pinipigilan maglaro ng gadgets, nagagalit na pag hindi nakapag-internet. Paano po nila i-manage yun as parents sa panig po ng mga magulang?
3: Actually po, tama yung sabi niya, sir, wala naman po ang practice or training for the parents, for them to be a good parents as well. Siguro po, let's do, lalo po collaborative effort po kasi dapat ito, hindi lang po on the side of the parents. Since, for example, the kid ay nasa school, also siguro po, kailangan din po meron ding effort ang school to also help the parents. Kasi kung solely parents lang po will be doing the interventions, medyo kulang. Kasi minsan nga po, clueless ng mga magulang, ano bang gagawin ko sa anak ko? So this time, maybe let's ask also with school na magkaroon po ng mental health-based program. Importante po kasi yun eh. Kasi through the program, hindi po, actually po, ma'am and sirs, hindi mangyayari yung nangyayari ngayon. Kung wala pong, kung meron po at merong mental health-based program na galing sa school na ibigay properly. Pero dahil po nangyari ito, maybe we can also check the possibilities na we can also ask the school na magkaroon po ng, at least one, hindi lang po one-on-one, maybe at least a group intervention, kahit unti-unti, hanggang sa matuto po yung mga bata how to manage themselves, lalo po sa mental health, exposure sa social media, even dun po sa screen time. Medyo mahirap, actually po, matagal pa, pero kung sisimulan po natin unti-unti ngayon, possible po in a long-term effect, there will be. Kasi po, mga magulang po this is, medyo nahihirapan na rin po sila, clueless na rin po sila actually, sir. Kaya po, maganda po na kung alam po ng mga magulang anong gagawin, so at least for example po, lalo yung paggamit ng phone, maybe try to start screen time, minimize po natin screen time, merong scheduling lang po. Kapag alam kasi ng bata na merong limitations, lahat ng gagawin nila, I believe, mapapractice po sila in a long run. Hindi lang po kasi kaya ng overnight yun eh. Kumbaga po, mahabang proseso, kailangan ng days, months, or even at least a year bago po mangyari yan. So, sana po masimulan. Hindi man po ngayon or kahit di man po bukas, sana po sa mga darating na araw. Ganun po.
2: So, Prof, paano naman po nakaka-apekto yung sobrang paglalaro online sa kanilang social skills at emotional development?
3: Actually po, when it comes to emotional development, our kids become too dependent po sa mga online games. Yung emotions po nila, for example, natalo po sila sa games, mababad trip na po sila. Natalo po sila sa isang games nila, for example, again, wala na po sila sa mood at wala na silang motivation to go to the school. Yung emotional dependency po and even their emotional security, nakadepende na po sa phone. So, kailangan po yung phone and even sa online games. Kaya kailangan po yung possibilities of management. Kaya kailangan po hindi lang po solely role ng bata on the management din. Sabihan mo lang sila na, oy mamaya tama na yan. Hindi lang po ganun eh. Kailangan po meron talagang alam din po ng magulang kailan kukunin ang phone, kailan iaalaw ang bata maglaro ng desktop, laptop to have their games. So kailangan po there's a proper limitations kasi kapag masyadong naging dependent po yung mga bata on those activities, lalo po ngayon, they're very dependent. Sana po ma-minimize natin unti-unti So matulungan sila na there's also an a life outside na pwede po nilang gawin bukod sa pag-online game. So pwede po nating simulan yun.
2: So Prof, kasi 'di ba, hindi lang naman sa video games sa nagkakaroon ng pagbabago sa ugali ng bata. Eh kahit lang yung simpleng pag-engage lang sa social media, nagsisimula din yung inggit, nagsisimula din yung nakikita nila sa mga kaibigan nila or so lahat ng nakikita nila sa social media, nagkakaroon ng epekto sa kanilang pag-iisip, sa kanilang emotion. So, ano po ba yung dapat maging approach para alam mo yon bilang magulang, mapagsabihan mo yung anak mo na hindi lahat ng nakikita mo totoo, di ba? Hindi lang talaga sa video games eh. Maraming aspeto ng social media.
3: Actually po, first thing first, siguro po kung medyo nahihirapan po yung mga parents natin on yung pagmamanage po ng phone. Maybe practice siguro po na every yung pag lalo po ngayon uso pa rin naman po yung extracurricular activities. Kung medyo nahihirapan po on the management style, lalo po kung paano nila i-approach ang anak nila, siguro po start encouraging the kids to have extra activities. Lalo po ngayon meron nang pong even pickleball, ganyan, even other activities outside that can also they try. And sana po ma-practice every Sunday or even every weekend kung wala pong klase. Sana po ma-practice na walang, I mean, there's a phone still. Di po kasi kaya na dapat walang phone eh, even. Imposible po kasi yun. Dapat ma-encourage yung mga bata na pag weekend or even after school, meron silang gagawin extra activity. And encourage them po na makakatulong sa kanila, hindi man po verbally, but also try to also join them. For example, it's also family bonding na pwede po nating masimulan. Kasi kung approach at approach lang po through verbal, medyo magiging mahirap. Pero if you'll be doing it through actions, magiging malaking tulong po. Kasi kung kaya pong i-mirror ng bata yung behavior ninyo through those activities, I believe they also replicate that kind of behavior na nasasamahan sila. Yan. Kaya po siguro naging nahihirapan po sila kasi hindi nagagaya yung behavior. Kasi yung mga bata po, they have the flexibilities to mirror the behavior. So kailangan po nilang ma-mirror, nasasamahan sila, they'll be included, yan po. Kaya po, kasi may mga bata po na feel nila they're not being validated. Kaya kailangan, dun po sa mga activities na papagawa natin para ma-encourage at ma-approach po natin sila, let's start being with them para kahit paano, alam po nilang may kasama sila. Siguro, let's start with that po, ma'am.
4: They feel deprived eh, na para bang binabawalan mo ako mag-cellphone, binabawalan mo ako mag-tablet, pero ikaw lagi mo hawak yung cellphone mo, mami. Daddy, naalala ko tuloy, Asik, nung panahon ko po, yung nanay ko, bago ko paglaruin ng video game, bago ko manood ng TV, maglilinis muna ako ng bahay. No, so, ito Prof, hindi naman lahat ng epekto ng video games ay negatibo. Meron din naman talagang, meron pa nga educational. Pero, ano po yung mga benepisyo ng video games o iba pang social activity sa isang bata kung ito ay ginagamit sa tamang paraan? Do you think reward system ay gagana pa rin sa ngayon sa mga bata?
3: Actually po, reward system is really good, pero dapat po balance lang, hindi po overly exposure sa reward. Bakit po? Kasi kung panay-reward po ang sistema natin, masyado po masaspoil po ang bata. Pero kung at some point, kung tuturuan po natin sila na, dapat may alam mo yung oras mo, okay, tapos sige, maglinis ka muna saglit, ayusin mo muna yung kwarto mo, tapos saka tayo lumabas, saka tayo bumili ng gusto mong gamit or food. I mean, it's a good practice po. Kasi kung sisimula natin, lalo po ngayon, may mga bata po na 2-3 years old pa lang, na talagang dependent na po sa phone. So siguro po, yung mga nangyayari po these days is a call para po sa ating mga magulang na masimulan habang bata po, please start to expose them environmentally para po makita rin nila na may buhay din po outside, hindi lang po virtual. So sana po masimulan. Kasi dati po, ma'am and sirs, I believe yung mga time po natin, talagang buhay po natin ay nasa labas. Pero ngayon po, ang mga buhay ng bata ay nasa loob lang ng bahay, sa loob ng mga virtual world. And sana po, may makita rin sila na may buhay din po sa labas. Siguro po, it's a good practice.
2: Actually, may movie ngayon pinapakita yung difference ng mga panahon noon na naglalaro pa gamit yung mga laruan na binibili natin. Pero against dun sa mga gadgets, maganda yung movie na yun para sa mga bata.
4: Napanood ko rin yan. Napanood ko yan. Maganda, nakakaiyak.
2: Yes. So, Prof, may mga magulang kasi na nandun din sa movie, no, na ginagamit yung gadgets o video games bilang yaya o paraan para mapatahimik o malibang yung anak. Ano po yung masasabi ninyo dito? Paano po dapat maging bahagi ang mga magulang sa gaming habits ng mga anak?
3: Actually po, when it comes to gaming habits, may mga times po kasi na even yung parents also doing the gaming activities. Siguro po, kung yung involvement po kasi, Kaya po nga sabi ko kanina, kung napapansin niyo po yung anak po ninyo are doing solely the games itself. So ito, so I mean, kung wala, kahit pa paano po, kung weekends naman, kung weekend naman po ang basa bahay, try to also try the game. I mean, try to explore, to explore the game. Para po, yung literacy natin mag-improve. Na ah, yan pala yung nangyayari dyan. So kahit pa paano po, when there's already a problem, alam po natin how to regulate. Kasi kung hindi po natin sila sasamahan dun sa ganung activity, ang mundo po nila, sila lang eh. Minsan nga po, they develop best friends, they develop friends dun po sa online. Kaya po, I also engage with some of the clients stating na, sabi ko, you have a friend ba outside? Hindi po, ang best friend nila sa Roblox, sa ganyang mga applications, sa mga other applications po online. Doon po nila nahanap ang tunay nila na kaibigan. Kaya po, sana kayo po sa mga parents po natin sa bahay, kung napapasin niyo po yung mga anak, try to also, ano ba yan? Paano ba gawin yan? Explore. It's also an engagement for them that you can start. Parang ganun po.
4: Okay. Well, Prof, may mga nagsasabi po na yung mga bata ngayon, yung henerasyon ngayon, lalo na yung mga chikiting natin, medyo sensitive na. Na para mahirap ng pagalitan. Ano pong may papayo nyo na pwedeng gawin ng mga magulang para maibalik yung dating, alam mo yun, na isang tingin lang na nanay eh, sumusunod na, na in a way na hindi naman sila, hindi naman maabusin yung kanilang mga karapatan?
3: Actually po, yung po, tama po yun, or yung mga kabataan po kasi natin these days, hindi po sila weak, but quite sensitive. Kaya po, brought by the media, brought by the games itself, and even exposure sa phone. Kaya po, the best thing that we can do if the kid is quite sensitive, try to explore muna po, what is the trigger, bakit po sila naging sensitive? That's number one. Kasi kung hindi po natin alam what is the possibilities of sensitivity ng bata, well, there's no clear understanding kung bakit po nangyari. Kaya kailangan po, alamin muna natin what is the trigger, what is the stressors kung bakit. Pangalawa po, kung alam natin yung already yung alam na po natin, let's start to already minimize yung ganong behavior for them not to be sensitive enough. And pangatlo po, alamin po natin how they cope. Yung coping pa nila through the phone, tapos hanap po kayo ng other alternative that can we do. And also, pang-apat po kung nagiging sensitive na po talaga, medyo nahihirapan po kayo to explore with it. Try to also check the possibilities po yung mga, again, balik lang po ako dun sa mga unang nasagot ko kanina. Try to also check possible extracurricular activities that you can do para po malessen yung emotional sensitivity. Kasi, yung mga bata po, they become too emotional, they become too sensitive kasi hindi nila alam yung possibilities, how they can apply their emotions really well. Kaya po kailangan matry po natin yung different emotions ng mga bata. So at least alam po natin how to manage each emotions, how they become happy, how they become sad, how they become irritable. Para po alam natin how to cope with these different emotions para po the next time, alam po natin how to resolve it. So possible, para siyang, parang pang mga parents po these days, it's a challenge for them para po sila nagki-case study for each kid na meron sila, for them to explore and to know really well yung mga bata. So medyo magiging mahirap po, ma'am and sirs, pero I believe kung sisimulan natin yung pag-aaral sa emotions po ng mga anak natin, there will be a big help and also a good thing po para matulungan natin sila. Ganun po.
2: Prof, sa panahon ngayon na may mga online communities at gaming friends, paano po natin makikita yung pagkakaiba ng healthy social connection at posibleng isolation naman dahil sa video games?
3: Actually po, dun po sa, dahil nga po yun sa mga online games po ngayon, they do develop friends po dyan. So, nagiging isolated po yung situation nila wherein yung preference po nila as a friend. For example, yung mga nakakaintindi sa kanila ay through online lang. Kaya po, if you'll be checking the kids, most of them have phones, number one. And most of them are talaga pong, when it comes to their language itself, ay lahat po nag-i-English. Kung papansin po natin, kasi po naging communication sila through the games. Dahil may mga tao silang na-encounter na hindi naman po locally na dito sa Pilipinas, iba po ay nasa ibang bansa. So the communication is on the English fluency. Kaya po kailangan makita po natin, ano ba ang nagiging source? Bakit nag-a-isolate po yung bata? Probably, in some cases, nabubully po. In some cases, they do, hindi nila gusto yung mga classmates nila. And in some cases po, kailangan mag-check din natin yung possibilities na baka merong problem within the family. Kaya po, ang escape ng bata ay maglaro na lang at maghanap ng tao doon sa online na makikilala nila. Kaya po, yun ang nagiging cause. Kasi kung ang titignan lang po nating angle ay yung school, medyo kulang. Pero let's also check the possibilities. Ah, baka merong, ano lang, check up lang po sa bahay, baka meron. Bakit sa alam natin, ano pwedeng natin gawin po within and even outside this, the house po. So at least it's more a collaborative effort, holistic po. Kumbaga, so in a holistic effort para po mabawasan yung pag-isolate. Kasi pag nag-start po yung isolation, medyo alarming na po yun eh. Kapag tumahimik na yung bata, alarming na rin po yan. So please make sure, kapag nag-isolate, tumahimik at some point, lumayo na po sa inyo ang loob ng bata, please make sure to check as well. So may mga counselors po tayo, even ako po as psychologist and psychometrician, pwedeng-pwede po makatulong ang mga professionals po para po sa inyo. So ganun lang po, ma'am.
2: So, Prof, ito, balikan ko lang yung sinabi ko po kanina, no, na yung hindi lang naman sa games talaga nagsisimula yung problema. Meron yung mga nakikita nga nila sa social media. Kasi, di ba, alam naman natin, may mga balita na nagpapakamatay dahil sa nabash sa social media. May mga nagpapakamatay dahil natalo sa ML, ganun. So, hindi lang talaga bata. Kahit mga adults, nagkakaroon na rin ng epekto sa kanila yung ganun. Tingin ko yung parang... pag na-bore na sila sa game, parang they search for more. Naghahanap pa sila ng makaka-ano sa kanilang emotion, eh, diba? So, ano ba yung dapat gawin? Hindi lang para sa mga kabataan, kundi para sa lahat in general na hihilig din na maglaro. Ako, mga letters lang nilalaro ko. Diba? Pag may time, ganon. So, pangpalibang lang. Pero yung mga sumusobra na, ano po ba yung dapat pang-control? Hindi lang sa mga bata, kundi para sa atin. Kasi, diba, nung... unang panahon, marami din namang mga krimen, pero yes, hindi dahil sa video games, naruwa naman tayong ganun dati, diba? So, ano po yung dapat gawin, Prof?
3: Actually po, para po siguro sa, para po sa lahat, o para sa ating lahat po, siguro who's very, I mean, nag-uso na po kasi ngayon doomscrolling, eh, di ba po ba? Yung wherein, yung minsan, you're taking hours, almost doomscrolling, playing even video games, watching videos, or even random po, I mean, let's sa general aspect na lang po siguro. Siguro for us, number one, medyo mahirap po ang time management. Pero kung hahanap po tayo ng activities that can make us more productive, for example, outside, kasi po yung pag-detach natin sa phone, medyo mahirap po yan eh. Kasi kung yun po ang pahinga natin, kasi may mga tao pong nagpapahinga pero nag-scroll naman. May naroon pong naliligo even, alam po yung nagpapalipas pero nag-scroll din. So it's quite alarming na we become dependent yung mundo po natin ay nasa phone na, ang mundo po natin ay nasa social media na. Kaya kailangan po masimulan na may mga tao nga po nainggit na buti pa sila nakakapag activities outside, nakakapag jogging at whatever. Sana po yung kung may nararamdaman po kayong ganung for example, nainggit kayo with that kind of activities, try to be curious, try to explore yourself and interest as well, na ang mundo po natin ay hindi lang po limitado sa phone, hindi lang po on the phone or even sa mga virtual activities natin. Try to also explore outside kasi kung yung kaya po nag-i-increase din po kung mapapansin po natin, even yung mga work from home employees po, tumataas din ang case po, depressive symptoms and even anxiety symptoms. Bakit po? Kasi yung repetitive na environment, dun po sila na-exhaust. Kaya po, make sure ka magkaroon din po ng environment outside, magkaroon ng activities outside para po hindi kayo na-exhaust at hindi po mag-increase ang burnout feelings po natin, mga individuals. Working man po, student man yan, or even sa mga kabataan po natin. So, it's more on a collaborative and everyone's I'm really hoping na sana po makatulong yun. Ganun po.
4: Okay, ano man pwede siguro, patago mo yung cellphone mo sa mga kaanak mo, no? Limbawa, patago mo yung cellphone mo sa asawa mo, tapos hindi sabihin ko saan nilagay para mapagod ka hanggang sa hindi mo nalang hanapin. Parang ganun. Prof, pero ito, pahabol ko na lang. Balikan ko yung mga bata. Mga nasa ilang taon po kaya? Sa tingin ninyo, from your perspective, nasa ilang taon kaya pwedeng payagan na yung mga bata to go online or to play video games? Kasi yung iba, may nakikita tayo, toddlers pa lang, nagjo-joy scrolling na, nagdo-doom scrolling na eh.
3: Actually po, on my end, handling different individuals or cases already po, mahalaga po siguro yung, di ba po, may primary pa tayo from kinder to grade 6. Siguro po, I mean, that time, maybe hanggang 10, 11, 12 ata po, if I'm not mistaken. Siguro po hanggang 10, 11... at least hanggang 10, maybe, at least hanggang 10 po will do. Kasi kung yung time po hanggang 10, magiging dependent na po yung bata, hindi po nila alam anong buhay outside. Kasi, actually po, just to share with you po, kung ano po ang characteristic natin ngayon, kung ano pong behavior natin ngayon, ay rooted po ng pagkabata natin. Even yung behaviors natin, pagiging emotional, pagiging even, kahit nga po pag-ayos ng gamit, rooted ng pagkabata natin. Kaya kailangan po, within 1 to 10 years old, nung bata po, try them to explore themselves without the phone, without the media itself. Kahit po pag 11 and 12, para medyo, ano po, merong proper limitations, proper groupings po ng activities from 1 to 10, wala mo ng phone. From 11 to 12 to 20, that's the time they'll be more exposed to. So more on balance po talaga. Kasi before, mga time po natin, again, wala naman pong ganyan eh. Kaya po na-explore natin yung sarili natin at kahit paano po, we'll develop po yung mga some aspect of our personality compared po sa mga kabataan ngayon dahil po they're being exposed to media. Nag-iiba na rin po yung behavior nila and even their emotions. So sana po, hanggang 10 will do or 11 will do, okay na po yun.
2: Okay, minsahin nyo na lang po, Prof, sa ating mga kababayan, lalo na sa mga magulang, hinggil sa paggabay ng kanilang mga anak at pati na rin sa mga adults na nahuhumaling sa mga video games.
3: Okay, maraming salamat po, ma'am, sa ating mga audiences po. Make sure to manage your screen time, that's number one. And number two po, for example, you experience bullying or harassment brought by the media, please make sure po na, hindi po kayo nag-iisa. Nandito po ang team of the PTV and even our team for, ako po, a psychologist to help you para po sa inyong mga nararamdaman. And also, make sure, kung medyo alarming na po, don't hesitate to be checked by a psychologist and also psychometrician. Sa panahon po ngayon, napunong-puno po ng gulo, criticism, and at some point problema ang social media, please, try to check outside at hindi lang po nag-iisa ang virtual world, hindi lang po yan ang mundo natin. Meron din pong mundo sa labas. And make sure na lagi pong to prioritize your mental health. At lagi nyo pong tatandaan as well na mas mahalin po natin ating sarili. Kasi po, pag di nyo po minalang sarili ninyo, there will be possibilities of possible negative effect po sa ating mental health. So, yun lang po. At magandang tanghali po sa ating lahat. Thank you po.
2: Okay, very well said. Maraming salamat po sa inyong oras, psychologist and psychometrician, Professor Justin Ray Chavez. Salamat, sir.
4: Bayan, huwag kayong bibitiyo. Manatili na katutok. Magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
5: Tara, lumikha! Reduce, reuse, recycle. Isang special episode. Natampok ang month. Artsy Craftsy. Sabado, alas 10:30 ng umaga. Dito lang sa inyong People's Television. Iba't ibang kulay. Pantay-pantay. Dahil ang prinsipyo ng paggalang at karapatan ay walang pinipiling kasarian. Patuloy nating ipaglaban ang isang mas inklusibong mundo para sa lahat. Happy Pride Month! Isang mensahe mula sa inyo, People's Television.
6: The best way to understand a place is through its food. Kaya naman, halina't mabusog sa kaalaman at kainan. With your food buddies, Leslie Ordinario and Joshua Garcia, sila ang kasama ninyo sa mga bagong food venture that will surely satisfy your taste buds. Dito lang sa Eats Fun, tuwing Linggo, alas 10:30 na umaga. Dito lang sa PTV.
7: Health Watch, alertong pangkalusugan. Ang influenza o trangkaso ay nakahahawang sakit sa ninang influenza virus na nagdudulot ng impeksyon sa respiratory tract ng tao. Apektado nito ang ilong, lalamunan at baga. At naisasali sa pamamagitan ng pagbahing, pag-ubo at simpleng pakikipag-usap sa taong may sakit. Ilan sa sintomas nito ang lagnat, sipon at ubo, pamamaga ng lalamunan, sakit ng ulo, panginginig, panghihina at pananakit ng katawan. Kapag nakaramdam ng trangkaso, takpan ang bibig at ilong kung babahing o uubo. Limitahan ang pakikisalamuha sa mga kasama sa bahay. Siguruhin na mayroong sapat na pahinga. Uminom ng maraming tubig at kumain ng masusustansyang pagkain. At kumonsulta sa inyong doktor o pinakamalapit na health center. Tandaan, importante ang personal hygiene at regular na pagbabakuna sa pag-iwas sa influenza. Sa panahon ng sakit, dapat laging listo

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, dalawang dayuhang pugante na nahuli sa magkakahiwalay na operasyon sa Metro Manila ating pag-uusapan. Kasama si Police Lieutenant Colonel Michelle Olivar, Media Affairs Relations Officer ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. Lieutenant Colonel Olivar, magandang tanghali po. Welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Tanghali po, Sir George, and magandang tanghali po sa lahat ng nanonood at nakikinig po sa inyong programa po.
0: Ma'am, dalawang foreign nationals na wanted sa kanilang bansa ang naaresto ng PAOC. Maaari niyo po bang ilahad ang detalye ng operasyon na ito at paano po sila natuntun ng mga otoridad?
1: Opo, Sir Joshua. No? Dalawang magkahiwalay nga na operasyon po ang isinigawa ng ating mga otoridad. Natuwang ang mga foreign counterparts po. Una po, nung gabi ng June 18, 2026, naaresto po ang Korean national na si Kim Si-hon sa isang mall po dito sa Mandaluyong City. Siya po ay subject ng isang active Interpol red dot po siya sa South Korea dahil sa kasong fraud. Pangalawa po, mga umaga naman ng June 23, 2026, naaresto naman ho ang isang Japanese national na si Hideharu Inoue sa bahagi ho ng Washington Street Corner, dyan ho sa Makati City. Siya ay kinilalang high-ranking member po at manager ho siya ng tinatawag na Luffy. Ang dalawang operasyon.
0: Hello. Alright, subukan natin balikan si Lieutenant Colonel Olivar para sa usapin na yan dito sa dalawang na-arestong Japanese national.
2: Oo. Medyo curious ako dun sa napuro yung sinabi niya, yung Luffy Group. No. Ano ba talagang ginagawa nila nakalagay dito sa to, fraud operation? So, anong klaseng fraud?
0: Hango diba? To asik sa, I think dito sa One Piece kasi character to, Japanese character na pirata na si Luffy. I think dito hango itong kanilang organization. Yes, dapat malaman natin kung anong klase ng fraud ito at kung ano yung mga nabiktima nila dito sa ating mga kabayan.
2: Mm-hmm. Nung nakaraan, nagbiyahe ang Pangulo sa Russia. So, kasama tayo doon, dahil may nag-cover doon. So, may tumawag sa akin habang naka-layover kami sa isang, sa Middle East, may tumawag sa akin na nanalo daw ako ng cellphone. English speaking. Tapos sabi niya, kailangan lang daw niyang makuha yung PIN. Mm. Pero yung tinawagan niyang phone, wala akong banking applications
0: okay.
2: Doon. So,
0: alright. So talagang,
2: baka may ganun eh. Tapos sabi ko, hindi kita bibigyan ng oras. Nagmamadali ka doon sa PIN na hingin. Anyway, sige, balikan na natin si Colonel Olivar ng PAOC tungkol dito sa na-arrest ng Japanese national na sinasabing miyembro daw ng Luffy Group na sangkot umano sa malawakang fraud operations. Ma'am, ano po yung nalalaman ng PAOC tungkol sa grupo at paano po ang operasyon ng grupong ito sa iba't ibang bansa?
0: Lieutenant Colonel?
2: Hello, ma'am.
1: Ay, hello po. Ma'am. Sorry mo, mobile. Batay po, ma'am, sa information po ng otoridad, ang Luffy Group po, actually kung natandaan nyo po nung nakaraan, ito rin po yung naitanong nyo po sa akin, Luffy Group din po yon. So, yung Luffy Group po ay isang Japanese criminal syndicate na sangkot nga po sa large-scale fraud operation sa iba't ibang bansa ho. Si Hideharu Inoue ho ay kilalang bilang senior member at manager po ng grupong ito. Yung modus po ng grupo is mainly ho pagpapanggap. May mga miyembro po silang nagpapakilalang government officials, kabilang nga daw po sa police, minsan tauhan ho ng Ministry ng Finance ng Japan upang makakuha ho ng tiwala ng kanilang mga biktima. Kapag nakuha na po yung tiwala, ayun na po, lililangin na po nila yung biktima, papasok po sila dun sa bahay ho nito, magpapanggap po na kunwari official business yun or may ginagawang investigasyon. Pagdating na po dun sa loob, i-distract po nila yung biktima, papalitan po nila yung tunay na ATM ho ng biktima, papalitan po nila ng counterfeit na card na nakatago na ho na bit-bit nila. Tapos yung totoong ATM ho, yun ho yung gagamitin nila upang makapag-withdraw po ng pera mula ho sa bank account ng biktima.
0: Okay, so ang inamin na natin, ma'am, ito po, kumbaga physical sila pumupunta doon sa mga nabibiktima, hindi po ito online or gumagamit ng telecommunication?
1: Gumagamit din po sila, Sir Josh. Ito nga ho, itong Luffy, Meron ho, yung kumbaga yung call center ho nga nila na andito sa Pilipinas eh. May isa ho silang tinatawag nila na call center. Tapos ho may receiver ho sila doon sa bansa. Yun ho yung pumapasok naman ho doon sa bahay. Na magpapanggap ho kunyari na may official business or magkakandak ho ng investigation. So still ho gumagamit pa rin ng telecommunication.
2: So, ma'am, dito naman po sa South Korean National na wanted din dahil sa kasong fraud at mayroon naman ng Interpol Red Notice. Ano po yung detalye nito at ano po yung kahalagahan ng Interpol Red Notice sa pagtugis sa mga international fugitives?
1: Ang Korean National po na si Kim Si-hon ay wanted nga po sa South Korea dahil sa fraud. Ayon sa record po na meron tayo, may warrant of arrest na inisyu ang Seoul Central District sa kanya po, yung court. Nung taong 2020 dahil sa paglabag nga ho doon sa Korean Criminal Act nila pertaining to fraud. Ang warrant po na ito is na-elevate po sa Interpol Red Notice na inisyu naman nung July 2020 rin po. Mahalaga ho yung Interpol Red Notice ho, dahil nagsisilbi ho kasi itong international alert sa law enforcement agencies sa iba't ibang bansa na kung saan yung isang tao ho, ay wanted at kailangang ma-locate, ma-aresto at ma-secure habang nakabimbin yung legal process tulad ng deportation or extradition. Depende po sa umiiral na batas at proseso, syempre. Sa ganitong paraan po, mas mapapabilis kasi yung coordination sa pagitan ng, for example, ng Philippines at foreign counterparts po natin sa pagtugis po ng international fugitive.
0: Okay. Follow-up lang, ma'am. May detalye na po ba kayo kung gaano na po sila katagal sa bansa? At kung ano-ano na po yung naging whereabouts o kinaroroon na nila yung mga ginawa nilang hideout dito sa ating Pilipinas, sa bansang Pilipinas.
1: Sir, just sa ngayon po, ang maaari naming kumpirmahin ay yung mga lugar kung saan siya na-aresto at yung ilang informasyon na nakuha namin na ano. Si Kim Si-hon ay na-aresto po siya noong June 18, diba? Sa Mandaluyong City po. May record din po siya na na-aresto na po siya noong taong 2021 sa may Taguig naman sa kasong estafa na siya naman ho ay na-commit doon sa provincial jail sa Leyte at tumakas nga po siya noong November taong 2023. Samantalang siya Heda Haru Noe ay na-aresto ho noong isang araw, June 23 sa Makati. May deportation order na rin po siya laban sa kanya na inisyu ng Bureau of Immigration noong March 2023. Tutungkol po sa buong timeline ng kanilang pananatili at naging movement habang nasa Pilipinas, patuloy po itong biniberipika po ng ating mga otoridad kasama ang Bureau of Immigration at foreign counterparts po natin. May mga detalye rin na kasi po hindi pwedeng maaari ilabas upang tensya na po pang hindi ho maapektuhan yung ating ongoing intelligence and case build-up din po.
2: So, ma'am, may possibility po ba o may indikasyon na ginagamit ng mga international criminal groups ang Pilipinas bilang taguan o base ng kanilang operasyon? Ano po yung ginagawa ng PAOK para mapigilan nito? Katulad ng binabahagi ko kanina na nasa Middle East ako, may tumawag na nandito daw siya sa Pilipinas, nanalo ko ng cellphone, may sinabi po siyang address sa Makati at doon ikiklaim yung sinasabi ng panalunan ko. Pero ang tono niya, mukha siyang taga Middle East, pero alam niya yung Pilipinas.
1: Opo. Ma'am, may mga kaso po na nagpapakita na may mga foreign fugitives or persons of interest na sinusubukan pong gamitin ang Pilipinas bilang lugar po na pagtataguan habang umiiwas sa kaso sa kanilang bansa. Yan po ang dahilan kung bakit po seryoso ang PAOK sa pakipag-ugnayan po sa Bureau of Immigration, sa PNP, sa NBI, sa Interpol at mga foreign counterparts po natin, ma'am. Ang ginagawa po natin ay yung continuous intelligence monitoring, interagency coordination po, case build-up, information sharing po at mga law enforcement operations laban po dito sa mga individual or grupong may kaugnayan sa organized crime, scam networks, illegal pogo-related activities, fraud, yung mga human trafficking at iba pa pong transnational crimes. Malinaw po ang mensahe ho ng ating pamahalaan, hindi ho magiging safe haven ng Pilipinas para po dun sa mga fugitive at mga criminal syndicates po, ma'am.
0: Okay. Ma'am, matapos po silang i-turn over sa Bureau of Immigration para sa documentation at deportation proceedings, ano na po ang susunod na proseso at paano po masisigurong hindi na sila makakabalik O kaya naman eh, wala silang maiiwan o walang residual operations silang maiiwan dito sa ating bansa. Paano po yun?
3: Sir, matapos po nung sa nilang arrest, yung dalawang subject po ay dinala na po sa Bureau of Immigration. Nasa Warden Facility po sila. Para po dun sa proseso ng booking, documentation at other processes po. So doon po dadaan sila ng, gaya ng nabanggit sa hapon ng spokesperson po ng BI, dadaan po sila ng deportation proceedings alinsunod po sa ating immigration laws at yung mga established procedures po. Kapag natapos na po yung proseso, maaari na po silang ma-deport, pabalik po sa kanilang bansa kung saan haharapin nila po yung kasong nakabimbin po laban sa kanila. Karaniwang bahagi na rin ng proseso po ang paglalagay sa kanila sa immigration blacklist or alert list upang mapigilan po yung kanilang muling pagpasok sa ating bansa. Subject po to applicable rules and procedures ng Bureau of Immigration. Patuloy din po yung coordination natin, sir, sa foreign counterparts po upang matiyak na yung kanilang turnover at deportation ay naayon po sa legal processes at hindi sila makakapagpatuloy po sa mga illegal na aktibidad nila habang sa custody po natin.
2: Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Police Lieutenant Colonel Michelle Olivar, Media Affairs Relations Officer ng PAO.
0: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
2: Samahan niyo kami uli sa Lunes para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Assistant Secretary Weng Hidalgo.
0: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Bayan. Sama-sama tayo para sa isang Bagong Pilipinas ngayon.
4: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
1: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
7: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
6: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
8: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
9: Ano nangyari?
8: Sumemplang ko talaga. Lahat kami nasakay.
10: Ako sir, ambulance driver ako.
9: Ambulance driver? Oh.
10: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
7: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
9: Dahil hindi na umabot.
10: Nag-bleeding dahil na sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
7: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
9: Makapal yung semento.
7: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
9: These are the reinforcements.
7: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
6: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
9: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Philippine Standard Time, 1:05.
14: The doctors are in. Ang iyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan. Pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Claro Kayanan.
15: Isang malusog at maulan na araw ng Biyernes, Doc, at sa lahat ng mga nakasubaybay sa atin. Thank God it's Friday once again, June 26, 2026. Chet Oliva naman po para dito sa programang tatalakay patungkol sa ating kalusugan. At maigi dahil medyo lumalamig-lamig na yung ating panahon. At parang panandali ang napawi, yung sobrang init, Doc, diba? Kaya yung ilan sa atin mga nagkakasakit na dahil nga sa papalit-palit na na panahon. Anyway, nasa huling linggo na tayo ng Hunyo, ang panahon kung kailan ginugunita ang National Poison Prevention Week, na isang mahalagang kampanya na naglalayong pataasin ang kaalaman ng publiko tungkol sa iba't ibang uri ng pagkalason at kung paano ito maiiwasan. Kasi kapag ka naririnig natin yung salitang poisoning, madalas ang naiisip natin chemical, gamot o pagkain. Last time nga napag-usapan na natin dito yung tungkol dun sa heavy metal poisoning. Pero baka nakakalimutan din natin na may mga insektong pwedeng magdala ng pagkalason o matinding reaksyon sa katawan ng tao sa pamamagitan ng kanilang turok o kaya kagat o yung mga kemikal na kanilang inilalabas. Kaya mahalaga mapag-usapan natin ang tungkol sa insect poisoning. Sa episode na ito, alamin natin kung ano-ano nga ba ang mga panganib na pwedeng dalhin sa atin ng mga insekto, paano makikilala ang sintomas ng insect poisoning, at ano yung tamang first aid na dapat gawin habang naghihintay ng tulong medikal. Kaya dyan lamang kayo, dahil panigurado, marami na naman kayong malalaman sa ating pag-uusapan.
13: Tama ka dyan, Che, that yung mga complications that can arise base dito sa mga kagat ng mga insektong ito, kung minsan nakamamatay. So nararapat lang po na matutunan natin ang mga ito para alam natin kung paano din natin sila iwasan.
15: Mm-hmm. Sige, Doc, umbisa na muna natin sa naalamin kung ano-ano nga ba yung mga insekto ang madalas na nagbibigay o nagdudulot ng pagkalason o matinding reaksyon sa tao.
13: Yes, ang mga pinakakaraniwang insekto, yun yung mga tinatawag nating yung nakikita natin ito, yung mga bubuyog, yung putakte, kung tawagin nila, yung hornet, yung fire ants, at isa sa ilang ba, at sa mga ibang bansa ay may mga ibang uri ng higad, na may nakakairitang balahibo. Minsan nagdudulot ito ng pananakit, pamamaga, allergy, at sa bihirang pagkakataon, malubhang pagkalason. Kaya itong mga nabanggit kong ito, pag nakita natin ang mga ito, mas maganda siguro umiwas tayo.
15: Mm-hmm. Doc, bakit nga ba may ilang mga insekto ang may venom o chemical sa kanilang katawan?
13: Yes, ang venom ay actually panlaban nila sa mga kaaway. Ginagamit din sa panghuhuli ng pagkain. Kaya hindi ito ginagawa para umatake ng tao. Ngunit kapag naistorbo sila o nalagay sila sa alanganin o nanganib ang buhay nila, maaari silang mangagat o kaya manurok ng kanilang venom.
15: Mm-hmm. Doc, i-describe nyo naman sa amin ano ang nangyayari sa katawan kapag ka napasukan ng kamandag o lason na galing sa mga insekto.
13: Oh, once na nakagat tayo, naglalabas ang katawan ng mga kemikal tulad ng histamine bilang tugon doon sa venom na na-inject sa atin. Kaya nagkakaroon ng pamumula, pananakit, pamamaga, at sometimes madalas ito, nangangati ito. Sa ibang tao naman, maaari itong magdulot ng matinding allergy o kaya yung severe allergic reaction na nakakaapekto sa paghinga at presyon ng dugo. Kaya kapag halimbawa mayroon kang matinding reaction sa mga venom na ganito, sometimes yung paghinga mo ang matatamaan. Para wala itong pinagkaiba dun sa anaphylactic shock na nangyayari sa mga merong hika. Or nakasumpong yung asthma nila. Or matindi yung allergy. May nakain siya. Napadami yung kinain niyang hipon siguro. At allergic siya dito. Umaabot sila hanggang anaphylactic shock. Medyo hirap huminga ito. And sometimes yung iba, nasasawi ang buhay.
15: Mm-hmm. Doc, bakit may mga iba na nagkakaroon ng seryosong reaksyon sa kagat o turok ng insekto habang sa iba parang wala naman, 'di ba? May mga nakakagat ng bubuyog na wala lang, 'di ba? Normal lang, pero may iba na namamatay agad.
13: Yeah. Yung mga reactions natin ano sa mga iba't ibang mga uri ng kagat ng mga insekto, it varies from one patient to another or from one individual to another ano. So this will all depend dun sa tinatawag nating immune system ano. Mm-hmm. Ang iba masyadong sensitive especially sa mga venom at nagkakaroon ng allergy. Samantalang yung iba naman eh normal lang no yung reaction nila, parang walang nangyari. Mm-hmm. So it is actually yung immune system natin that determines yung ganitong klaseng reaction. Pag sensitive ka talaga, what can we do no? Ganun talaga yung genetic makeup mo. So yung mga ganito mas importante siguro yung prevention rather than yung panggagamot. I-reserve na natin ito dun sa mga specialista. Ang pinaka-importante, makaiwas tayo sa mga kagat nito.
15: Mm-hmm. Dok, pagdating naman sa age group, mas delikado ba yung mga bata at matatanda kapag nakagat o natusok ng insekto?
13: Oo, no? Ang mga bata, matatanda at may sakit sa puso o baga, ano? Mas madaling magkaroon ng komplikasyon, ano? Lalo na kung maraming kagat o may matinding allergy, no? Itong mga ganitong profile ng pasyente sangkap talaga ito na magkaroon ng matitinding reaction, ano? And kadalasan kakailanganin mo talaga yung

0: magdulot ng hirap ito sa paghinga, ano. Ito ay isang emergency, ano. Parang halimbawa, nagkaroon ka ng laryngeal edema. So paano ka ba naman makakahinga kasi magang magana ito, no? So hindi makapasok yung hangin pag humihinga ka. So yung mga ganito, walang role talaga yung mga ano dito, ano? Talagang yung you have to do or you have to exert a lot of effort na madala talaga siya sa pinakamalapit na paggamutan or at least sa emergency room.
1: Mm-hmm. Dok, yun namang ano, halimbawa maraming ano, maraming kagat ng langgam, bubuyog o kaya putakte ang ano sa iyo, umatake sa iyo. Eh kahit wala ka namang allergy, pwede kaya ito magdulot ng pagkalason?
0: Oo, no. Kapag na napakaraming turok o kaya kagat, ano, multiple ito, ano, maaaring dumami ang venom sa katawan at magdulot ng pagkalason, ano, o kaya pinsala sa kalamnan. Yung iba naman sa bato, ano, nagkakaroon ng problema kagad at iba pang organ kahit walang allergy, ano. So dose dependent din ito, ano. So kung napakarami mong kagat, ano, halimbawa yung unang kagat okay ka pa, ano, eh kaya lang sumunod-sunod na ito, kaya it is still best na pag alimbawang nakagat ka na, umalis ka na dun sa area na yon, kung lalong-lalo kung puro langgam yung area, ano. So it is still best na maka-transfer ka from the place na infested ng mga insekto.
1: Mm-hmm. Parang may napanood ako niya nito lang, Doc, na isang kwento na nangyari kung ako nagkakamali sa may ano eh, sa may sa South, ano, hindi ko alam kung Visayas o Mindanao, na ano siya pumunta siya dun sa ano, Pukyutan, dun sa ano, lugar ng mga ano, bubuyog. Tapos inatake siya nung ano, nung bubuyog. Siguro akala naman niya okay lang dahil wala siyang allergy. So hindi nagtagal, yun nga, ano, sumakabilang buhay siya dahil nga sa dami nung naging
0: dami, yes,
1: nung naging kagat nung ano, nung bubuyog sa kanya. Kaya wag din natin ilalagay yung buhay natin sa panganib, lalo na kung gusto na natin ano, no, for the content na tinatawag, 'di ba, or makapag-monetize tayo. Wag pong ganun, 'di ba? Ngayon naman, Doc, lipat na tayo dun sa mga symptoms. Ano ba yung mga karaniwang senyales ng insect poisoning? O iba-iba ba ito sa bawat tao?
0: Yes, halimbawa nakagat ka na, no? Ito yung mga unang-una na mararamdaman mo. Eh mas dadami pa kapag pinabayaan mo o hindi ka man lang umalis dun sa area na 'yon, ano? Halimbawa, nagkakaroon sila ng matitinding pananakit, ano? O kaya pamamaga, no? Sometimes namumula yung area kung saan ka nakagat. At mayroon ka ng mararamdam na pangangati, ano? At that point in time, pwede ka nang magkaroon ng pagkahilo, ano? O kaya naduduwal na, nagsusuka, sakit sa ulo, o kaya nanghihina ka na. At kung marami yung kagat, maaaring magkaroon ng lagnat at hirap sa paghinga. So once na hindi ka pa umalis doon sa area na yon, ang mga susunod na sintomas ay hindi na natin nagugustuhan kasi magmamadali tayo, lalong-lalo na kapag hirap ka ng huminga.
1: Mm-hmm. Dok, yun namang matinding ano, allergic reaction, yung nabanggit nga ninyong anaphylactic shock, iba ba yung ano nito, senyales as kumpara doon sa ano, doon sa karaniwang senyales ng insect poisoning?
0: Oh, yung biglang pamamaga ng labi, yung dila o lalamunan, hirap sa paghinga, paus na boses, mabilis na pagbaba ng presyon ng dugo, matinding pagkahilo, pagkawala ng malay or malawakang pantal, ito ay nangangailangan kaagad ng agarang gamutan. Ano? Kasi ito nga yung sinasabi ko sa inyo, na kapag hindi ka pa umalis dito at repeatedly nakakagat ka ng mga insektong ito, maski pa wala kang allergy, talagang magkakaroon ka ng severe anaphylactic reaction. Ano? Kaya kapag ganun na nga ang nangyari, mag-exert tayo ng maraming effort para ito ay ma-transport na papunta dun sa emergency room.
1: Mm-hmm. Sa pagbabalik naman natin, Doc, kasagutin natin itong mga tamang first aid para sa kagat ng mga insekto at iba pang mga mahalagang bagay. Narito muna ilang mga paalala mula sa ating himpilan.
2: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron.

0: Ito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Narito na ang ating Kaalamang Asyan.
2: Kaalamang Asyan.
1: Alam nyo ba na sa mga kagubatan ng Malaysia, matatagpuan ang mga endangered species gaya ng pygmy elephant at ang Bornean orangutan? Kasama din dyan ang Sumatran rhinoceros. Sa ilalim ng ASEAN Wildlife Enforcement Network, binibigyang proteksyon ang mga hayop na ito sa pamamagitan ng sanibwersang pagtutok ng mga otoridad mula sa 11 bansang kasabi ng ASEAN. Mahigpit na binabantayan ang ilegal na bentahan ng mga endangered species upang mapangalagaan ang biodiversity sa rehiyon. Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
0: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
0: Health is wealth.
4: Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang.
1: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
0: Doctors, doctors on board.
4: Doctors on board.
0: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Ang oras, 1:19 ng hapon. Muli, ito po si Dr. Claro Kayanan.
6: At ako naman po si Ched Oliva. Bago natin na ituloy yung ating pinag-uusapan ngayong hapon, papasukin muna natin itong ilang mga pag-uulat mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. Resumption ng infra spending ng Pilipinas, magpapabili sa economic growth ng bansa ayon sa Malacanang. Si Raquel Bayan sa ulat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Tigyan sa Malacanang, nakakikitaan ang mas malakas na paglago ng ekonomiya ang ikalawang quarter ng 2026 kasabay ng pagbabalik sa momentum ng paggastos ng pamahalaan sa infrastruktura. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, inaasahan ng administrasyon ang pagpapanumbalik ng mga aktibidad sa infrastructure na makaaambag sa economic expansion ng Pilipinas. Kasunod na rin ito ng mga naitalang delay sa infra projects, bunsod ng mga isinagawang investigasyon sa anomalya sa flood control at iba pang public works program. Binibilisan na ng pamahalaan ang implementasyon ng mga infra projects na ito, partikular yung mga una nang naaprobahan at nasimulan. Kung matatandaan, una nang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agad na paglalabas ng pondo para sa ongoing infrastructure project upang masiguro ang napapalahong pagkumpleto sa mga ito at upang masustain ang economic activity sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mula sa kamera, pagpapatibay ng Bicameral Conference Committee ng Panukalang Voucher Program sa Private Schools. Welcome kay House Speaker Faustino Boji D. III. Ang detalye sa balitang yan, atid sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Ikinatawa ni House Speaker Faustino Boji D. III ang pagkapatibay ng Bicameral Conference Committee ng Panukalang Voucher Program sa Private Schools. Ayon kay Speaker D, layo nitong mabigyan ng dekalidad ng edukasyon ang mga mag-aaral na hindi na mamoblema sa matrikula ang mga magulang. Anya, layo ng panukala na bigyan ng mas maraming pagpipilian ang mga magulang kung saan nila pag-aaralin ang kanilang mga anak na tumatanggap ng voucher mula sa gobyerno. Diin ng House Leader na nanatiling best investment ang edukasyon para sa kinabukasan ng bansa. Sa pinagsamang bersyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso, palalawakin ang libreng scholarship ng mga mag-aaral sa mga pribadong eskwelahan. Ang naturang panukala ay isa sa 26 na LEDAC priority measures na inaprubahan ng Kamara noong October 13, 2025. Matapos ang selyo ng BICAM, isusumitin na ang ulat sa Senado at Kamara para sa formal na ratifikasyon bago ito tuluyang iakyat sa Malacanang para lagdaan at gawing opisyal na batas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.

0: Pilipinas. Report.
1: Dito naman sa Quezon City, lokal na pamahalaan handang-handa na sa Love Laban Pride Festival bukas. Sa detalye, Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Una ang local government para sa muling pagdiriwang ng Love Laban Pride Festival 2026 bukas, June 27 sa UP Diliman. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, inaasahang mas marami pa ang makikisa ngayong taon kung saan posibleng umabot sa 400,000 miyembro at allies ng LGBTQIA+ ang dadalo sa pagdiriwang na nagsusulong ng karapatan, kalusugan at pagkakapantay-pantay para sa LGBTQIA+ community. Inaasahang magsisimula alas 8 ng umaga ang programa na may mga aktibidad na kaugnay ng festival. Kaugnay nito, magbibigay naman ang QC government ng libreng sakay para sa mga nais na magtungo sa UP Diliman mula sa Quezon City Hall. Pinapayuhan din ng mga dadalo na gumamit ng pampublikong transportasyon dahil limitado ang parking sa UP Diliman. Pinaalalahanan naman ng alkalde ang publiko na magdala ng payong, raincoat o poncho dahil posible ang pag-ulan pati na sariling tumbler bilang bahagi naman ng kampanya ng QC kontra single-use plastic. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Maraming salamat RP Metro Reporters. At balik na tayo sa ating health case sa ngayong hapon ng insect poisoning. Bilang ang ika-apat na linggo ng Hunyo taon-taon ay observance ang National Poison Prevention Week. Nasagutan natin kanina ano-ano ba yung mga insekto na karaniwang nagdadala ng pagkalason o matinding reaksyon sa tao. Ano ang nangyayari sa ating katawan kapag napasukan ng kamandag o lason na galing sa mga insekto? Sino-sino ang mga pinakadelikado dito? Paano nagiging mapanganib ang mga kagat ng insekto at ang mga senyales ng insect poisoning? Ngayon naman, Dok, ano ba yung tamang first aid para sa kagat ng bubuyog, putakti o kaya sa langgam?
1: Oh, unang-una, lumayo muna sa lugar, ano, kasi ito yung pinaka ano talaga na pinaka importante because of the repeated or multiple na bites ng isang venomous na insect ay talagang magkakaroon tayo ng mga complications dito. So lumayo tayo muna sa lugar. Kung may naiwang tibo ng bubuyog, ano, alisin ito kaagad, ano. Hugasan yung bahagi ng balat gamit ang sabon at tubig at lagyan ng malamig na compress, ano, sa loob ng 10 to 20 minutes, ano. Pwede nating obserba nito kung may sinyalis ng allergy. Otherwise, kung halimbawa nag-improve na at hindi mukhang hindi nakakailanganin dalhin pa ito sa ospital, ano. However, pag nahihirapan ng huminga, nagpo-progress yung mga symptoms, no, better na ito ay madala na sa pinakamalapit na pagamutan.
3: Mm-hmm. Dok, totoo bang dapat higupin yung lason mula sa kagat o turok ng insekto?
1: Hindi recommended ito, no, pero nakikita kasi nila na, no, walang evidence na nakakatulong ito at maaari pa nga magdulot ng infection, ano. Kaya wag na tayong parang gumagawa kasi ng paraan, ano, pero itong mga paraan na ito ay hindi po recommended.
3: Mm-hmm. Baka mamaya mahigop din natin yung lason, 'di ba, Dok? Ayun. Ito naman, nakakatulong ba yung ano? Nakakatulong ba, Dok, yung paglalagay ng toothpaste, suka o iba pang home remedies? Kasi 'di ba, pag nakagat ka nung ano, nung jellyfish, 'di ba? Pag inatake ka, maglalagay ka ng suka. So pwede rin ba ganun sa mga insekto?
1: Well, hindi ito inirerekomenda, ano, mas mainam ang malamig na compress, ano, kaya cold water, ano, mas maganda ito. At ang paggamit lamang ng mga gamot na ipinapayo ng mga doktor, ano, kasi sometimes it may do more harm than good, ano, pag lalong-lalo na kung maraming mga allergies yung isang individual.
3: Mm-hmm. Dok, meron naman bang ano, do's and don'ts o yung mga bagay na hindi dapat gawin o gawin pagkatapos na makagat ng insekto?
1: Unang-una, ano, huwag kamutin yung sugat. Definitely, habang kinakamot mo ito, lalong tumitindi, ano. Huwag lagyan ng hindi napatunayang mga home remedies. Huwag hiwain ang balat, ano. Yung iba, ganun ang ginagawa nila, ano, humihiwa sila. At huwag higupin yung lason. Ito yung mga huwag nating gawin, ano. Kasi nga, habang tumutulong tayo, hindi naman natin alam na yung ginagawa natin, makasasama pa pala, ano, hindi lamang dun sa individual, pati na rin dun sa mismong gumagawa nito.
3: Mm-hmm. Doc, kasi nung minsan naka-encounter ako na yung kasama ko, nakagat ng scorpion habang naglilinis siya nung ano nung mesa na gawa sa kahoy. May lumabas doon, bigla siyang kinagat na ano na ang hapde na after ilang minutes or an hour eh umalsa yung kanyang balat sa kamay kasi doon siya kinagat eh hindi na siya mapakali dahil syempre natatakot din siya baka magkaroon siya ng reaction ano eventually tsaka meron din siyang ano hypertension. So pagka ganun ba doc agad-agad pumunta na rin sa ano sa ospital magpa-inject na ba kung ano yung dapat mapa-inject sa kanya?
1: Kung worried siya, no? Definitely, mas maganda na madala na siya sa pinakamalapit na paggamutan. Ikalawa, kung ito ay first time niya, he or she may not have an idea kung ano yung allergic reaction niya sa mga bagay. Ano? Kaya itong mga ganitong mga insect bite, lalong-lalo na sa mga scorpion, yan talagang known talaga na merong mga venom din yan. Ano? And typical reaction, wala kang kaalam-alam. So it is still best na makapunta sa pinakamalapit na hospital.
3: Mm-hmm. Doon, napag-usapan na natin yung hospital. Ano-ano ba yung mga gamot o anong gamot ba yung ibinibigay ninyo para maiwasan yung pagkalat ng kamandag sa katawan ng pasyente?
1: Walang gamot na direktang pumipigil sa pagkalat ng venom ano, mula sa karamihan ng kagat ng insekto. Ang pangunahing lunas, actually, ang binibigay namin yung epinephrine ano, para dun sa anaphylaxis kasama ng mga oxygen, yung mga IV fluids, mga antihistamines, steroids na binibigay na natin dito na at iba pang suporta depende sa kondisyon ng pasyente. So at that point in time, syempre unang-una gusto nating malaman anong insekto ito. Pangalawa, gaano kadami yung kagat. Pangatlo, syempre yung medical history ng pasyente. Madalas ka bang magkaroon ng allergy? Marami ka bang allergy sa mga gamot, pagkain? Kasi ito yung magsasabi sa atin na magiging all out din tayo when it comes to the medications. And itong mga medications na ito, yung mga paunang gamot, no, kagaya ng epinephrine, yan, immediate kagad yung effect niya. Ano? Pero sa katagalan kasi, kailangan meron kang pangmatagalan ding gamot. Kaya nagbibigay tayo ng antihistamines, yung mga corticosteroids. Usually, pagkabigay niyan, mag-aantay ka pa ng several minutes, no, to 1 hour, no, bago ito umepekto. And syempre, yung support hindi ito mawawala, no, kasi nga kadalasan sa kanila hirap huminga kaya naka-oxygen, bumabagsak yung blood pressure nila kaya merong IV fluids, ano, and yung ibang mga support sa pasyente, no, kailangan maibigay na at that point in time, at least dun sa emergency room pa lang.
3: Doc, yung epinephrine na mabisa sa mga allergic reaction, ano yung ano pinaka-active ingredient nito na kasi 'di ba yung corticosteroid may steroid yun, 'di ba? So ito ano naman ang ano nito, ang pinaka mabisang sangkap na effective sa mga ganitong
1: ano. Epinephrine parang yung ito yung adrenaline natin ano from the norepinephrine group ano ito being nasisecret ito naturally dun sa mga adrenal glands natin. Pero syempre meron tayong binibigay na exogenous source ano, ito nga yung pangalan niya, epinephrine. Isa itong beta agonist para ma-support yung adrenergic response. O, ang ginagawa niya, mas nakakahinga ka, lumuluwag yung daanan ng hangin, nawawala yung inflammation, ano? Pero this will only take effect mga few minutes lang, ano? And after that mawawala na, kaya kailangan masuportahan mo pa yung ma-prolong mo yung pagluwag ng paghinga, kaya nagbibigay tayo ng mga ibang gamot.
3: Ayun. Doc, ano yung mga organ o anong organ yung pinakamatinding tinatamaan kapag hindi naagapan ang insect poisoning?
1: Well, unang-una, no, yung unang-unang mamamaga talaga dyan, yung larynx, no, yung laryngeal edema, kung tawagin natin. Ano? Dito nga tayo nagkakaproblema. Ano? Along with the rest ng mga bronchial wall muscles, ano? Kaya nga ang unang-unang kailangan makita dito ay yung airways. Kasi ito yung madalas na pinaka-urgent na kailangan magamot yung airways. Kaya tayo nagbibigay ng epinephrine specifically for that purpose. Pagkatapos ng airways, yung bronchial walls, yung baga, ano? And syempre, kung ito'y tumagal-tagal pa, at mahirapan, pati yung pusa, no? So, sumasama na. Even yung liver, pwedeng matamaan. Even yung kidney, pwedeng matamaan, ano? Pero pag matagal nang hindi nag-i-improve, ano? Kaya yung mga initial, yung airways natin, yung lungs at saka yung heart.
3: Mm-hmm. Na pwedeng mauwi na sa cardiac arrest do, yes. Ayun. Kaya yung iba ay ano na, hindi na nakaka-survive kapag nakagat ng insekto. Ngayon naman doon, kung halimbawa nakasurvive ka, meron bang pangmataga na epekto yung matinding insect poisoning?
1: Wala naman, usually sandali lang naman ang ano nito, ano? Sandali lang naman ang effect niya. Mm. Once na na-reverse mo na siya, okay na rin naman siya. Not unless na magkaroon ka ulit ng another bite, no? Pwedeng-pwede ulit mangyari ang mga ito, ano? So, it is still best na mag-ingat tayo sa mga ganito.
3: Mm. Dok, halimbawa, wala kang allergy noon sa kagat ng insekto. Ah, totoo ba, Dok, na hindi ka na magkakaroon pa ng allergy sa ganito in the future? Kumbaga, kampante ka na, wala naman akong allergy dyan eh. Diba?
1: Hindi nga, no? Hindi yan. Ano? Kasi posibleng magkaroon ng allergy kahit dati ay wala. No? So, ang allergy ay maaaring mabuo pagkatapos ng paulit-ulit na exposure. So, yung immune system natin, very complex kasi ito. Ano? Kaya... hindi mo alam kung meron ka o hindi, no? Gaya ng mga kadalasang naririnig namin sa emergency room, wala naman po akong allergy pero nagkaroon siya ng ganong severe reaction, ano? So that will also tell us na pwedeng-pwede ka talagang magkaroon ng allergy at that point in time.
3: Mm-hmm. So huwag pa rin dapat magpaka-kampante. Ngayon naman, Doc, meron bang paraan para malaman kung allergic sa kagat ng halimbawa bubuyog o kaya ng putakte?
1: Oo, no? Kung magkaroon ng matinding reaction dati, maaring magpatingin sa allergologist, ano? Para sa mga skin testing at saka mga blood test upang matukoy ang allergy at mapag-usapan yung tinatawag na immunotherapy, ano, kung kinakailangan.
3: Mm-hmm. So mayroon naman, ano, na mga test na pwedeng gawin para makita kung,
1: yes,
3: ano, kung may allergy. Doc, ito, syempre ito na yung importante, yung prevention. Paano nga ba natin may iwasan yung kagat o turok ng mga insekto? Bukod dun sa pag-iwas, syempre, o yung paglayo, ano, dun sa mga alam natin lugar na marami, marami sila.
1: Actually, mga intruder kasi tayo dun sa mga teritoryo nila, ano? But it is still best na magsuot ng damit na may mahahabang manggas at pantalon, ano, kapag nasa damuhan o kagubatan. Gumamit ng insect repellent, ano, iwasan ng matitingkad na pabango at huwag gambalain ang pugad ng bubuyog o yung putakte, ano. So alam din natin yan, ano, kung masyadong matitigas na lang yung mga ulo natin siguro, sa mga bata yan, sigurado yan, ano, pinaglalaruan talaga nila yung mga pugad, ano. So huwag po ninyong gagawin ito dahil gumagante po sila, marunong silang gumante.
3: Oo, inang ano eh, inang nakakatuwa doon, ano, o nakakainis, 'di ba, dahil may isip rin sila, 'di ba, Dok, kapag nagagambala yung kanilang teritoryo. At ang ko na nalaman, Dok, ha, na pati pabango na attract sila.
1: Yes, oo, mga ano yan, yung mga they attack because of the senses din, yung mga ano nila, no, yung mga sensors nila, ano? Sometimes gustong-gusto nila ito, o kaya sometimes they feel na threatened sila, ang alam nila, no, parang inaatake sila kaya sila lumalaban na kagad.
3: Mm-hmm. Siguro wag na rin tayo, kung ano, bukod dun sa labas na, bukod dun sa amoy na inilalabas ng ating katawan, siguro wag na rin tayong magpabango ng mga sweet, ano, yung mga vanilla, yung mga ganon, baka ma-attract naman sila sa ating ano, pabango naman. Okay, so sa ating magbabalik, tatanggap ba tayo ng mga balita mula sa ating naman mga kasamahan sa lalawigan, mga balitang pangkalusugan. Narito uli mga ilang paalala.
0: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa! Hashtag panatag ang may alam.
5: Hi, I would like to order one caramel mashi. Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang kahit ang kape. Go, okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Ang oras, 1:40 ng hapon. Tuloy-tuloy na po tayo at sa puntong ito, narito na ang ating
0: Balitang Pangkalusugan. Balitang Pangkalusugan.
1: Psychological first aid para sa mga apektado ng shooting incident sa Tacloban City, nagpapatuloy. Ang detalye sa balitang yan atid sa atin ni Aljon Malot ng Radyo Pilipinas, Sogod.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Patuloy na isinasagawa ang psychological first aid o PFA para sa mga mag-aaral at kawani na naapektuhan ng naganap na shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon sa Department of Education at DepEd Region 8, isinasailalim mga apektadong mga mag-aaral at guro sa iba't ibang aktibidad na layuning matulungan silang maiproseso ang kanilang mga naranasan, maipahayag ang kanilang damdamin at unti-unting makabangon mula sa trauma. Kaugnay nito, nagpasalamat ang DepEd sa mga kawani ng DOH, PNP, DSWD, TOLE, iba't ibang universidad, ospital, faith-based organizations at iba pang volunteer counselors, mental health professionals, social workers at partner institutions na nagtilahok sa naturang aktibidad. Binigyang diin ng DepEd na patuloy nitong isusulong ang mga hakbang upang matiyak na ligtas, suportado at inaalagaan ang kapakanan ng bawat mag-aaral at guro habang sama-samang bumabangon ang komunidad ng San Jose National High School. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Mula naman sa Mindanao, halos 7,000 kaso ng HIV na itala sa Northern Mindanao habang ang publiko inihikayat na magpasuri si Sheriff Tim Har ng Radyo Pilipinas Iligan sa ulat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
10: Naitala ng Department of Health o DOH Northern Mindanao ang halos 7,000 kataong nabubuhay na may human immunodeficiency virus o HIV sa rehiyon na dahilan upang paigtingin ang panawagan sa publiko na magpasuri at magpagamota. Bata ito sa datos ng DOH STI HIV AIDS Prevention and Control Program. Sa bilang na ito, nasa 62-63% lamang ang nakakaalam ng kanilang kalagayan. Ayon kay Cagayan de Oro City Health Office HIV-AIDS Core Team Chair Dr. Ronald Romano, bagamat bumababa ang bagong HIV infections sa buong mundo, patuloy namang tumataas ang bilang ng kaso sa Pilipinas, kaya mahalagang magpa-HIV test upang maagang matukoy ang impeksyon at agad na makapagsimula ng gamutan. Giit ni Romano, wala nang dahilan para matakot ang publiko na magpasuri dahil mas pinalawak na ang HIV services sa rehiyon. Samantala, kasalukuyang may 18 HIV treatment centers sa buong Northern Mindanao na nag-aalok ng libre at confidential na HIV testing, counseling, self-testing kits at antiretroviral therapy. Tiniyak naman ng pamahalaan na tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng mga programa nito para sa pag-iwasa, pagsusuri at pagdamot sa HIV mula ngayong Pride Month hanggang sa buong taon. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Bagong RHU-2 sa Legazpi City, inilunsad upang ilapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga residente ng Northern District ng Lungsod. Si Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay sa detalye.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Formal lang binuksan sa pamamagitan ng soft opening ang Legazpi City Health Office 2 sa Barangay Rawis nitong June 25. Ayon kay Legazpi City Mayor Hisham Ismail, layunin ang bagong pasilidad na mailapit ang serbisyo medikal sa mga residente, lalo na sa mga nangangailangan ng agarang gamutan sa mga northern barangays ng lungsod. Aniya, ang CHU-2 ay hindi lamang isang gusali, kundi simbolo ng pagpapahalaga ng pamahalaang lungsod sa kalusugan ng bawat Legazpi Penyo. Sa pamamagitan ng mas accessible na serbisyong pangkalusugan, inaasahang mas mabilis at dekalidad na pagtugon ang maibibigay sa mga medikal na pangangailangan ng mga pamilya. Nagpaabot din ang pasasalamat ang alkalde sa Department of Health at sa lahat na naging katuwang sa pagsasakatuparan ng proyekto. Patuloy naman aniya ang pagtutulungan upang maisulong ang isang mas malusog at mas matatag na Legazpi. Para sa Bagong Pilipinas, Walapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Libot naman tayo ng Radyo Pilipinas Agoong, mataas na kaso ng dengue sa isang bayan sa La Union, unti-unti nang bumababa dahil sa pagkakaisa ng komunidad. Si Glenda Sarak sa balita.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Matapos may talang mataas na kaso ng dengue noong Mayo, unti-unti nang bumababa ang bilang ng dengue cases sa bayan ng Baguio, La Union. Ayon kay Dr. Anthony Sereno, Municipal Health Officer ng Baguio, La Union. Ito ay dahil sa patuloy na pagkakaisa ng mga residente, mga opisyal at mga ahensya ng pamahalaan. Sinabi niyang mula Enero hanggang Hunyo 15 ay naitala ang 178 na kaso ng dengue sa naturang bayan kung saan 9 sa mga ito ang naitala noong Mayo. Anya, mayroong isang 4-anyos na batang nasawi dahil sa dengue sa naturang bayan. Upang
14: at sa lahat ng social media platform ng Radyo Pilipinas, kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share sa lahat po ng aming social media platform, ano pang iniintay ninyo? I-like, i-follow at i-share nyo na po kami. At syempre pa, i-follow po ninyo at i-subscribe ang aming Facebook page na mayroong 1.8 million subscribers. Tuloy-tuloy lamang. Oo, i-like, i-follow at i-share, ipamalita, ipabatid sa inyong mga kapamilya, mga kamag-anak na kami po ay 1.8 na. Makisali po kayo sa amin po Facebook page. Dito po ay walang fake news. Mga totoong mga balita. Ayan. Siyempre, ang ina-advocate natin ay no to misinformation, disinformation, at fake news. No to fake news. Kaya naman, kami po ay nagagalak na makakasama namin kayo every day. Ayan, dun po sa ating mga provincial at sister station na nagkikerry po ng One Trabaho, maraming salamat. At syempre, i-like, i-follow at i-share nyo rin po ang kanilang Facebook page. At kami po ay sabayan ding napapanood sa pamagitan po ng telebisyon. Kung meron po kayong free TV, nasa TV Plus Channel 3 po kami. Kung meron mga affordable box, nasa channels 45 to 49. Ako po si Jamie Quinto at ito po ang One Trabaho ngayon pong araw ng Biyernes. Thank God it's

Friday. Oh, ito, itaya nyo sa loto. 626-26. Ngayon po ay ano, palindrome. Tama ba itong pronunciation ko, Ice? Palindrome. Palindrome daw ito. Yung pagbinasa mo ng pa left to right at saka right, left to right and then right to left. Ayun, pag binaliktad ay ganun pa din, 'di ba? 62626. Oh, yan, baka kayo'y naniniwala sa mga swerte sa numero, itaya niyo na sa loto, 'di ba? Okay. Ngayon din pong araw na ito, binabati po natin ng happy anniversary ang Presidential Security Group. Ayan, ang PSG. Sila po ang tagapagbantay. Ayan, sila ang security ng Pangulo, ang PSG. Binabati natin ang happy anniversary. And also, kahapon po ay Seafarers Day. Kahapon, pagpaumanhin na po ninyo dahil hindi po tayo nakapag-ere ng buong buo, no? Dahil syempre bibigyang daan natin yun pong presidential press briefing. Oh, sorry, yung press conference. Ayan, yung press briefing mula po sa Palasyo ng Malacanang. Yan po ay binibigyang daan natin dahil nga mahalaga na napapakinggan po ninyo ng buo at napapakinggan po ninyo ng uncut. Ayan, kasi kung minsan yung iba napakahilig na ikakat lang nila yung portion ng sinabi, i-splice nila

0: Kasamahan dyan po sa Radyo Pilipinas, Batanes. Ngayon po pala ay Batanes Day. Ayan. Ako, nakita ninyo yung isang video na nagmumotor yung lalaki. Ang lakas ng hangin. Parang kamuntik na siyang tatangayin. So, tinulungan pa siya talaga. Okay, so ako naman ay nangamusta no, dyan sa ating mga kasamahan at kaibigan din dyan po sa Batanes. And ang sabi nga ay ngayong daw araw na ito no, ay Batanes Day. And mamayang alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, may ceremonial turnover ng bangka na sinakyan ng mga naglayag na mga Tao people from Lanyu going to Batanes. Ngayon ay cultural, ngayon daw ay parang may cultural event. Ayan. Hello sa ating mga kaibigan dyan sa Batanes, si Miss Bea, dati natin dito si Miss Bea. Si Miss Bea Gaza, and then ang ating kaibigan, no? At kaklase din at ang ating Vice Mayor dyan po sa Batanes, si Vice Mayor Jenes Galarion. Ayan, siya yung nagbigay ng info. At sa lahat po ng mga kababayan natin dyan sa Batanes, ingat-ingat po kayo. Okay, at dahil po kahapon nga ay pinag-uusapan natin na dahil kahapon ay Seafarer Day, no? Aba, ay ngayon pong araw na ito, makakasama po natin supposedly kahapon, pero ngayong araw na ito ay makakapanayan po natin at makakasama na natin, no? Si Vince De La Rosa. Siya po ay isang marine transportation student at isa rin siyang marine reservist at safety officer 2. Ayan, safety officer 2. Okay, at ang ating pag-uusapan, syempre, yung ginagawa nilang paghahanda no, sa buhay marino. Magandang hapon sa iyo, Vince.
1: Magandang hapon din po sa inyo, ma'am.
0: Oo.
1: Magandang hapon po sa inyong lahat.
0: Opo. Thank you sir ha sa pagpapa-unlock mo sa amin. Una sa lahat dun sa mga hindi pa nakakaalam, ano ba itong Marine Transportation Course?
1: Ma'am, yung Marine Transportation Course po, isa po yung isang navigation at officer na siya po yung nagmamando, siya po yung namamahala na nanabigasyon kung saan po papunta yung barko at saan po yung magpo-porto po.
0: Aha. Kumbaga, ang career path ninyo ay talagang pagsisiman or yung pagsisifarer, yung pagtitimon ng barko.
1: Opo. Yes po.
0: Eh bakit pagtitimon. Yan naman ang nagustuhan mong kurso?
1: Una po sa lahat, dahil po matagal na po ako interesado sa buhay dagat. Gusto ko po matutunan pa ang tamang paniniobra sa barko, pagnanabigi. Pagsunod po sa interna, pag sunod po sa International Maritime Safety Standard. Isa na rin po sa dahilan na oportunidad po makapagtrabaho po sa loob o sa labas po ng bansa natin. Kaya po pinili ko po ang marine transportation.
0: Aha. And kumbaga parang in the future ay binabalak mo rin na maging kapitan ng barko.
1: Ah, exactly po, ma'am.
0: Oo. Naku, harinawa, matupad naman 'yang pangarap mo, no? Mahirap ba kasi ako hindi mo na itatanong ha. Ang lolo ko nung araw ay Philippine Navy and then nag-transfer na siya nung nag-retire siya. Sila 'yung isa sa mga nagtayo ng mga malalaking mga shipping company. Parang kinuha siya doon. Okay. And then hindi ko alam kung paano 'yung sistema ngayon, no? Pero nung araw meron yung mga tinatawag na tik-tik kalawang. Ayan. As in literal na nagtitik-tik ng kalawang. So, ito ay kumbaga na-anticipate mo na ganito yung magiging trabaho mo in the future.
1: Opo, ma'am. Nakita ko naman po dahil sabi nga po nila, hindi naman po agad-agad tayo magiging isang opisyal at hindi naman po tayo agad-agad naaangat. Siyempre po, sa pinaka

0: po mababa hanggang sa paangat po. Kaya po, maging ano po, confident lang po sa sarili kapag nasa barko na, ano po ba yung mga dapat namin gawin dito. Parang, kumbaga po, stepping stone po yung mga ganong senaryo sa buhay po.
1: Oo, so far, ngayong ikaw ay estudyante pa lamang, paano ka hinuhubog ng inyong universidad or paaralan, no? Para mapasabak na sa pagiging isang marino?
0: Yun po, sinasabak po kami sa mga training,
1: Oo.
0: sa
1: Anong klaseng training?
0: education.
1: Oo.
0: Simulan ko po sa basic training course po, yung tinatawag po naming basic life support, fire safety, at yung kamadari po, yung pagiging isang unity sa
1: Ay,
0: Marine po.
1: camaraderie nyo. Okay.
0: Apo,
1: Sino naman?
0: Niyo po.
1: Sino naman yung naging inspiration mo?
0: Una po muna sa lahat si Lord at si mga magulang ko po. Sila po yung naging inspiration ko po sa pagbabar ko dahil po yung lolo ko po ay isang seafarer din po. Gusto ko po ipagpatuloy yun at makatulong na rin po sa mga magulang ko.
1: Bali, anong year mo na ngayon?
0: Third year po.
1: Ah, third year. Oh, so malapit na yan,
0: Opo.
1: 'Di ba? Yan na yung ano,
0: Opo.
1: kasi yung kapatid ko din, ganyan din. So, yan na yung ito na yung ano, yung pupunta na kayo ng parang may SOLAS training, mga ganyan.
0: Yes po. Safety life support po.
1: Ah, okay. So, itong mga ito after nitong pagsusolas mo, mga ganyan. I think, no, correct me if I'm wrong, pero dati ng practice din ito, yung iba, ang nangyayari ay inila-line up sila ng mga shipping company, pero kailangan, kumbaga parang nagme-messman muna sila. Nangyayari pa rin ba ito?
0: Possible, opo. Kasi po, sa barko po, kung ari po, after po kung makapagtapos sa college is magkakaroon po kami ng may mga designated po kasi yan mami na kung mag-able seaman, ordinary seaman, messman, wiper. Pipili lang po kami doon ma'am kung ano po yung gusto po namin. Sumaba, parang yun po yung magiging experience po namin sa pagbabarko.
1: So, ngayon ba, hindi, I'm sorry ha, pero i-update mo lang kami din. Before, parang 3 years and then meron silang parang 1 year na apprenticeship sa ano sa barko, actual na pagsampa sa barko. Ngayon ba ganun pa din or talagang pinatatapos na ng 4 year course? If I'm not mistaken ha, kung tama yung memorya ko kasi oo.
0: Sa ngayon po ma'am is mag-undergo po ng cadetship program.
1: Ayan,
0: 1 year po 'yun.
1: 1 year.
0: Yan po. Yan po, yes
1: after
0: po. Yan
1: ng
0: po yung
1: ino-offer
0: sa amin.
1: Oo.
0: Apo, after po ng third year.
1: Yun yung parang
0: ano po 'yan. Pagsakay po namin sa barko. Yun po yung experience po namin na loob ng 1 year po na 'yon is dapat po ma-accomplish po namin yung mga familiarization sa loob po ng barko.
1: Ang tawag doon ay apprenticeship, 'di ba? So may ano
0: Apo.
1: Na may mga tinatawag na kayong mga blue book, mga ganyan or seaman's book, wala pa.
0: Meron na po, ma'am. Kailangan
1: meron
0: na po
1: na.
0: Namin mag-provide nun.
1: Oo. Mahirap ba yung apprenticeship? Ay, sa bagay, third year ka pa lang eh, no? So, probably next year.
0: Opo.
1: Yun na yung magiging,
0: next
1: mo.
0: Year po.
1: Oo. So, are you looking forward dun sa ano, sa pag-apprenticeship mo?
0: Medyo kinakabahan lang po ng konti kasi malalayo po sa pamilya eh. Medyo talagang tsaka lang, dasal, at pananalig lang po talaga.
1: International ba agad
0: nandun
1: ang...
0: na po ako sa sitwasyon.
1: Oo. International ba agad ang target mo or you want to pursue yung dito locally?
0: Pursue po muna dito sa locally po natin, ma'am.
1: Ah,
0: sa bansa
1: okay.
0: po natin.
1: Ah, that's good. Oo. At least, kung domestic and then mas madali na mag-international.
0: Opo, ma'am. Experience po talaga rin po yung hinihingi ng bawat company po.
1: So at mawalang galang na no doon sa mga ibang mga nagsisiman, pero ito ay madalas kong naririnig eh. Kapag ka daw kasi mga siman, mga chick boy.
0: Ay, nako po.
1: Pwede sa chick, pwede sa boy. Hindi, joke lang. Okay. Doon sa mga ano, doon sa mga future kapitan or mga seaman or seafarer na nakikinig sa atin, ano yung sa tingin mong pinaka-importanting maritime rule or equipment na dapat laging ready to use kapag halimbawa
0: yes,
1: ay sumasabak na kayo sa simulation or actual na paglalayag? Batay sa inyong ano, batay sa inyong sa iyong kaalaman, kasi iba yung tinuturo sa school, no? Pero kadalasan ang sa mga ang mga seafarers natin, kung ano yung itinuro sa kanila ng propesor, ay kadalasan yun din naman yung actual na talagang nangyayari sa mga navigation, hindi ba? So ano sa tingin mo, ano yung turo ni prof sa iyo?
0: Ma'am, ang pinakauna po talaga, bago ang lahat, yung disiplina po.
1: Ayo, kala ko gandang
0: isa na po
1: lalaki.
0: Yun.
1: Oh.
0: Ay, hindi po. Disiplina at pakikinig lang po.
1: Mm-mm.
0: Dahil sabi ko nga po, pag nasa barko na po, yung safety po ng bawat isa at safety po ng mga kasamahan po natin, yung palagi po natin tinitimbang. Lalo na po, importante po talaga yung mga training. At yung mga hakbang po, hakbang patungo po sa journey na to is tiyaga lang po at pagpuporsige, lalo na kasamahan pa po ng dasal.
1: Tama, tama. Bakit nga ba safety
0: Opo.
1: First? Ayan, ang kadalasang motto ninyo. Paano nyo ito ina-apply as future deck officer?
0: Ma'am. Sa future deck officer, ma'am, kailangan po kasi natin ng safety, lalo na po ang ginagalawan po natin ay puro bakal sa barko po, sa loob ng barko.
1: Yeah.
0: May pwede po magkaroon ng sugat dahil nga po hindi natin masabi ang aksidente po. Kaya lagi pong safety first yung nasa ano po namin, logbook namin, sa mga paalala, device warning po namin.
1: Mm-mm.
0: Yun din po yung bawat training na ginagawa po namin.
1: Oo, natatandaan ko pagka ganyan eh, tinatanong ko din yung ibang mga kaibigan ko rin eh. Yung aking ilang mga kaibigan eh, sinasabi nila na, Jay, hindi bali na magtiktik ng kalawang, pagka raw nagtitiktik siya, ang iniisip daw niya, ano eh, dolyar to, dolyar. Kasi
0: ayan din po yung isang yun din po ang isang ano ng mga sipir, dolyar po kami.
1: Oo. Pero magastos din ha, magastos ang kurso ninyo,
0: Opo.
1: Magastos at magastos din
0: Opo.
1: Yung mismong mga training, may kamahalan, 'di ba?
0: Opo, ma'am, sobra po.
1: Mm-mm.
0: Eh dahil nananalig po kay Lord na tulungan po ko sa araw-araw, nagagampanan naman po, ma'am, yung mga bayarin at yung mga needs po namin sa training.
1: Oo, and the next year ikaw ay mag-apprenticeship na, 'di ba? So
0: yes po, ma'am, next
1: oo.
0: Year po.
1: So ano yung ine-expect mo? Syempre, kumbaga parang naasahan mo ba na makakasakay ka na kaagad? Ano yung expectation mo?
0: Ma'am, sa akin po, expectation ko po dahil nakikita ko po na prosigido po ako. Feeling ko po talaga makakasampa na po ako next year.
1: Mm-hmm.
0: And wish ko po na sana ibigay na to ni Lord. Dahil po medyo sobrang hirap din po ng mga pinagdadaanan. Talagang kapit lang kay Lord hanggang sa makuha natin yung successful na sinasabi po natin.
1: Oo, tama naman.
0: Tabuhay.
1: Meron bang advantage ang pagiging marine transport student bilang prerequisite, no? Kung gusto mo halimbawa magsilbi as Philippine Marines, pero yung lolo ko Philippine Navy nung araw yun eh. And then I think nag-retire siya, kinuha siya ng Oceana if I'm not mistaken. Yun yung isa sa parang pinakamalaki. Oo, isa sa parang consultant siya doon, isa sa pinaka sila yung parang nagdala dito noon. So maraming mga seaman at that time, mga 1960s, 70s na ipasok ng trabaho ng lolo ko. Anyway, so ikaw ay marine reservist. So sa tingin mo ba that is to your advantage? Na ikaw ay magsiman.
0: Yes, ma'am. Advantage po.
1: Bakit?
0: Ma'am, eh kasi po, sabi ko nga po, kung hindi po muna ako makasampa, at least yung pagiging isang marine reservist ko, pwede ko pong ipagpatuloy maging isang regular po na nagsiservisyo po sa bansa natin. Or any branches po ng armed forces, pwede po akong mag-try doon i-ano po, i-gawan po ng exam, yung mga ganyan. I-try ko po mag-ano doon, mag-apply kung kakayanin ko rin po.
1: Oo, tama, tama. Anyway, ikaw ba ay ilang taon nung kumuha ka as Marine Reservist? Mahirap ba?
0: Mahirap po, ma'am, dahil ang dami pong training din na binagsak sa amin nun.
1: Ay, talaga?
0: So, ayun po. Opo. Ang edad ko po nun, 18 years old pa lang po, nag-marine reservist na po ako.
1: Ay, galing.
0: Nagte-training na po akong, opo. After ko po ng senior high school, nag-direct po ako sa Armed Forces, nag-apply po ako as a reservist para makatulong na rin po sa bansa natin sa maliit na paraan po na pagbo-voluntaryo po.
1: Ang galing naman. Oo, alam mo, bihira yung ganyan kasi syempre yung ibang mga, alam mo, yung ibang mga kabataan ngayon eh, imbis na, di ba, nando doon yung pagmamahal mo sa bansa, maganda yan, maganda.
0: Opo.
1: Kasi di ba, yung iba, ganyang edad, 18, ang iniisip mapatrouble, mag-inom-inom, 'di ba? At least ikaw nagpunta ka nagpunta ka pala sa AFP para maging Marine Reservist. Very good ka naman diyan.
0: Opo, ma'am.
1: Oo. At sana doon sa mga nakikinig na mga ng mga kabataan, gano'n, no, 'di ba? Gano'n yung gawin ninyo kaysa mapatrouble-trouble kayo diyan. Okay, or kaya naman inom-inom kayong magbabarkada.
0: Opo.
1: Oo. Okay, doon sa mga nagnanais daw na maging seafarer or marine officer, maaari mo bang i-share sa amin yung iyong ginawang paghahanda, ano yung mga qualifications para makapag-aral ng marine transportation, and at the same time, no, paano mo na ipasa yung pagiging isang marine reservist?
0: Opo, ma'am. Sa mga incoming po natin dyan na magiging cadet po or papasok po as a worker na po sa barko, lagi lang pong isipin yung tiyaga, yung hirap, nandyan na po yung hirap na yan. Pero dahil nga po marami tayong requirements, marami tayong kailangan na certificate, is lagi po natin paghandaan yun. Then meron din po tayo mga training, marami pong training center na nag-aalok ng libre. Much better po na palagi po nating hanapin yung mga libre para kahit paano po makabawas din po sa menos yung gastos.
1: Uh-oh.
0: And lagi pong isipin natin yung mga kailangan, ano po ba yung mga kailangan natin pag magsisipirer. Unang-una po dyan yung training, seaman's book, passport. Ayan po yung mga pinaghahandaan po namin bilang isang seafarer, dahil yan po yung one of requirement po ng mga company na nag-aalok po ng cadet training, cadet program sa barko po.
1: And physically and mentally, ikaw ay kailangan talagang
0: Apo. Medical po 'yan, medical po.
1: Oo, kasi 'di ba, I think yung sa SOLAS training ninyo, tatalon ka ng pagka taas-taas mula doon sa dagat, 'di ba?
0: Yes, ma'am. Opo.
1: Nahirapan ka ba or
0: na?
1: Natakot ka ba?
0: Sa una, ma'am, sa first ano namin, medyo kinabahan, pero nung tumalon na po ako, nawala na po yung kaba ko. Kaya ano po, kakabahin po nung una.
1: Okay. Anyway, Vince, kami ay nagpapasalamat sa iyong time. Mukhang ikaw ay papasok ka pa ba? Ano, nasaan ka ba ngayon? Mukhang on mobile
0: nasa
1: ka.
0: Nasa Tuguegarao po ako, ma'am.
1: Ah, okay. Okay. Oo.
0: Nag-work din po ako ngayon dito po.
1: Ah, ba? Napakasipag na bata, ah. Okay. So,
0: po.
1: Ano yung meron ka bang mensahe na gustong ipaabot sa mga nanonood at nakikinig sa atin para ikaw ay magsilbing inspirasyon sa kanila? Hindi lamang po si Vince ay isang estudyante no ng Marine Transportation Course, kundi isa rin po siyang Marine Reservist. Ayan. Sige, go ahead.
0: Opo, ito po muna yung iwan ko sa inyong mga word ko na sana ma-inspire kayo. Great waves are not obstacle to someone with a clear direction. Ika nga, hindi hadlang ang malaking alon sa taong may malinaw na direksyon. Maging ano, matatag lang po tayo, manalig sa Diyos, at huwag po natin kalimutan ang presensya po lagi natin kay Lord. Yun lang po yung may iwan ko sa inyo.
1: Oh, gusto ko yung ano mo, yung iyong iniwan na mensahe. Tama naman, kung alam mo yung direction mo, walang malaking alon ang hindi makakapigil sa iyo. Oo. Great wave is not an obstacle, oh, 'di ba? Anyway, may mga gusto ka bang batiin? Shout out, girlfriend, ganyan. Oh.
0: Meron po. Unang-una po lahat, binabati ko po yung magulang ko, si Rosalie de la Rosa at si Wilborn de la Rosa. At dito po sa pinagwo-work ko kay ORRA Construction Company po, binabati ko pa rin po sila.
1: Ayun. Okay, diba? Napakasipag. Sige. Maraming salamat sa iyo, Vince, at sana ay maabot mo.
0: Opo. Thank you po.
1: Okay. Sana ay maabot mo ang iyong mga pangarap.
2: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: At syempre pa, magbabalik po ang inyong One Trabaho pagkalipas lamang ng ilang paalala. Oras natin, 2:35 ng hapon.
3: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takip pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na ha? Good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag, panatag ang may alam.
4: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga! Eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Putol asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo!
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Juan Trabajo. Juan Trabajo kasama si Jamie Quinto. Juan Trabajo. Juan Trabajo dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: 2:38 ang ating oras, nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programa. Ito po ang Juan Trabajo dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 sa inyong mga talapihitan. Dito naman po tayo sa ating balitaan, Labor Secretary Francis Tolentino nakipagpulong sa Employers Confederation of the Philippines. Alamin natin kung bakit, hatid po ng balita ni DK Zarate.
2: Radyo Pilipinas. Report.
10: Nakipagpulong si Labor Secretary Francis Tolentino sa mga miyembro ng Employers Confederation of the Philippines. Hinikayat ni Tolentino ang basmatibay na pagtutulungan ng pamahalaan, manggagawa at mga employer upang mapuunlad ang ekonomiya. Dapat din may paalam sa publiko ang mga hinanaing ng mga manggagawa at ang mga sakripisyo at kontribusyon ng mga management. Ibinahagi rin ng kalihim ang mga pangunahing prioridad ng DOLE, kabilang ang pagpapatibay ng labor rights, paglikha ng mas maraming trabaho, pagpapaunlad ng kasanayan ng mga manggagawa, pagsusulong ng industrial peace at pagpapalakas ng ugnayan sa mga employer. Ayon sa DOLE, ang pagpupulong ay bahagi ng layo ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang ugnayan ng pamahalaan at pribadong sektor para sa mas maraming dekalidad na trabaho at mas eksklusibong pag-unlad ng ekonomiya. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Juan Trabajo, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Posibilidad naman ng pagharap ni Mary Grace Piatto sa House Prosecution Panel, diskarte na ng mga mambabatas ayon po yan sa Malacanang. Si Raquel Bayan sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Report.
11: Naniniwala ang Malacanang na bahagi na ng diskarte ng House Prosecution Panel ang pagharap sa kontrobersyal na si Mary Grace Piatto bilang testigo. Payag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro matapos kumpirmahin ni House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua na isa si Piatto sa 25 testigo na ihaharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, partikular sa issue ng confidential funds. Ayon sa opisyal, nasa prosecution na ang pagpapasya kung sino-sino ang kanilang ihaharap ng mga testigo sa kaso, lalo't bahagi ng estratehiya ng prosecution ang naturang hakbang. Gayuntuman, binigyan ni Castro na batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, wala umanong record ng isang individual na nagngangalang Mary Grace Piatto. Kaya't posibleng mahirapan silang matukoy ang individual na ito at Kongreso na anya ang bahalang dumiskarte nito.
12: Strategy po nila yun. Strategy nila. Pero kung ayon sa PSA, ay walang Mary Grace Piatto. So baka mahirapan silang makita kung sino yung Mary Grace. Nasa kanila po yung style or strategy.
11: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Juan Trabajo, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Maraming salamat sa iyo, Raquel Bayan. Oras natin 2:42 ng hapon. Mga pampublikong paaralan naman sa Binyan, Laguna, magkakaroon daw po ng metal detector. Si Luisa Irispe sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Report.
13: Mas masisiguro na ang kaligtasan ng mga estudyante sa lungsod ng Binyan, Laguna dahil magkakaroon na ng metal detectors sa mga entry points ng mga pampublikong paaralan. Ayon sa Department of Education Binyan, ang nag-donate ng metal detectors ay si Congressman Armand Dimagila sa inisyatibo na wala nang makakalusot na mga kagamitang magdudulot ng kapahamakan sa mga mag-aaral. Ayon naman sa kongresista, umaasa siya na sa pamamagitan nito, mapipigilan ng mga nais gumawa ng kaguluhan sa mga eskwelahan at mapapanatag rin ang mga magulang na ligtas ang mga kabataan habang nag-aaral. Nagpaalala naman din ang kongresista sa mga magulang na huwag kalimutan na mahalaga ang gampanin sa tamang pagpapalaki sa mga anak. Sa ngayon naman, hawak ng Schools Division ng Lungsod ng Binyan ang mga metal detectors at inaasahang agaran din itong magagamit. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
1: Dako naman tayo. Dito po sa parusang expulsion para daw po sa mga estudyanteng masasangkot sa kaguluhan kahit sa labas ng paaralan. Maging yung daw pong pagdadala ng armas. Ano ito? Planong ipatupad na ng Manila Local Government Unit? Sige nga, alamin po natin ang ulat na yan ni DK Zarate.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Pinag-aaralan na ng lokal na pamahalaan ng Lungsod ng Maynila na magpasa ng batas upang mapatalsik sa paaralan o makick out ang mga estudyante ang masasangkot sa riot kahit sa labas ng paaralan. Ginawa ang payag ni Manila City Mayor Sco Moreno kasunod ng mga ulat ng pagiging agresibo ng mga estudyante tulad ng nangyaring pamamaril sa Tacloban kung saan tatlo ang namatay at maraming nasugatan. Ayon kay Mayor Moreno, mapapatalsik din sa paaralan ang mga estudyante magdadala ng armas sa loob ng paaralan. Pagpupulungan nila sa Lunes kasama ang Binong Task Force ang basmahigpit pang patakaran para sa expulsion kasama na rin ang para sa mga nambubuli. Kapag naipasa ito sa sangguniang lungsod, hindi na maaaring mag-aral sa mga pampublikong paaralan sa Maynila ang mapatunayang lalabag. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Zarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat sa iyo, DK Zarate. Ayun, okay, at least malinaw na. Yun daw pong parusang expulsion, no, para sa mga estudyante na number one, masasangkot sa gaguluhan. Kahit na kayo po ay wala sa vicinity ng inyong school. Kung kayo ay magdadala ng armas, ay kasama rin po yan sa expulsion. No? At yan daw po ay ipatutupad ng Manila Local Government Unit.
2: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Oras natin 2:45 ng hapon. Samantala, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balitaan. Pagharang naman ng depensa na mamarkahan at mabuksan ang box mula sa Bureau of Internal Revenue. Ipinagtataka ng prosecution panel si Ms. Melanie Valdos Reyes sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Nagtataka si House Prosecutor at Senior Deputy Minority Leader Leila De Lima kung bakit hinaharang ng kampo ng depensa ni Vice President Sara Duterte ang pagmamarka at pagbubukas ng kahon mula sa Bureau of Internal Revenue. Ayon kay De Lima, karapatan at prerogative ng magkabilang panig, prosecution man o depensa, ang pagmamarka ng kanilang mga documentary evidence sa harap ng Clerk of Court. Di nang mambabatas, hindi dapat ginagawang issue o kailangan panghingan ang permiso mula sa Senate Impeachment Court para sa pagbubukas ng naturang kahon, lalo pat kabilang sa ebidensya ng depensa, ang ITR ng mag-asawang Carpio Duterte na siya rin namang nilalaman ng BIR box. Narito ang pahayag ni Congressman Leila De Lima. Samantala, hinamon naman ni Prosecutor Joel Chua ang defense team na huwag katakutan ang box mula BIR kung malinis naman ang kanilang konsensya.
15: So nandiyan na ang karapatan, prerogative ng any party, either or both parties, na magpamarka ng kaanuman ang intended evidence nila. So yun ang hindi namin po maintindihan kung bakit ginawa pang issue na hindi na dapat kunin o hingin yung permiso ng korte, ng impeachment court, kung nag-agree sana both parties, kung nag-agree yung defense, nabuksan na talaga at this point yung BIR box.
14: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Samantala, ECC nagsagawa po ng seminar para sa mga manggagawa hinggil sa SOGI Bill, kasabay po ng paggunita ng Pride Month. si Ms. Luisa Erispe sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Lumahok ang mga empleyado ng Employees Compensation Commission o ECC sa isang seminar kaugnay ng sexual orientation, gender identity and expression, and sex characteristics o SOGI bilang selebrasyon ng Pride Month. Ayon sa ECC, nais nilang maipaliwanag sa mga empleyado ang kahalagahan ng respeto, equality, at karapatan ng mga kabilang sa LGBTQIA+ community. Dapat din maipakita na ligtas ang work environment para sa lahat ng kasarian. Bukod naman sa seminar, patuloy pa ang ibang programa ng ECC na layong maging maayos ang workplace culture para sa lahat ng empleyado sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat sa iyo, si Luisa Erispe. Samantala, whole departure order laban sa dating head coach ng Ateneo na si Tab Baldwin. Irerekomenda ng DILG kaugnay po sa pagkamatay ng dalawang student athletes sa Aurora. Si Diane Liar sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Yes, Jamie, irerekomenda ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang pagpapalabas ng whole departure order o HDO laban sa dating head coach ng Ateneo men's basketball team na si Tab Baldwin. Ito ay kaugnay ng pagkasawi ng dalawang basketball players ng Ateneo na si Rene Baterbonia at Divine Adili. Sa pulong balitaan sa Quezon City, sinabi ni Interior Secretary John Vic Ribulla na kasalukuyang nasa ilalim si Baldwin ng Immigration Lookout Bulletin Order. At sa oras na maisampa yung mga kaukulang kaso, ay irerekomenda nila ang pagpapalabas ng HDO. Ayon kay Ribulla, sinabihan na rin niya si Baldwin nung una pa lamang na huwag umalis ng bansa. At sumagot naman daw ang head coach na wala itong planong umalis ng Pilipinas. Matatanda ang inanunsyo ni Ribulla ang pagsasampa ng kaso laban sa 11 individual na may kinalaman sa pagkasawi ni na Baterbonia at Adili, kabilang sa mga sasampahan nga ng paglabag sa Republic Act 11053 o Anti-Hazing Law si Baldwin. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Samantala live o samantala itong mga residente daw po ng Barangay Tatalon ramdam ang pakinabang ng pinalawak na drainage system sa G. Araneta Avenue sa Quezon City. Si Ms. Marian Bastasa sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: James, hindi na nga tulad ng dati ang pangamba ng mga residente ng Barangay Tatalon sa Quezon City tuwing bumubuhos ang ulan, ngayong napapakinabangan na nila ang pinalawak na drainage system dito sa G. Araneta Avenue. Sa pagbisita ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bagong ayos na proyekto, personal siyang pinasalamatan ng mga residente dahil sa malaking ginhawang na idulot nito sa kanilang lugar. Isa sa kanila si Tati Virgilio Tobias na nagsabing nakasanayan na nila noon ang mag-evacuate dahil kahit konting ulan lang, ay mabilis na bumabaha sa kanilang lugar. Pero iba na raw ang sitwasyon ngayon dahil matapos ang proyekto ng DPWH, mas mabilis nang humuhupa ang baha. Ganito rin ang sinabi ng negosyanteng si Nedive De Villa na hindi na nga raw umaabot sa gutter ang baha noong umulan ng malakas noong Sabado. Pakinggan natin ang kanyang pahayag.
18: Sabi mo, pag umulan noon, dahil hanggang saan umaabot ang
19: tubig? Umaabot ang tubig dito, kataas.
18: Gano'ng katagal na ulan niya?
19: Ano yan? Minsan isa hala pag malakas ang ulan talaga. Wala, ano lang, 30 minutes lang.
18: Ganyan nakataas
19: ang ano, tubig. Kung wala yon, yung ulan ng Sabado, ganyan kataas yan. Eh merong manol na malaki, inigot niya. Inigot niya.
17: Para nga rin dito kay Nanay Nedy, malaking tulong sa mga residente ang pagsasaayos ng drainage system dahil nabawasan na raw ang kanilang pag-aalala tuwing malakas ang ulan. Matatanda ang iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa DPWH itong pagpapabilis nga ng mga flood mitigation projects, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan para matugunan ang matagal ng problema ng baha sa lugar ng mga o itong mga flood-prone areas sa Metro Manila. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Buwang trabaho, trabaho. dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Maraming salamat sa iyo, si Mary Bastasa. Ang oras natin, 2:53 ng hapon.
20: Happy birthday! Happy birthday!
1: Siyempre pa, babati muna tayo ng maligayang kaarawan.
20: Happy birthday!
1: Kay Tita Beth Germar mula dyan sa Olongapo City.
20: Oh, happy birthday!
1: At syempre, ito, pinsan natin ito, si Debbie Ann Hube.
20: Happy birthday!
1: Taray mo naman dyan, girl. Ayan. At syempre, si Tita Percy Adriano.
20: Happy birthday! Happy birthday!
1: At kay director, kay NPC director Paul Gutierrez, 'di ba, tama, director na siya? Oh, director ba siya ulit? Oh, I think, pero dati po siyang ano sa PT Forms. Ayan, si Sir Paul Gutierrez.
20: Happy birthday.
1: At syempre, sa nag-iisang si Trish Roque.
20: Happy birthday. Happy birthday.
1: Happy birthday, Trish. And with that, kami po naman ay magpapaalam na. Maraming maraming salamat po sa ating mga nakasama sa Marulas Transmitter. Ang atin pong mga kasamahan dito din sa studio, sina Engineers Marvin Toledana and Matet Segovia. At syempre, ang atin pong mga executive producers, sina Ice Adan and Tess Ramirez. Ang tabayanan po ninyo, susunod na ang programang Radyo Siyensya. Kasama po si Yusek Sahugon and si Onin Miranda. Ako po si Jamie Quinto, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang hapon, mga kahuan trabaho. Happy weekend!
2: Juan Trabajo, trabajo dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
21: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Improvement ng drainage system sa G. Araneta, Quezon City. Ramdam na ng mga residente at motorista sa lugar ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May ulat si Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Pinalugod ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agad na pagkumpleto sa rehabilitasyon ng drainage system sa G. Araneta Avenue sa Quezon City na isa sa mga lugar na lumulubog sa baha tuwing umuulan. Sa pag-inspeksyon ng Pangulo sa proyekto ngayong araw, ibinahagi nito ang ilan sa mga ipinatupad na pagkukumpuli sa proyekto, kabilang ang installation ng malalaking drainage. Ayon sa Pangulo, agad na naramdaman ng mga residente sa lugar ang epekto ng proyekto, dalot hindi na nagmimistulang second floor ang taas ng tubig baha tuwing umuulan. Ang susunod na kailangan tutukan ayon sa Pangulo, ang problema sa basura. Tuwing pumapasok kasi anya ang tubig baha, natatangay nito ang mga basura na bumabara sa drainage system. Dito na anya papasok ang lokal na pamahalaan ng lungsod Quezon upang masiguro ang ganap na operasyon ng drainage system.
23: Kung pumapasok na yung tubig, dala yung basura, nababara na naman yung ating mga drainage. Kaya magpapatulong tayo sa local government, hihingi tayo ng tulong kay Mayor Joy. At sabihin natin kung pwede ay gawa tayo ng sistema para tuloy-tuloy ang pag-declogging. Ginagawa na ng mga tiga rito, nagdi-declogging sila. Pero ano lang, small scale lang. Sa dami ng basura, kailangan talaga meron tayong isang sistema.
22: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Ateneo de Manila University President Father Roberto Iap muling humingi ng paumanhin sa pamilya Baterbonya at Adili habang tiniyak ang patuloy na pagbibigay ng kinakailangang tulong at suporta. May live report si AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Yes, Omar, muling nagpabot ng pakikiramay at tumingin ang paumanhin si Ateneo de Manila University President Roberto Yap sa pamilya ng dalawang nasawing student athletes na si Rene Baterbonya at Divine Adili. Ayon nga kay Father Yap, sila ay patuloy na nakikisimpatya at hihingi ng tawad sa pamilya Baterbonya at Adili at patuloy din na magbibigay ng kinakailangang tulong at suporta. Paglilinaw ni Yap, siya ay personal na nakipag-ugnayan sa pamilya ng dalawang atleta na sila ay nasawi at patuloy rin anya ang representasyon ng Ateneo at Jesuits ng dalin si Baterbonya sa Davao at si Adili sa Nigeria. Si Yap ay nagtungo sa tanggapan ng National Bureau of Investigation ngayong araw para dumalo sa nagpapatuloy na investigasyon kaugnay ng pagkasawi ni Baterbonya at Adili sa basketball training sa Aurora. Mula pa rin dito sa NBI, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Maraming salamat, live report ni AJ Ignacio. Nakakasang paglilitis ni Vice President Sara Duterte sa July 6, wala nang haadlang kasunod ng formal na pagtatapos ng pre-trial conference. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Kasunod ng pagtatapos ng pre-trial conference sa Senado, nagpahayag ng buong tiwala ang House Prosecution Panel na wala nang makapipigil sa formal na pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Legal Spokesperson Benjamin Taliosa Jr., naging produktibo ang limang araw na iginugol ng prosecution sa pre-trial conference sa pagmamarka ng libo-libong documentary evidence at exhibit pagtukoy sa mga pangunahing saksi, paghahain ng mga proposed stipulation at paggawa ng mga kinakailangang manifestation sa harap ng impeachment court. Binigyan din ni Tolosa na ituturing ng prosecution panel ang pagtatapos ng pre-trial phase bilang isang tagumpay para sa pananagutan. Kinilala naman ni Tolosa ang sipag at pagpupursige ng Secretariat ng Senado sa kanilang professionalism na nagbigay daan sa magkabilang panig na maayos na matahak at matapos ang proseso sa kabila ng bulto o dami ng ebidensya. Narito ang pahayag ni Legal Spokesperson Jay Tolosa.
3: The good news is that with the completion of the pre-trial proceedings, the impeachment trial is now set to commence on July 6. We welcome this important milestone because it allows the constitutional process to move forward and gives the Filipino people the opportunity to hear the evidence, examine the facts, and know the truth through a fair, transparent, and orderly trial.
14: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Samantala, sa ating panghuling balita, impeachment court dapat payuhan ang prosecution at depensa na umiwas sa pagkokomento sa merito ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. May ulat si Ninfa Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Gini ni Senador Ping Lacson na dapat payuhan ng impeachment court ang prosekusyon at depensa na umiwas sa hayagang pagkukomento sa merito ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lacson na magsisilbing isa sa mga senator judges sa impeachment trial, kailangang mapanatili ang integridad ng mga paglilitis at maiwasang malitis ang kaso sa hukuman ng public opinion. Nilinaw ng senador na ang kanyang pangamba ay nakatuon lang sa mga komento hinggil sa merito ng kaso at hindi sa mga talakayan tungkol sa procedural matters at iba pang mga bagay na makakatulong sa pag-unawa ng publiko sa proseso ng impeachment. Nagtapos kahapon ang pre-trial proceeding para sa impeachment kung saan minarkahan na ng House Prosecution Panel, Defense Team ng Vice Presidente at Impeachment Clerk of Court ang mga ebidensya at tinukoy ang mga testigong ihaharap sa paglilitis. Una nang sinabi ni Senate Secretary at Impeachment Clerk of Court Renato Bantog Jr. na maaaring umabot sa 92 trial days ng presentasyon ng mga ebidensya sa trial. Inaasahan niya ng prosekusyon na matatapos nito ang presentasyon sa loob ng 62 trial days habang 30 trial days naman ang para sa depensa. Nakatakda ang pagsisimula ng impeachment trial sa July 6. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pag-usapan natin, programang hihimay sa mga mainit na usaping kinakaharap ng bansa. Tatalakay sa mga balitang pinag-uusapan. Pag-usapan natin, kasama si Manong Oka Orbus, Lunes at Webes, alas 8:30 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 at sa 104.3 Capital FM. Pag-usapan natin, chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpa at balitang sariw at mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng Bachelor's Degree in Mechanical Engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the Libingan ng Mga Bayani.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
24: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
8: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
25: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
26: Anong nangyari?
25: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
27: Ako sir, ambulance driver ako.
26: Ambulance driver? Oh.
27: Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
24: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
26: Dahil hindi na umabot.
27: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi na may namalaya, napatay na pala.
24: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
26: Makapal yung simento.
24: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
26: These are the reinforcements.
24: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
8: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
26: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, nung dinala kami rito ng father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
8: sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong kapatid, Saint Papawid, Onin Miranda. Narito na ang programang maghatid ng mga balita at impormasyon tungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon.
1: Kokonekta sa bawat Pilipino, saan mang sulok ng mundo, dala ang mga programa at proyekto ng Department of Science and Technology sa ngalan po ng ating kalihim, Secretary Renato U. Saludum Jr., ako po si Yusek Maridon o Donet Sahagun, at ito ang Radyo Siyensya sa DOST, konektado ka.
0: Magandang agham po, Yusek Donet.
1: Magandang agham sa iyo, Onin, at sa lahat ng ating mga kakonek.
0: At para lahat tayo mga konek, mga kaibigan, oras na para pakinggan ang mga naging kaganapan sa DOST. Sa linggo nagdaan sa pangunguna po ng S&T Authority ng Bansa, DOST Secretary Renato U. Saludum Jr.
1: Narito po ang mga naging kaganapan ng ating kalihim sa linggong nagdaan. Noong weekend po ay ginanap ang ating ALTAB Festival sa SMX Convention Center na pinungunahan ng DOST katuwang ang Gridlock Games Studio upang suportahan ang gaming and creative industries. Noong Lunes naman ay nakipagpulong ang ating kalihim na si Secretary Renato Saludum Jr. kasama ang Philippine Chamber of Commerce and Industry patungkol sa metrology upang palakasin pa ang iba't ibang sektor ng bansa. Pinagtutuunan din ang pagtalakay sa halal industry sa naturang pagpupulong. Noong Martes naman po ay ginanap ang Advanced Science and Technology Institute Conference or ASTICON, at kahapon hanggang ngayon ay nasa Laos po ang ating kalihim para sa 22nd ASEAN Ministerial Meeting on Science, Technology and Innovation.
0: Maraming salamat po, Yusek Sahagun. Samantala, narito ng iba pang napapanahong balitagam. Ito ang DOST Report. Opisyal nang binuksan ang ALTAB Festival 2026 sa SMX Convention Center sa Manila, Pasig City. Nagsama-sama ang mga gamers, content creators, students, innovators at tech enthusiasts upang ipagdiwang ang talento ng mga Pilipino at tuklasin ang iba't ibang oportunidad sa game development, esports at creative industries. Tabok dito ang iba't ibang interactive exhibits tulad ng Game Dev Challenge Regional Winners Showcase, kung saan ipinakita ng mga aspiring Filipino game developers ang kanilang mga laro. Likhang laro, tampok rin ang 3D printing and prototyping area at ng esports game dev launch na nagpapakita kung paano nakakatulong ang teknolohiya sa paglago ng esports game development at digital skills sa bansa. Nakiisa sa pagdiriwang si dating DOST Secretary Fortunato T. De La Peña at Planning and Evaluation Service Director for Dr. Cesar R. Pedraza. Dinalohan rin ito ng mga opisyal mula sa DOST at iba't ibang industry partners tulad ng Red Fox Technologies at Filipino Inventor Society. Sa pagnatapos nito, muling pinagtibay ng DOST ang kanilang commitment na patuloy na suportahan at paunlarin ang digital creative industry sa bansa.
1: Samantala, sinisikap ngayon ang DOST PTRI na mas palaganapin ang pagsunod sa Philippine Tropical Fabrics or PTF Law o RA 9242. Hinihikayat ang mga ahensya ng pamahalaan na gamitin ang mga lokal na tela gaya ng abaka, pinya, saging, bamboo, cotton at silk para sa kanilang mga opisyal na uniforms. Sa pamamagitan nito, maaari umanong ma-unlock ang napakalaking 17.8 billion annual market na makakatulong ng husto sa ating mga lokal na magsasaka, weavers at manufacturers. Bukod sa pagpapasigla ng ating ekonomiya at local value chain, mas eco-friendly at mababa rin sa carbon emissions sa mga natural na telang ito

0: Hilingan ng oo. DOST Peter I.
1: Totoo, totoo. At nagsimula na tayo sa DOST.
0: Mm-hmm.
1: Marami na, palagay ko ilang beses na tayo nagpalit ng uniform at ang gumagamit natin ay tropical, natural tropical fibers.
0: Ayun. Ang natural tropical fibers dyan, mga kaibigan, tulad ng abaka, pinya, saging, bamboo, cotton, at silk. Kaya maganda para sa ating kasuotan na pangkilikin ng mga produkto ito.
1: Oo, at nakakatulong talaga ito sa ating mga farmers, mm-hmm. weavers, at marami sila na parang isa-isang community sila. Mm-hmm. Saan man sulok ng Pilipinas, meron tayo niyan.
0: Tama po. Mga kakonek, agham nyo ba na may dagdag solusyon na sa mga overheating vehicles at e-vehicles natin sa tulong ng 3D printing? Tutok lang dahil yan ang pag-usapan natin ngayong araw. Magabarigan ang Radyo Siyensya sa DOST, konektado ka.
2: Mga kababayan, si Dingdong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng balakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas.
0: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya. Ito na ang ating kwentong SNT. Mga kakonek, agham nyo ba ng isa sa pinakamalaking kalaban ngayon ng mga makabagong electric vehicles o EV ay walang iba kundi ang matinding init ng panahon. Habang papaliit at papalakas ang mga makina ngayon, mas madali sila mag-overheat na pwedeng sumira sa mga baterya ng ating mga sasakyan.
1: Tama yan, Onin. Pero don't worry, dahil ang DOST, may cool na solusyon dyan.
0: Mm-hmm.
1: Sa tulong ng 3D printing, nakagawa sila ng isang lightweight liquid cooling system para sa cooling efficiency ng mga EV na sasakyan. At para talakayin ang project AM Polycools o Additively Manufactured Polymer-Based Liquid Cooling System for EV or Electric Vehicles, makakasama natin ang isa sa ating S&T Fellow na si Dr. Emmanuel or Eman Ariola. Magandang agham po, Doc Eman.
5: Magandang agham po, Yusek.
1: Ayan, Doc Eman. Bago natin talakayin ang proyekto, nalaman namin kanina, nakasama ka sa mga tinatawag nating S&T Fellows. Mm-hmm. Para sa ating mga tagapakinig at manunood, ano po ba ang pangunahing misyon ng ating mga S&T Fellows katulad ni Dr. Eman at paano kayo napadpad dito sa DOST-MIRDC?
5: Yeah. Yes po, Yusek. So, ang S&T Fellow ay isa pong programa ng DOST. So, ito po yung programa nila para gamitin yung mga advanced technical expertise ng ating mga researchers para masolusyonan natin yung mga problemang pang-industriya ng Pilipinas. So, para mapabilis din yung ating mga innovation and also para magsilbing tulay sa pagitan ng akadim at sa mga local industry. Doon naman po sa napunta ko sa DOST-MIRDC, nagkaroon kasi ng post ang DOST-MIRDC with regard sa call for S&T Fellow. And nagkataon po na ang hinahanap nila ay sa naaayon sa aking expertise based sa aking PhD study. So, gusto kasi naming mapaunlad yung local manufacturing industries tsaka yung metalworking technologies gamit ang advanced manufacturing Tapos nagkataon na yung PhD ko is about advanced manufacturing na ginagamit sa power electronics.
1: Ayun. Si Doc Eman, by the way, sa pakikipagkwentuhan natin Apo. Kanina, ay isang scholar. DOST scholar mula MS at PhD niya. Ayan. At ngayon, ginagamit niya ang kanyang kaalaman para

0: para sa pagsagot sa ilang mga common problems o evolving problems dito sa ating bansa.
1: Nako, yeah. Tama-tama yan. At ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga electric vehicles or EVs at sila yung itinuturing na future ng green transportation. Pero behind the quiet motors, ano po ba itong tinatawag na thermal bottleneck o yung grabe at matinding problema sa init na naranasan ng mga EV manufacturers sa buong mundo?
2: Well, thank you, Kuya Onin. So, sa loob kasi nung EV, yung tawag dyan is yung traction inverters or yung puso nung EV natin when it comes sa pagdidistribute ng current sa loob ng EV. So, habang pinapataas natin yung power density, bumibilis yung sasakyan, tumataas din naman yung init na napoproduce nito. So, power density na banggit ko. So, power density is like you have a juice box. Mm-hmm. So yeah, so it's like
1: juice
2: how
1: box.
2: Yes, juice box. So yung mga tetra pack na juice.
1: Yeah,
2: so
1: okay.
2: So imagine niyo 'yon. It's like how fast can you pour out the juice out of the box? Ang tawag doon is power. Mm-hmm. Ngayon, yung size nung tetra pack natin, ang tawag doon is yung volume. So power over volume, that's the power density. Ngayon, ang power density is like asking how much juice or how much power can I squeeze out of this box, gano'ng kadami yung mapipiga ko.
1: Mm-hmm.
2: And then, iko-compare ko sa gano'ng kalaki yung box.
1: Ayun. Gano'ng nga magkalaki, sir, yung box?
0: Yung pinag-uusapan natin, ano?
2: Yeah, so, actually, nakabase yan lagi sa kilowatt per liter. So, ang labanan dyan is gano'ng karaming kilowatt ang mailalagay mo sa loob ng isang litro.
0: Uh-oh.
2: So, yeah.
1: Oh, okay.
2: Kapag sinabing low kilowatt per liter, parang mayroon kang malaking box.
1: Mm-hmm.
2: Tapos, may konting juice ka lang na nasa loob. Pag sinabi naman na high kilowatt per liter ka or high power density, meron kang maliit na box.
1: Mm-hmm.
2: Pero punong-puno siya.
1: Okay.
2: So, you can just simply spray yung juice out palabas kasi nga punong-puno siya, madali siyang i-squeeze. Pero for an EV, gusto natin ng mataas na power density. Mm-hmm. We want the motor to be tiny, but there still be a super strong power that can make the car run really fast.
1: Mm-hmm.
2: So, yun. So, kaya ako nabanggit yon, ang thermal bottleneck kasi ay nangyayari kapag hindi natin nailabas yung power na napoproduce nung power inverter natin ng mabilis. So mag-overheat ngayon yung EV natin. And kapag may thermal throttling, automatic na may safety feature yung EV natin na bababaan ko yung performance ko para hindi ako masunog o hindi siya masunog.
1: Alright, Dr. Eman, mabalikan ka namin na USEC. We'll pause for this break pero papasukin muna natin ang isang pag-uulat. Alamin natin yung pahayag po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa endorsement po ng Philippines Public Financial Management o PFM Reforms Roadmap 2024-2028 Midterm Update. At may report tungkol dyan si Raquel Bayan. Raquel.
3: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
4: Yes, magandang hapon. Pakinggan na natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayon.
5: May Planning and Development Secretary, Senyo Balisakan. Oh, please. The Budget and Management Secretary, Kim Robert De Leon, and the other members of the cabinet here present. The Public Financial Management Committee principals, members, and resource institutions, Asian Development Bank President Masato Kanda and development partners, my fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. On this occasion, we reaffirm a simple but defining belief of this administration. Public funds belong to the people and must always be spent for their benefit. The Philippines Public Financial Management Reforms Roadmap 2024 to 2028 Midterm Update gives us the framework to put this belief into action by strengthening the systems that ensure that every peso is carefully spent and accounted for. And despite its essentially technical nature, public financial management has a deeply human impact. It determines whether schools are built on time, whether hospitals are equipped, whether farmers and fisherfolk are supported, whether infrastructure projects are completed efficiently, and whether assistance reaches its intended beneficiaries.
6: Yet many of our citizens see government budgets as complex, inaccessible, and removed from their daily lives. This should not be the case. We need to make government budget and spending easily accessible and understandable for any Filipino who has any interest whatsoever in finding out where their money is going. And that is why we continue to build a government that acts with transparency and delivers with discipline and accountability. Since the first endorsement of this roadmap in 2024, we have taken important steps towards these goals. The new Government Procurement Act was enacted to strengthen accountability in public procurement and reduce opportunities for abuse. We also strengthened fiscal management through the Budget and Treasury Management System, or BTMS, which serves as an online ledger where transactions are mapped in real time from purchase to payment. We continue to empower local governments by providing stronger fiscal support through the Local Government Support Fund, or LGSF. This year, we allocated the largest LGSF in our history at 57.87 billion pesos. Giving our local governments greater capacity to deliver services and to respond to the needs of their communities. We further improved our evaluation systems for government programs and projects so we can determine if their intended outcomes are indeed achieved. Moreover, we expanded Project Dime, which uses satellites to monitor major development government projects, even in the far-flung areas, or the GIDAS. These demonstrate our commitment to enhancing the services we deliver to our citizens by learning from evidence, from data, measuring what works, and ensuring that our programs produce proper results. But reform is not a destination. It is not the end of our efforts, but it is a continuing process. As circumstances evolve, as new challenges emerge, our systems must also become more adaptive. And today, we take another step in that direction with the launch of the DBM Compass, or the Centralized Open Monitoring Platform for Appropriations and Spending Statistics. That's a good mouthful right there. Like a compass that points the way forward, the platform allows our people to see and track where their hard-earned money goes. By making budget and financial information more accessible, understandable, and actionable, we invite citizens to become active partners in governance. Coupled with our efforts to promote transparency, accountability must be integrated into every stage of governance, from planning and budgeting to procurement, implementation, and the eventual evaluation. Every department must align its budgets with national priorities. Every agency must strengthen procurement, reporting, and implementation. Every public office must be prepared to show where the funds went and what they have achieved in improving the lives of every Filipino family. Kung nais natin mapanumbalik ang tiwala ng taong bayan, dapat malinaw, bukas, at nakikita ang ating mga ginagawa. Hindi sapat na tama at kumpleto ang ating mga papel. Kailangan nararamdaman din ang budget ng taong bayan. Kailangan na nakikita ng bawat Pilipino na tayo ay responsable dahil walang silbi ang pananagutan kung hindi ito isinasabuhay. So as we move forward, let us carry this work with resolve, integrity, and a shared sense of purpose. By 2028, we must be able to say that government has become more open, more disciplined, more responsive, and more trusted by the Filipino people. Maraming salamat at mabuhay ang sambayan ng Pilipino, mabuhay ang bagong Pilipinas.
7: Thank you, Mr. President.
4: Katatapos naman, natalumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay sa paglunsad ng updated Philippine Public Financial Management Reforms Roadmap 2024 to 2028. Sabi ng Pangulo, ang public funds ay para sa mga Pilipino at dapat alam ng mga Pilipino kung saan napupunta ang bawat piso ito. Dapat rin ayon kay Pangulong Marcos, kinagastos ang perang ito para sa benepisyo ng publiko. Ang roadmap na pinasinayan ngayong hapon, pinalalakas lamang anya ang kampanya ng pamahalaan para sa transparency. Sa pamamagitan kasi ng roadmap na ito, masisiguro na alinsunod sa national development ang paggastos ng public fund at mababantayan ng publiko kung saan nagpupunta ang kanilang pera. Isinusulong rin ang inisyatibong ito ang pagiging bukas ng pamahalaan, pagpapaiting sa mga proyekto at programa ng gobyerno, lalo na yung mga servisyong ipinagkakaloob sa mga Pilipino, lalo na yung mga nasa malalayo o mga nasa liblib na lugar. Tutulong rin ang inisyatibong ito, ang roadmap na ito, upang masiguro na nagpo-produce ng maganda at nararamdamang resulta ang mga proyektong kinagastusan ng gobyerno. Ngayong hapon, inilunsad din yung DBM Compass o Centralized Open Monitoring Platforms for Appropriations and Spending Statistics. Ito naman yung website ng DBM na magbibigay daan para sa publiko para masilip real-time yung mga pinupuntahan ng bawat piso ng government fund. Hinihikayat ni Pangulo Marcos ang lahat ng Pilipino na i-utilize o gamitin itong website na ito at magbantay kung saan pupunta, kung saan nagagastos yung pera ng taong bayan. Isang paraan rin ito ay kay Pangulo Marcos para maibalik yung tiwala ng taong bayan dahil dapat anya na manatili bukas ang gobyerno. Dapat nakikita ng publiko yung responsableng paggastos. At sabi ni Pangulo Marcos, ipagpapatuloy dapat yung trabaho ng mayroong integridad. Umasa ang Pangulo Marcos na sa pagtatapos ng kanyang administrasyon sa 2028, maipagmamalaki nila na ang kanyang administrasyon irresponsable, mas bukas sa pangangailangan ng publiko. Ito na muna yung pinagkulin mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakalabayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
7: Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas.
1: Balik tayo mga kaibigan sa usapang ampollicules. Tama ba, Doc Eman?
2: AM Pollicules.
0: AM Pollicules. Oo, AM Pollicules nga daw.
1: Okay, tama po. Ma'am.
0: Yan. Nakinig tayo doon sa po. Ano sa report. Talumpati at report ni
1: Raquel Bayan.
0: Oo, yung talumpati ng ating president ay tungkol sa mga public funds at kung saan ito ginagamit. So itong discussion natin ngayon, actually isang pinagagamitan ng ating public funds ay research and development. Wow. Kaya ito ay maganda rin na nanapag-usapan din natin kung ano yung mga nagiging outputs ng ating research and development. Kaya balikan natin si Doc Eman, hindi lamang sa isa nating scholar, kundi gumagawa talaga siya ng mga solusyon sa mga problema. So, balikan natin at simplihan natin para sa ating mga ordinaryong drivers katulad ng iba na mga gumagamit din. Kapag ba nag-overheat itong tinatawag nating traction inverter o yung utak ng makina ng isang e-vehicle, anong nagiging epekto nito sa takbo ng biyahe at sa mismong buhay ng sasakyan? Alam mo, pagka pinag-uusapan kasi itong batteries, naalala mo yung pag nag-charge ka minsan, umiinit.
1: Tama po.
0: So siguro isa yon pa sa ating mga tagapakinig at saka na nanonood, yung mga power banks natin, minsan umiinit. Imagine din nyo kung lumaki yon kasi sasakyan na. Sasakyan na. So sige, Doc Eman.
2: Tama yan, no, Yusek. No, kapag nag-overheat yung utak o yung sinabi nga natin na traction inverter ng EV, yung mapipilitan ngayon yung sasakyan na magbawas ng bilis or magkaroon ng loss of power para magpalamig. Kasi parang ano yan eh, safety feature ng sasakyan mo, yun yung threshold na tinatawag nila sa pag-design. So bukod sa pagbagal, yung palagi ang sobrang init ng EV is napapabilis yung pagkasira ng mga tinatawag natin na critical components and parts ng sasakyan na nagresulta ng pagbaba ng tinatawag natin na efficiency tsaka yung cost effectivity ng EV na nagresulta sa mas maikling lifespan ng mga sasakyan.
1: All right. Ano naman po itong project natin ngayon na na design and development of additively manufactured polymer-based liquid cooling system for enhancing thermal performance of double-side cooled power modules for electric vehicles application. Sa madaling salita po, AMP... Ano to?
0: AM Polycools. Ayun.
1: AM Polycools. Ayan. Doc Eman.
2: Thank you, Kuya Onin. Kaya nga na nabanggit ni PBBM kanina, mouthful.
1: So ang
2: AM Polycools or yung nabanggit yung design and development of additively manufactured polymer-based liquid cooling system ay isang lightweight na solusyon na dinisenyo namin para sa double side cooled power modules ng electric vehicle.
1: Pero pwede mo natin ipakita.
2: So, sige, pakita natin. So, mayroon ako ditong dalawang iterations. Saan ko siya papakita?
1: Dito.
2: Ayan. So, mayroon ako ditong dalawang iterations. Dito kami nagsimula sa pag-develop ng AM Polycools. So, ito yung tinatawag, ito yung naririnig niyo na AM Polycools. At ito naman yung sinasabi namin na power module. So, ito yung gusto nating palamigin. Ito ang utak ng EV.
0: Okay. Ganyan kaliit.
2: Ganyan siya kaliit. So,
1: iyan po yung actual na yon.
2: Yes, ganito siya kalaki. Actual siya. And then we have a series of this in an EV power inverter. So, we have around 36 of this. Ang reference ko is yung Tesla Model S. Mayroon silang 36 na ganito. And then, those are nagtutulong-tulong para i-distribute yung power kung saan nila kailangan. So, ngayon, si AM Polycools, nagkaroon kami ng optimization at napaliit namin siya ng ganito kaliit. So, ayan yung nagawa ng optimization. Yes, mas maliit pa. And better performing tong maliit na to. So, ayun siya.
1: Gaano po ka better? Ibig sabihin na taon ba pinag-uusapan natin dyan, Doc Eman?
2: Well, when it comes to the performance, meron lang tayo ngayon mga lab results na validation na ginawa. So, una, ginawa natin, simulate natin to, and then what we get from there is the parameters na kailangan natin para i-design. Ngayon, nung dinesign na natin, vinalidate natin to ngayon sa pagpunta natin sa Virginia Tech, ang ating collaborating partner na nag-develop ng power module, which I'm also part of, dinevelop namin to. And then, nung problema namin yung thermal tapping nito, wala na ako sa Virginia Tech. Hence, pagdating ko ng DOST, nagpo-post ako ng solusyon.
1: Wow.
2: So ngayon, na-solve namin from this performance hanggang dito, we attained 100% increase in performance when it comes to heat transfer.
1: Ang Tesla ho ba ay anong ginagamit na yan? Anong tawag nga dyan, sir?
2: Power module. Power so module. Ngayon, ang Tesla, as a reference nga, based din sa related literature namin, they are using a single side power module. So, and take note, the power density na meron ang Tesla is 22 to 30 kilowatt per liter. What we are developing right now is aiming to have a 100 kilowatt per liter na power density. So, mga three-folds. Yes, three-folds. Kaya lang, we have successfully made the power module. Unfortunately, nagka-problema. Masyado siyang umiinit kasi masyado siyang performing. Hence, kaya nagkaroon kami ng engineering solution na AM Polycools.
0: Ayan. Isa pa yung nakasanayan natin kapag cooling system o heatsink, gawa ito sa mabibigat na bakal o kaya aluminum. Pero kayo sa AM Polycools, gumamit kayo ng 3D printed polymer o isang high-tech plastic. So, bakit polymer at hindi bakal, Doc Eman? At paano naging mas epektibo ang disenyong ito?
2: Well, yung una kasi ang naging problema natin, ang mga cooling system natin when it comes to passive cooling are yung mga heat sink. Familiar kayo sa mga heat sink na pang aluminum na malalaki, may fins na ganyan. And we don't, when it comes to power efficiency, nakadepende yan sa load. Mas mabigat ang load ng isang EV, mas malaking power yung kailangan mo para mapaandar siya. Ngayon, gusto natin ng magaan. So, ano ba ang mas magaan? Nag-isip kami, ano ba ang mas magaan compared sa metal? So, andyan ang plastic. Ngayon, nung in-evaluate namin, mas magaan si plastic. Pero hindi niya kaya yung ordinary plastic, hindi niya kaya yung operating conditions ng EV. Kaya, nagkaroon kami ng materials research. Ngayon, we evaluated yung mga available material na meron ngayon na ginagamit sa aerospace, na ginagamit sa mga power electronics, na may compatible dito sa gagawin namin application. Hence, we arrive at sa mga high temperature resin tsaka sa mga engineering plastics. And then, nung nakita namin na pwede yun, we did computational fluid dynamics or sinimulate namin kung paano gumalaw yung mga fluid sa loob, paano siya magiging efficient, maididesign na namin siya. Mm-hmm. Ngayon, 3D printing is a really, really appropriate technology para ma-materialize yung design namin. Kasi it has intricate designs mm-hmm. sa loob na hindi kaya ng mga conventional manufacturing. Mm-hmm. And when you are doing 3D printing, nakuha namin yung mga features na na-design namin based sa simulation.
0: Mm-hmm. Yung tanong ko lang, Doc Eman, ito bang mga materials na ginamit nyo ay readily available? Ibig sabihin, hindi na siguro in-import, pero at least nakukuha dito at saka gaano kalaki yung team nyo? Mm. Sigurado hindi lang si Doc Eman, meron isang material scientist, etc. na nagtulong-tulong para mabuo yung maliit na yon.
2: Yes, Doc. So, tama yun, Yusek. So, dun sa materials na yun, ang in-evaluate pa lang namin as of now is ano yung commercially available. Mm-hmm. Kasi we have 1 year duration to solve this to solve this problem. So, anong commercially available? And then, we evaluated all the parameters that it can withstand. Tapos, kung ano yung pumasok sa range na kaya na, na binibigay ng operations ng EV, sinelect namin siya. And then, we do advanced manufacturing, DFAM, design on additive manufacturing. Tapos, tinahin namin siya i-print. Ngayon, that's the base model. So if we want to optimize pa yung material selection part, doon na papasok yung material research. That is another avenue for optimization. Okay. Kumbaga mai-improve pa. And when it comes to my team, so I have 3 very brilliant brilliant researchers under under AM Polycool, si Engineer EJ Ignacio, si Engineer Ren Untalan and Engineer Avery Arroyo. Those are 3 great minds talaga na tumulong sa akin para design to. Imagine there are 3 principles behind this one. Hindi siya basta lang na naisip namin na topology optimization and everything. Meron yang mga features sa loob na isa-isa nila yang ininvestigate. And then what we did is pinagsama-sama namin lahat yon na nagkaroon tayo ng ganito. And lahat yon naging seamless dahil sa project management din ng aking secretary na si Faith Cabahog. Ayan. Sobrang efficient nilang team. Ayan. So I really commend
0: them. Kasi para rin malaman ng ating tagapakinig at nanonood na lahat ito nangyayari dito sa Pilipinas at sa laboratorio ng MIRDC. Kung medyo high-tech ang sinasabi ni Doc Eman, ito po ay ginagawa ng dito sa atin ng mga ating mga Filipino researchers and scientists.
1: Ayan. Doc Eman, tama ba na tinanggan nyo yung traditional na thermal interface o cooling plates? Pinagdigit nyo na sa ng diretso yung liquid doon sa mismo pinagmumula ng init?
2: Yes. So, yan ang isang feature ng AM Polycools natin. So, we actually eliminated the thermal interface material or tinatawag natin na TIM na nag-a-add barrier para sa heat transfer natin. Imagine, imbis na nakukuha natin lahat agad-agad yung init dito sa power module, may nakaharang na nagfi-filter na imbis na lahat sila sabay-sabay, unti-unti niyang binibigay. So, that's additional load para sa pagtanggal natin ng heat. So, hence, from indirect cooling, nagkaroon tayo ng direct cooling. So, yung liquid natin, direct na niya lang kinukuha yung init dito sa power module natin.
1: Alright. Napaka-exciting ng proyekto ito at sigurado akong gusto pang malaman ng ating po mga taga-subaybay kung paano naman ang simulations ito sa computer at nakikipagsabay na ba ang ating mga eksperto sa ibang bansa. Pero bago natin sagutin yan at sagutin ni Dr. Emmanuel, mga connect, tutok lang, magbabalik agad ang Radyo Siyensya. Sa DOST, konektado ka.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili,
10: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin,
10: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas.
1: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Mga connect, ating kilalanin pa ang Project AM Polycools or Additively Manufactured Polymer-Based Liquid Cooling System for Electric Vehicles. Ayan.
0: Ayan, tama ka, Onin. Kaya naman, si Dr. Eman, tama ba na ang simulation sa computer, iba ang actual test, di ba? So nakipagtulungan kayo, sabi mo nga kanina, sa isang sikat na institution, the Virginia Tech sa Amerika, para i-validate ang inyong mga invention. At lumalabas na mababa sa 5% ang deviation o halos tugmang-tugmang resulta. So, kumusta ang karanasan mo ng ating mga Filipino researchers na nakikipagsabayan sa mga laboratory sa US o iba pang bansa?
2: Well, actually, Yusek, nakaka-proud nga. Tsaka nagkakaroon ako ng confidence booster. Kasi para sa aming team na makita yung mga ginawa namin is nagkaroon ng result na halos talagang malapit sa nakuha namin sa validation namin sa US. Mm. Well, ang kagandahan kasi noon is the kumbaga, the quality of data that we have, dahil nga sa guidance na binibigay ni Dr. Lu, Dr. Gu Quan Lu is our partner from Virginia Tech. Mm-hmm. Sa simulation kasi, nakadepende yan lahat sa in-input mo. Sabi nga nila, garbage in, garbage out. Mm-hmm. Pero gold in, product out. Yeah. So, lahat ng nilagay natin doon are gold standards. It is tested material properties. Kumbaga, actual yung data na nilagay natin. So, we are highly confident na we are simulating yung possible scenario based on actual data that we have. So nakakatuwa lang din yun na parang dito ngayon sa Pilipinas, we are producing that kinds of simulation and achievement na nakikipagsabayan tayo sa mga renowned researchers kagaya ng Center for Power Electronics sa Virginia Tech.
0: Ayan. Kasi din, alam mo, tinutulungan din natin ang ating mga researchers na magkaroon ng access sa mga tools, equipment, para makipagsabayan. So, isa rin to sa mga pinupuntahan ng ating public funds, capacity Ayan. Building ng tao at researchers, pati ng ating mga laboratories.
1: Ayan. Dok Eman, sa ngayon nakapag-file na kayo ng one invention patent at one industrial design patent para rito. Gaano po kahalaga para sa bansa na i-secure natin ang ating mga intellectual property or IP bago natin ito ilabas sa merkado?
2: Well, Kuya Onin, tama, napakahalaga talaga niya. Lagi nga sinasabi ng ng mga inventors is yung bago mo ilabas yung ginawa mo, kailangan mo yan i-secure. Paano mo siya i-secure? Gamit yung IP or patents. Kasi ito yung protection natin sa mga innovation natin na hindi basta-basta maaagaw o maangkin ng iba. Kasi when it comes to invention, paunahan yan eh.
1: Mm-hmm.
2: So, kung sino yung una makapag-file, first to claim.
1: Mm-hmm.
2: So, ngayon, sa pag-file ng invention industry, sisiguraduhin natin na yung technology na binuo natin, binuo ng Pinoy actually on this specific scenario is mananatiling pagmamayari ng bansa natin and may value pa rin sa merkado pag i-commercial natin.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. So, ang AM Polycools ay, tulad nga ng sinabi ni Dr. Eman, ay pinalakpakan at itinampok din sa iba't ibang bansa o iba't ibang scientific conferences. Ano po ba ang naging reaksyon ng ating international scientific community nang malaman nilang gawang Pinoy at galing sa Pilipinas pala ito?
2: Well, actually, nung pinresent natin yan, so nagkaroon tayo ng opportunity para ibahagi nga yung na-develop natin or na-invent natin na cooling manifold sa ECCE Europe.
0: Mm-hmm.
2: So ito ay sikat to na, na Congress and conference para i-share yung mga advancement on electronics and power industry. Ngayon, after ko mag-present, mayroong mga, may mga institution na lumapit sa akin and they were actually asking and inquiring on different parts of the project. Nabanggit ko kanina na maraming features ang AM Polycools. Mm. Hindi lang siya basta topology optimization. Meron yan, inanalyze namin yung vortex generator na yung simpleng ganito lang na, na feature ng na simpleng konting nakalabas lang na konting plastic dyan is makakabuo ng vortex. Mm-hmm. Inanalyze namin yon paano siya lalabas and paano namin siya may tatapat sa hotspot. Mm-hmm. And actually, that is a cool feature or kumbaga, interesting feature when it comes to different application. Mm-hmm. So, isa yun sa tinatanong sa akin pagkatapos kong mag-present kasi normally sa conference, they will ask you kung with regards sa details ng ano mo. And then they are also asking for collaboration or probably advices on what they are doing. And maganda yung response. More or less, mga 5 ang nagtanong sa akin, different institution on different application and kung paano tayo makakatulong sa kanila.
1: Nako. So marami na kumukulang sa iyo ngayon as consultant, as research partner.
2: Well, we do ano naman. Kumbaga, normal conversation. So, mag-email sa akin, would you have any idea on how am I going to deal with this specific problem based on your, kasi nag-publish na rin tayo. We have a published paper with this project. And then sabi niya, based on your paper, you did this. Is this applicable for my problem? So, ganun, parang DOSD per se can actually give advices and also consultation from for different researchers based on these mga ganitong project. Uh-huh.
0: At saka ito rin yung paraan para ma-validate din. Yes, ma-validate tama. Ang results mo. At saka mapalago pa. Sabi nga, exchanges yan ng mga scientists para magkapagtulungan.
1: Tama
0: po.
1: Dok Eman, sayang at marami pa sana kami itatanong sa'yo. Pero para sa ating mga kabataang Pinoy na nangarap maging scientists at engineers, ano po yung mensahe mo sa kanila? Lalo na sa pagdating sa kapangyarihan ng 3D printing o additive manufacturing para sa pag-unlad ng Pilipinas.
2: Yes. So, ang advice ko lang, maging curious kayo. Huwag kayong matakot na mag-eksperimento ng iba't ibang technology, lalo na yung 3D printing. If you want to know more anything about, if you want to know more about 3D printing, anything around 3D printing, go to DOST-MIRDC AMSEN. We have all the technologies that you can imagine in when it comes to 3D printing. We can actually give you information from polymer printing, metal printing, ceramic printing, pati concrete printing. We have that on DOST-MIRDC AMSEN. So, maging curious kayo, lahat ng gusto niyo isolve niyo and try to link try to make use or of kumbaga take advantage on the technology that we have kasi nandiyan yan eh. Hindi yan magagamit hangga't hindi niyo gagamitin. And take note, ang imagination nyo lang ang limit pagdating sa 3D printing.
0: Ayan, at ayan ay para sa ating mga kabataan. Sa ano naman yun sa mga mensahe nyo sa nangangarap na makagawa ng mga ganyang inobasyon na pinakita o diniscuss kanina ni Doc Eman at bakit mahalaga na subukan nilang pasukin ang pagiging isang researcher and scientist bukod sa pagiging isang S&T fellow.
2: Yeah. So, ang ma-advise ko lang is hanapin nyo kung saan nanggagaling talaga yung problema. So, ang pagiging scientist ay, or pagiging researcher, I think it's a calling. Not everyone is kumbaga designed para mag-solve ng problem. Yung iba gusto nila instant solution, gusto nila solve mo na lang to. Kung ikaw ay curious, gusto mong malaman kung paano nangyayari ang isang bagay, I suggest tingnan mo kung saan nang bumula at alamin mo kung paano nangyayari lahat yon. And then, isipan mo ng solusyon. So, that's research. So, may process kasi yan eh. So, alamin mo, tinuturo sa atin sa elementary ang scientific method. Hanggang ngayon, yan pa din ang ginagamit naming mga researchers. Lean on to that. Isabuhay nyo kung paano kayo mag-solve ng problem, scientific method, later on, madali nyo nang masosolve yung mga gusto nyong malaman. And always read. So, get updated. alamin nyo yung mga new technology dahil probably yung mga solusyon sa mga problema na iniisip nyo is may solusyon na pala, i-apply nyo na lang.
1: Ayun. Alright. Baka may gusto pa kayong pasalamatan, batiin, lalo na yung ating mga nakasama sa research.
2: Yes po. So, thank you po siyempre sa aking team. Nabanggit ko kanina si EJ, Ignacio, Avery Arroyo, Ren Untalan, Patrick Makarandayo, Eugene Guevara, and yung aking very efficient na project admin, si Faith Cabahog, and syempre our supervisor, Engineer Fred P. Lisa. Mm-hmm. Tapos, yung mga fellow S&T fellows ko din sa MIRDC, si Doc Tony, Doc Key, Doc Carl, and then si Sir Glenn. And then nagpapasalamat din ako sa director namin, si Director Bob O. Dison ng DOST MIRDC, sa ating partners sa US Virginia Tech, Dr. GQ Liu, ang funding institution DOST Pressured. And also yung moral support ng aking civic club. Kasi marami akong nakukuha advice dyan from Rotary Club of Suburban East Rizal. And syempre sa aking inspirasyon, si Doc Elaine Sunga Ariola, and sa aming Baby Yuan.
0: Ayan.
1: Baby Yuan, hi.
0: Hello sa lahat na nagbibigay ng inspiration sa ating mga scientists, Doc Eman. So, maraming salamat, Dr. Emmanuel Ariola, ang ating S&T Fellow sa MIRDC at utak sa likod ng Project AM Polycools o Additively Manufactured Polymer-Based Liquid Cooling System for Electric Vehicles.
1: Ayan.
0: Maraming salamat, Doc Eman.
2: Thank you po, Yusek. Thank you, Kuya Onin.
1: Salamat po. Samantala ako, na oras na para ating alamin kung ano pang makaganapan ng ating kalihim sa mga susunod na araw.
0: Ayan, narito ang mga aabangan nating kaganapan ng DOST sa mga susunod na mga araw na pangungunahan ng ating kalihim, DOST Secretary Renato U. Solidum Jr. Sa susunod na linggo po, ang launching ng Regional Yarn Processing and Innovation Center sa Ilocos. Sa darating naman na July 1, ay gaganapin ang hashtag Pilipinas, Kapihan, featuring our 2026 awardees and newly elected NAST PHIL members.
1: Maraming salamat po, Yusek Donet. Mga Connect, yan po ang naging kabuuan ng ating buong programa. Muli niyo po kaming samahan sa susunod na Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Sabay hindi mapanood sa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channels 45 to 49. Muli ako inyong kapatid sa Imbabuid, Onin Miranda.
0: At mula sa Department of Science and Technology, para sa agham na ramdam at sa ngalan po ni DOST Secretary Renato Solidum Jr., ako si Yusek Maridon o Donet Sahagun, patuloy na maghahatid ng kaalaman at serbisyo para sa bawat Pilipino. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST Konektado Ka. One DOST for you, delivering science for the people, solutions and opportunities for all.
12: Discover, learn, and grow. Alamin ang mga alok na serbisyo mula sa gobyerno. Radyo Siyensya, dito sa Radyo Pilipinas.
14: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
17: Oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
14: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
17: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Patuloy na implementasyon ng J. Araneta Drainage Improvement Project, ipinangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May ulat si Raquel Bayan.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Siniguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na implementasyon ng J. Araneta Drainage Improvement Project sa Quezon City upang makatulong sa nararanasang pagbaha sa lungsod. Sa pag-iinspeksyon ng Pangulo sa kumpletong bahagi ng proyekto, sinabi nito na ramdam na ng mga motorista at mga residente sa lugar ang ginhawang banal ng proyekto. Ang ikalawang tututukan naman anya ng pamahalaan ay ang pagtugon sa mga naiipong basura tuwing bumabaha. Ang mga basurang ito kasi anya ang bumabara sa drainage system dahilan ng pagtaas ng tubig baha. Sabi ni Pangulo Marcos, ang lokal na pamahalaan ng Quezon City ang mangunguna sa pagtugon sa problema sa basura sa lugar. Tumatatandaan, ang Quezon City Drainage Improvement Project, bahagi ng pinalakas na flood mitigation efforts ng administrasyon sa ilalim ng Upland Contra Baha Program.
19: Tuloy natin itong gagawin at ito ay dito pa lang to, sa one half pa lang ito, kalahati pa lang ito. Gagawin din natin yan dun sa kabila para talaga mabilis ang takbo ng tubig, mabilis ang paglabas ng tubig at hindi na mababaha dito sa J. Araneta Avenue dito sa Tatalon.
18: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Komprehensibong security operation si patutupad ng Eastern Police District o EPD para sa isasagawang White Ribbon March sa Linggo. May live report si Diane Lear.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Yes, sa Omar, magpapatupad ang Eastern Police District o EPD ng komprehensibong seguridad upang matiyak ang ligtas, maayos at mapayapang pagdiriwang ng isang faith-based rally na tinawag na White Ribbon March sa June 28. Ayon kay EPD Acting Director, Police Brigadier General Melesio Bustig Jr., nagtalaga ang EPD ng mga pulis sa paligid ng EDSA Shrine upang mapanatili ang kaayusan at seguridad ng mga makikibahagi sa pagtitipon. Bukod dito, meron ding reactionary standby support force mula sa Pasig, Mandaluyong, Marikina at San Juan City Police Stations para naman sa mga agarang pagde-deploy kung kinakailangan. Paigtingin din ng EPD ang anti-criminality operation sa Eastern Metro Manila, partikular na sa mga terminal, pangunahing lansangan, mga commercial establishments at iba pang strategic areas bago at habang isinasagawa at pati na rin matapos yung aktibidad. Tiniyak naman ng EPD na ipatutupad yung maximum tolerance at igagalang ang karapatan ng magpahayag habang ginagampanan ang kanilang tungkulin. Nabatid na mahigit 9,500 yung mga pulis na ipakakalat naman ng National Capital Region Police Office sa buong Metro Manila para nga dito sa isasagawang White Ribbon March. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Maraming salamat, live report ni Diane Lear. DOE nakipagpulong sa China Energy International Group para sa posibleng pagtutulungan sa energy development. May ulat si Luisa Erispe.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Nakipagpulong si Department of Energy Secretary Sharon Garin sa mga representante mula sa China International Group Corporation para pag-usapan ang posibleng pagtutulungan pagdating sa energy security. Ang ilan sa mga napagpulungan ay tungkol sa pagpapatayo ng mas akma at maayos na energy infrastructures, investment opportunities at iba pang inisyatibo para sa sektor ng enerhiya. Ipinakita naman sa pagpulong na mahalaga pa rin makipagtulungan sa ibang bansa at pribadong sektor para sa ekonomiya at long-term development sa energy sector. Tiniyak naman ng DOE na patuloy silang makikipagtulungan sa iba't ibang bansa para sa energy security ng mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Sa ating panghuling balita, pre-trial order para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ilalabas sa Lunes. Si Nympha Asuncion sa balita.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Sa Lunes na nakatakdang ilabas ng Senate Impeachment Court ang pre-trial order para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate Secretary at Clerk of Court Attorney Renato Bantong Jr., naglabas na ng advisory si Senate President Sherwin Gatchalian kagabi sa mga senador tungkol sa paglalabas ng pre-trial order sa Lunes, June 29. Sinabi ni Bantong na matapos ilabas ng pre-trial order sa Lunes ay bibigyan ang depensa at prosekusyon ng hanggang 3 araw o hanggang Webes para magkomento. Tiniyak ng Clerk of Court na pasok pa sa schedule ang lahat ng kanilang aktividad bago ang formal na pagsisimula ng paglilitis o ang mismo impeachment trial sa July 6. Kabilang sa lalamanin ng pre-trial order ang mga napag-usapan sa katatapos lang na pre-trial conference. Kabilang ang facts of the case, mga testigo, ebidensya at trial dates. Pinaliwanag ni Bantong na ang layunin nito ay mapabilis ang trial at maiwasan na ang mga administrative delays sa mismong paglilitis. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Bantong.
24: Sinisimula na namin ngayon ang draft ng pre-trial order
3: And may nilabas na parang advisory memorandum si Senate President kagabi sa mga senators that we will issue the pretrial order on Monday. Within the time frame naman, we will be giving them 3 days. So kaya naman matapos lahat before July 6, no?
4: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nin Fasuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
24: Namamasyal pa sa Luneta.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
25: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
26: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
27: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
26: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
28: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
29: Ano nangyari?
28: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
30: Ako sir, ambulance driver ako.
29: Ambulance driver? Oh.
30: Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
27: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
29: Dahil hindi na umabot.
30: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
27: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
29: Makapal yung semento.
27: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
29: These are the reinforcements.
27: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
26: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
29: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
26: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
20: Ito ang Presidential Broadcast Service.
31: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
31: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
1: Tahanan ng OFW, handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, programang maghahatid ng impormasyon sa mga pulisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW, programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
2: Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyong pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Cacda, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang tahanan ng OFW. Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. Gayun din sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-aabot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa, nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ang Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr.
7: Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. Kumusta po sa ating mga kababayan mula po sa iba't ibang panig po ng mundo? Good afternoon, good morning, good evening. May time zone pa yata na katatawid-tawid lang. Good madaling araw po doon po sa ating mga kababayan. At muli po, Biyernes na naman ang hapon. At tuloy po kayo dito po sa ating lingguhang programa, Tahanan ng OFW. Hatid po sa inyo ng Department of Migrant Workers. At syempre, I'm back here. Miss Jel, ang aking pong co-host, kasamahan po natin ang palagian nyo. Mas madalas nyo nakakasama si Miss Jel Miranda po. Ma'am Jel, bati muna tayo.
8: Magandang-magandang araw. Asik, at welcome to the show.
7: Welcome back to the show. Ayan.
8: Siyempre, na-miss ka namin, Asik.
7: Oo nga eh.
8: Sobrang busy mo kasi eh.
7: Yung last week nga, ano na eh.
8: Supposedly kasama dito eh.
7: Talagang medyo, ano lang, naipit last minute eh. Na, ano ganyan. So, binabati rin po namin syempre ang aming mga iba pang mga madalas na nakakasama dito. Sir Oni, nandyan. At syempre, Director Charles Tabu ng Land-Based OFW Concerns. At si Asik Veni na kasalo ko yung overseas dahil meron siyang special mission. Kasama naman po ang ating mga OFW and OFW family syempre naman.
8: Ayun. At syempre, ang ating programa po, masusubaybayan nyo na tuwing Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, live dito sa Radyo Pilipinas 1 at sa official Facebook page ng Department of Migrant Workers. At sa bayan din tayo napapanood sa TV Plus Channel 3 at Affordabox Channels 45-49. At syempre, dumako na po tayo sa mga mahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang Balitang DMW.
1: Balitang DMW.
7: At bilang bahagi ng pagdiriwang ng Seafarers Day ay isinagawa ng Department of Migrant Workers ang Bisita Barko Mission sa Manila International Seafarers Center upang parangalan ang mga Pilipinong marino. Pinangunahan ito nila Assistant Secretary Attorney Jeline Ambito Fermin at Director Augusto Ogi San Diego, katuwang ang Overseas Workers Welfare Administration. Sa naturang pagbisita, nakaharap ng mga opisyal ang mga marino, nakinig sa kanilang mga hinaing at kinilala ang kanilang mahalagang papel sa pandaigdigang kalakalan. Isa sa mga marino ang nagsabing ito ang unang pagkakataon sa loob ng 15 taon niya sa paglalayag na personal siyang binisita at nakausap ng mga opisyal mula naman dito sa Pilipinas din syempre. Muling pinasalamatan ng DMW ang ating mga marino at tiniyak ang kanilang patuloy na pangangalaga at proteksyon.
8: Samantala, pinangunahan ni DMW Secretary Hans Leo J. Cacdac ang pagbubukas ng 19th ASEAN Committee on the Implementation of the ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers meeting. Ito ang muling nagpatibay sa panata ng Pilipinas na isulong ang karapatan, kapakanan at proteksyon ng mga migranteng manggagawa sa rehiyon ng ASEAN. Tinalakay ng mga delegado ang mga natapos at kasalukuyang proyekto, gayon din ang mga bagong inisyatiba para maisama sa ASEAN Consensus Action Plan 2026-2030. Tinanggap din ng ACMW ang Timor-Leste bilang pinakabagong kasama ng ASEAN at nakipag-ugnayan sa mga ASEAN sectoral bodies at development partners upang palakasin ang pagtutulungan sa mga isyung may kinalaman sa migranteng manggagawa.
7: Kaugnay pa rin siyempre ng International Day of the Seafarer, nagbigay ng espesyal na mensahe si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw nga na ito bilang pagkilala sa mahalagang ambag ng mga Pilipinong marino sa pandaigdigang kalakalan at ekonomiya.

0: Ang pagkakaditine sa Russia, ligtas lang nakabalik sa bansa ang 24 na Pilipino kasunod ng pag-uusap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin sa kanyang state visit sa Russia. Sa naturang pulong, personal na ipinaabot ng Pangulo ang sitwasyon ng mga Pilipino na nagresulta sa kanilang agarang paglaya at pagbabalik sa Pilipinas. Nagbigay ng direktiba si Pangulong Marcos Jr. sa mga kaukulang ahensya upang tiyakin ang tulong para sa mga repatriates kabilang na ang pinansyal na ayuda, employment assistance, livelihood programs at libreng transportasyon para makabalik sa kanilang mga pamilya.
1: At 4 na Pilipino pang tripulante naman ng barkong MV Ipamunidas ang ligtas na nakabalik sa Pilipinas sakay ng Qatar Airways na lumapag sa NAIA sa Pasay City. Sinalubong at tinulungan sila ng Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration at ng Manila International Airport Authority kabilang na rin ang mga kinatawan ng kanilang licensed manning agency. Pagdating ay nakatanggap ang mga marino ng pinansyal na ayuda mula sa DMW at OWA habang nagbigay naman ng pansamantalang hotel accommodation ang kanilang ahensya. Nadagdag sila sa 2 tripulanteng nauna nang nakabalik kaya't 6 na ang nakauwi at kasalukuyang sumasailalim sa medical at psychosocial assessment.
0: At itinampok ang mga Pilipinong marino sa Seafarer Social Summit na ginanap sa Museo de Galion sa Pasay City. Muling tiniyak ni DMW Secretary Hans Leo J. Cacdac ang pangako ng kagawaran na protektahan ang karapatan, kaligtasan at kapakanan ng mga marino at kanilang pamilya. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kaniyang binigyang diin ang mga pangunahing hakbang gaya ng Magna Carta o Filipino Seafarers, DMW Sea-Based Rules at Standard Employment Contract na naglalayong magbigay ng mas matibay na proteksyon sa buong employment journey ng mga marino. Sa pahayag naman ni Catherine Logie ng One Ocean at Lloyd's Register Group ay nagbigay pugay siya sa husay, profesionalismo at pandaigdigang halaga ng mga Pilipinong marino. At yan po ang mga balita sa linggong ito. Dumako tayo sa Kaagapay Mo sa DMW.
2: Kaagapay mo sa DMW.
1: Isa sa mga pangunahing layunin syempre ng ating pamahalaan, Ms. Jel, ay ang pangalagaan ng kapakanan ng ating mga bagong bayani, ng ating mga OFWs at bilang pagkilala sa kanilang mahalagang ambag sa ating bansa ay tinututukan natin di lamang syempre yung kanilang general na protection sa ka-welfare. Mm-hmm. Pero particular dyan ay ang kanilang health and psychosocial needs. Kaya itinatag ang OFW Hospital upang magbigay ng dekalidad at espesyal na serbisyong pangkalusugan para sa kanila at sa kanilang mga pamilya. So panoorin po natin ito.

Mira. Les dije, ama la lima.

po si Leonardo Sarmiento, Tubong Bacolor. Dati po akong OFW, una po akong nagpunta sa Libya. 6 and a half po ako doon pagkatapos po ng war dahil po nagkagyara doon. So, dinala rin po ako ng company namin sa Qatar naman po. Alos 6 and a half po ako nakapunta doon. Hinooperahan po siya ngayon, kanina pong maga. At maganda naman po yung resulta at kaya po papasalamat po ako sa mga staff po ng OFW Hospital, pati po yung mga doktor na nag-opera po sa kanya. Dahil nararamdaman namin yung care nila, yung pag-aalaga sa mga OFW dahil hindi nila pinabayaan yung pong OFW Hospital. Napakalinis, napaka-servisyo po ng mga taong nandito. Pati po yung mga doktor na nag-opera. Maraming salamat po kay Dr. Kokoy Maglaya at kay po Dr. Gonlaw. Sila po nag-operate sa aking asawa at successful naman po ang kanilang pag-opera sa aking asawa. Yan po, nagpapahinga na po yung aking asawa. 8 years na po kung hindi na ako OFW, pero at tinanggap po rin ako dahil nandun pa po yung record. Nag-commedate po kami dito sa OFW. Ngayon sa mga kasama kong OFW, kung meron po kayong may nararamdaman, takbo lang po kayo rito sa OFW Hospital. At open na open po lahat. Lahat po ng OFW. Mararamdaman nyo kung paano na po yung care nila sa mga OFW ngayon. Magpapasalamat po ako sa umpisa sa mga staff ng OFW. Umpisa ko sa mga naglilinis, sobra po linis. Tapos sa mga doktor, lalo na po sa namumuno sa OFW Hospital. Pampasalamat po ako sa HOA, sa DMW at sa OFW Hospital. Mabuhay po kayo.

0: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag, panatag ang may alam.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Ayan, nagbabalik po ang tahanan ng OFW at sa pagkakataon namang ito ay dumako tayo sa ikwento mo, kabayan.
3: Kwento ng Tagumpay.
6: Noon pong Setyembre taong 2025, tatlong Pilipinong marino ang kinilala bilang national winners ng Likhang Marino Business Plan Competition ng Department of Migrant Workers sa awarding ceremony.
5: Ayan, at syempre mula dun sa 12 na finalist ay itinanghal na national winner or grand winner si Kenneth Kier Fernando. Mula ito sa kababayan ko ito, wala ito sa Nueva Ecija. At nakatanggap ng 500,000 bilang kanyang panimulang kapital para sa isang salon business proposal na gumagamit ng organic hair products. At para ikwento ang kanyang pagiging successful
6: Correct.
5: Businesswoman. Ayan. Kasama natin ngayon sa ating programa si Kenneth. So, good afternoon, Kenneth. Kumusta
7: Hello.
5: Ka naman? Ayan.
7: Hello po. Oo. Good afternoon po.
6: Ayan. Lapit ka na lang ng konti.
7: Magandang tanghali po. Magandang hapon sa lahat.
6: Okay.
5: Ayan. Marino ito eh. So, ang Oo. Time zone nito kakaiba din.
6: Oo nga. So, sanay na sanay siya talaga. Oo. Pero, bilang isang proud member ng LGBTQIA+ community, paano ka ba naging marino?
7: Yun pong pagiging marino ko is unexpected din. Kasi dream from dream into reality. Nung una po, medyo nahirapan ako at nag-doubt ako sa sarili ko. Kasi ang pagiging marino is para lang sa mga tunay na lalaki.
6: Mm-mm.
7: And nung pong nabigyan ako ng pagkakataon na makapagtrabaho sa barko, ang ine-expect ko po is magkakaroon ako, mahihirapan ako. Natanggapin ako ng mga aking mga makakatrabaho lalo't ibang lahi. Ngunit hindi ko po in-expect yung pagtanggap, mainit na pagtanggap nila na tinuring nila ako hindi bilang isang transgender woman, kung hindi bilang isang katrabaho.
6: Mm-hmm.
5: Ayan. So napaka-importante kasi noon, Ms. Jel, kasi sa yung industriya kasi, di ba? Parang hindi lahat ng industries ay kumbaga ay inclusive or welcoming. So at least dun sa experience nga ni Kenneth ay naging maganda ang kanyang karanasan. So very inclusive ano
7: yes.
5: Kenneth ang yes, experience
7: po,
5: mo sa barko.
7: Yes, very inclusive po and very open po sila sa mga kagaya namin, kagaya ng LGBTQIA+ na mga member na nagtatrabaho sa barko.
6: Mm-hmm. Kasi nga, di ba, male-dominated, ika nga nila, ang pagmamarino.
5: Male-dominated yung pagmamarino. And although yung line of work ni
6: niya.
5: Kenneth, yung particular na barko niya ay isang cruise ship.
6: Mm-hmm.
5: So, kumbaga, multi-ano naman yun.
6: Mm-hmm.
5: Multi-gendered naman at halo-halo naman ang mga nakakasalamuhan ni Kenneth.
6: Mm-hmm. That's good. Pero yung pagsalim mo sa likha marino, kasi di ba ASEC, ang pag-join sa Likhang Marino, dapat ang requirement natin dyan ay parang 5 years, ex-OFW ka na.
5: So, ex-seafarer yun, nakabalik na. Mm-hmm. Ayan, nakabalik dito. Oo.
6: So, nakabalik ka na dito sa Pilipinas. Bakit ka nag-decide and then nag-join ka dito sa Likhang Marino?
7: Yung pong pagkakasali ko sa Likhang Marino is unexpected din.
6: Yes, lahat na lang?
5: Lahat unexpected.
7: Kasi po, from restaurant attendant mm-hmm. ako sa barko, na-promote po ako as an assistant waiter. Mm-hmm. And 1 month, magto 2 months pa lang po akong na-promote, nagkaroon po ako ng medical issues. Mm-hmm. So, na-repat po ako, napauwi ako sa Pilipinas at na-operahan. Then, nalaman ko po yung Likhang Marino na yan through Action Fund.
6: Okay.
7: Kasi magpapasa lang po sana ako ng Action Fund sa aming region, sa DMW, and then last day po yon ng
6: submission
7: ng August 15 ang deadline. At kinulit po nila ako na try ko pong sumali. At pag-uwi ko po ng bahay, nag-try lang naman po ako and unexpected mapapasama sa top 12 mm-hmm. and siguro yun po yung binigay na way ni Lord mm-hmm. para hindi na ulit ako bumalik pa ng pagbabarko kasi ayaw din po ng parents ko nang bumalik ako sa pagbabarko kasi nagkakasakit ako.
6: Tama. So, munti ka pa malate ng submission pala.
7: Yes po.
6: ng entry.
5: Relate dun sa usapin natin kanina kay Doc Serge, di ba? Ayan po ah. May mga instance kasi na yung biglaan ka nagkakasakit at ano, at least pinakinggan mo yung katawan mo at that time.
6: Naagapan.
5: Naagapan. Mm-hmm. So, ayan. Isa po sa mga pag-uusapan natin next week sa Health Summit ang medical repatriation na karapatan po ng ating mga OFWs. Mm-hmm. So, it was a very good kahit papaano naman ay mabuting karanasan kay Kenneth yung kumbaga yung maagap at mm-hmm. mabilis niyang pagkakabalik dito kaya naagapan yung kanyang health din naman yung kanyang pinagdaanan nun. So, let's go back to that business concept. Paano mo naisipan yung konsepto? Ayan, ulit na tinanong ko sa iyo last year. Why a salon? Ayan.
7: Dati po kasi, nagtrabaho na rin ako sa salon and nag-open na rin po ako ng aking sariling salon before. Then, nag-close po siya during the pandemic time. At nakapagtrabaho po ako sa barko. Mm-hmm. Then, nung nasa barko po ako, lalo akong nahasa sa mm-hmm. paggugupit. Kasi, yung mga crew member doon, ayaw magpagupit sa salon sa barko kasi masyadong mahal.
6: Oo.
7: So, sa akin po sila lumalapit. Mm-hmm. Then, nahasa po yung skills ko sa paggugupit lalo. Then, nung unexpected ko pong mapapauwi ako dito sa Pilipinas at nag-open po itong business plan competition ng Likhang Marino. Mm-hmm. At yun po kaagad yung unang-una kong naisip.
6: Isip mo agad.
7: Na,
6: yeah.
7: Bakit hindi na lang ulit ako mag-umpisa ng aking pangarap na salon.
6: Mm-hmm.
7: At yun naman po, hindi po ako nag-expect na mananalo ako. Mm-hmm. Ang gusto ko lamang po is makuha yung seed capital na 100,000 pesos once na makapasok ako sa top 12.
6: Uh-oh.
7: At meron na po akong pang-umpisa sa aking negosyo. Uh-oh. And binigay po ni God, sinagot naman po niya na manalo
6: ikaw talaga.
7: Ako.
6: Yes. Para sa'yo talaga yun. Grabe yung talo mo dun eh, no? Nung in-announce na siya yung winner.
5: Oh, nakita mo yung video yes. nun, diba? Parang ako ba yun?
6: Talaga?
5: Ako ba yun? Parang oo,
6: para nasa pageant
5: kasi,
6: siya, no?
5: Kasi binanggit ni Kenneth yan sa amin ni Director Ande mm-hmm. at that time. Parang yun nga lang daw pag landing niya sa airport at pagpunta dun sa hotel, parang sabi niya, totoo ba ito? Kasi parang ang sabi nga niya na parang deserve ko ba talaga na mapasama dito at kaya ko ba? So, then sabi niya, happy na daw siya doon sa 100,000 mm-hmm. kasi once you're part of the national finalist, may guaranteed
6: sure
5: ka
6: na
5: 100,000. Mm-hmm. So, nung ano, sabi nga niya, nakuha niya yung 500. Sige po, itatago ko muna. Mm-hmm. Hindi ko muna gagalaw.
6: Talagang target niya muna yung 100,000.
5: Yung 100,000 talaga.
6: Pero bilang proud member ng LGBTQIA, of course, yung opportunity, di ba, nabukas sa inyo ito, and then yung pagninegosyo, yung success, paano mo na i-imagine itong lahat ng bagay nito na sa'yo?
7: Hanggang ngayon po, hindi pa rin siya totally nagsisink in na may isang LGBTQIA plus member na sumali sa isang business plan competition na alam naman po natin na magkakaroon ng issue like bakit siya nanalo.
6: Feeling mo pa rin ganyan?
7: Yes po. Yun po yung nagiging nasa isip ko na siyempre sa ibang tao hindi naman po at all mapi-please natin sila pero natuwa po ako dun sa isang kamarino ko rin po na nagsabing, a man can do and woman can do, you can do. Tama. So, that is your advantage, kaya ka nanalo. Mm-hmm. Yun na lang po yung pinangahawakan ko. Then, I'm very, very proud na as a part of LGBTQIA+ member na meron, may isang kagaya ko na nag-uplift na hindi lamang pagsasalon ang kaya namin gawin. Kung hindi, mm-hmm. kaya namin magbarko, kaya namin sumabay sa mga maton, mm-hmm. sa mga lalaki na makapagtrabaho sa ganyang larangan.
5: Mm-hmm. And speaking of mga kinakaya, we have already featured several LGBTQIA kumbaga mga OFWs natin, mm-hmm. and they're really taking up space. The other week, Miss Jel, you interviewed Melvin, mm-hmm. Yung kanyang vanilla farm. And on Monday, Kenneth, we have
7: meron po tayong fashion exhibit ng ito po is yung mga designer ng nag-reintegrate na rin po sila dito sa Pilipinas. Sila po ay from Jensen. Mm-hmm. Sila po ay mga napaka-talented na designers from Jensen. At ipagmamalaki ko din po yung mga gawa nila is na isusuot ko sa aking mga events. At gusto ko lamang mabatiin sila. Yung mga
5: Shout out kila Mami Garbs.
7: Mami Garvey, Mami Erin, Mami Jocelyn. Hello po.
6: So, kailan gaganapin yun? Monday?
5: Sa Monday, we have it in at the DMW main, in the DMW main building. Okay. We're opening Hinabing Bahaghari. That's the Pride Month exhibit of DMW featuring LGBTQIA+. OFW designers. Mga mm-hmm. dating mga nagtrabaho sa iba't ibang bahagi ng mundo who are already thriving in the fashion industry here in the Philippines. So, from all over. Hindi lang Jensen. Yes. We have designers coming from Baguio, coming from Quezon, Laguna, who would be joining us on Monday. Whole week po yan sa DMW main office. Nice. Ayan, oh. Mm-hmm. And we're joining Pride tomorrow.
7: Tomorrow po. Magkita-kita po tayo lahat sa Lablaban sa UP Diliman. Ayan po. Andun po kami. Magkita-kita po tayo sa Pride Month.
5: Ayan. Mm-hmm. So Pride March Pride. Tomorrow po. The Department of Migrant Workers together with, of course, OWA, under, of course, the leadership of Secretary Hans Kakdak, mm-hmm. and Administrator P.Y. Kaunan, we would be walking with pride and joining the LGBTQIA+ community, advancing, of course, yung mensahe naman na inclusivity para sa ating mga OFWs at ng kanilang pamilya. Of course, here in at the Quezon City Pride March tomorrow naman. Yeah. Mm-hmm. So, siguro, final words? Any message, Kenneth? Not only for OFWs, mm-hmm. but to the LGBTQIA community in general, of course.
7: Sa mga members ng LGBTQIA+, isa lang ang masasabi ko, galingan pa natin. Yan. Yun lang.
5: Diba, parang iba yung dating ng galingan pa natin, push pa. Of course, syempre, dahil yun nga eh, parang yung experience mo would actually teach you that you need to be better than the usual para at least mapanindigan mo yung kinatatayuan mo, mm-hmm. at you would be able to take that space. Diba? So, thank you to Kenneth, to Melvin, to all of you who continue to inspire us to do better, diba? At speaking of galingan, baka lang makalimutan
6: yes,
5: ko.
6: Yan,
5: baka lang makalimutan ko, Miss Jel. Speaking of galingan, galingan pa po ng ating mga former seafarers na nandito na po sa Pilipinas. Likhang Marino is extended. Ang deadline po natin ay July 15 na po. So may pagkakataon pa po kayo na sumakses. Mm-hmm. Ayan, may pagkakataon pa po kayong sumakses. Isipin niyo po yun, hindi lang po 100,000, you can win as much as 500,000 po at masimulan na po ang pangarap ninyong negosyo. Mm-hmm. Of course, extended din po ang ating Likha Global. Yun naman po yung para sa ating mga OFW na nandun pa po sa inyong mga worksite. Hindi nyo po kailangang umuwi, pero pwede na po nating pabilisin ang inyong pagbabalikbayan eventually dahil matutupad na po ang inyong mga dream businesses. All you need to do would be to scan the QR code po na naka-flash sa ating mga screen ngayon. Visit our Facebook page at the Department of Migrant Workers and the National Reintegration Center for OFWs. Extended na po, Likha Global and Likhang Marino, July 15 po. Huling hirit na po ng extension.
6: Yeah. Thank you so much, Asek. O, syempre, thank you, Kenneth, thank sa pagsama sa amin sa araw na ito. At Asek, hopefully, magkita tayo ulit sa susunod na linggo.
5: Sa susunod, oo nga.
6: Kung hindi ka pa busy, Siyempre, ang daming ganap.
5: Ang daming ganap. Minsan, nagko-commit eh. Tapos last minute, Miss Jel, sorry, okay, hindi aabot.
6: Alright. Kabayan, para sa mga mahalagang anunsyo, komento o iba pang serbisyo, maaari nyo makontak ang DMW sa mga opisyal na website, email address, social media channels at hotline numbers na makikita ninyo sa screen. Amin pong pinahalagahan ang inyong mga feedback para higit kayong mapaglingkuran. At yan po, naging kabuuan ng ating programa. Muli nyo kaming samahan sa susunod na Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mula sa DMW Strategic Communication Service, ako po si Jel Miranda.
5: At mula naman po sa National Reintegration Center for OFWs, ang inyo pong palagi ang kasama, ang inyong lingkod, Assistant Secretary Kiko D. Guzman po, patuloy na maghahatid ng makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFW. Ito pong muli ang tahanan ng OFW.
3: Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: oras sa buong Pilipinas. 2 minuto bago ang alas 5 ng hapon.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
0: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte hindi magiging sanhi ng anumang pagkaantala sa serbisyo ng pamahalaan ayon sa Malacanang. May ulat si Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Siguro ng Malacanang na hindi maaantala ang anumang proyekto o operasyon ng pamahalaan sa paggulong ng impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, tuloy ang trabaho ng ehekutibo sa kabila ng anumang issue at hindi nila papayagan na maapektuhan ang mga programa ng administrasyon dahil lamang sa mga obstructionists o yung mga nais harangin at buluhin ang ginagawa ng gobyerno. Kung tutusin anya, sa mga pagpupulong ng gabinete, hindi kailanman napag-usapan ng impeachment laban kay VP Sara. Bukod dito, ang Senado anya mayroong sariling mandato bilang impeachment court at mambabatas. Inaasahan anya ng palasyo na gagampanan at tatapusin ng mga senador ang kanilang tungkulin.
3: Ilang mandato, alam po nila ang kanilang schedule at alam din po nila ang trabaho nila bilang impeachment court at bilang isang legislative body. Alam po nila kung kailan dapat gumawa ng batas at kailan kailangan na humarap bilang set of judges sa isang impeachment court. So, sa ating palagay, responsable naman din po ang mga senador natin para tapusin ang kanilang trabaho. Huwag na lang sana magkaroon ng pagboboy.
2: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Prosecution team, tinatayang aabot sa higit 3 buwan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
1: Radyo Pilipinas Report.
4: Kusal nang magsisimula ang presentasyon ng mga testigo at ebidensya ng House Prosecution Panel laban kay Vice President Sara Duterte sa darating na Hulyo 6, kasunod ng pagtatapos ng 5 araw na pre-trial conference sa Senado. Inihayag ni House Trial Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa, inaasahang tatakbo ng hanggang 3 buwan o higit ba ang buong paglilitis. Gayunman, ayon sa tagapagsalita, maaari pa itong mapabilis kung higit sa isang testigo ang maiharap ng bawat panig sa bawat araw ng pagdinig. Ipinaliwanag ni Tolosa ang magiging takbo ng schedule sa Senado ay tuwing Lunes hanggang Miyerkules bago ang sona ng Pangulo at ililipat tuwing Martes hanggang Huwebes pagkatapos ng sona. Upang mailatag ang buong kaso, humiling ang prosekusyon ng 62 araw para iharap ang lahat ng kanilang ebidensya, habang 30 araw naman ang hiningi ng kampo ng depensa para sa kanilang sagot. Narito ang pahayag ni House Trial Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa.
5: First day of hearing for presentation of our first witness has been scheduled on July 6. Tapos ang schedule naman ho, presentation of evidence would be Monday to Wednesday, every week ho yan, hanggang bago ho ang SONA. And then after SONA, ang schedule naman ho would be Tuesday to Thursday. Now, kung gaano ho ito katagal, no, ang paglilitis, during the pre-trial, the prosecution asked for 62 days to present our evidence. And then sa kabilang panig naman ho, sa depensa, humingi sila ng at least 30 days. So kung babasahin natin dito, at least 3 months ho yan, or could be more.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Vados Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Posibilidad na muling buksan ng pre-trial conference para sa pagbubukas ng BIR box, hindi inaalis ng impeachment clerk of court. May ulat si Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas Report.
6: Sinabi ni impeachment clerk of court Attorney Renato Bantog Jr. na posibleng magkaroon muli ng pre-trial conference kung magde-desisyon ng impeachment court na pagbigyan ng manifestation ng prosecution na buksan ang BIR box at markahan ang mga nilalaman nitong tax records ni Vice President Sara Duterte para maging bahagi ng ebidensya sa paglilitis. Ayon kay Bantog, nagsara ang pre-trial conference kagabi nang hindi pa nare-resolve ang manifestation ng prosecution dahil binigyan pa ng hanggang ngayong araw ang defense para magkomento sa manifestation. At ang impeachment court lang rin anya ang makapagdidesisyon nito at hindi ito sa level ni Bantog sa clerk of court lang. Nilinaw naman ni Bantog na posibilidad pa lang ang panibagong pre-trial conference at ayaw niyang pangunahan ang magiging desisyon ng senator judges tungkol dito. Isa rin anyang posibleng senaryo ay desisyon na ng pagbubukas ng box sa mismong paglilitis na. Samantala na nindigan si Bantog na sa ngayon ay wala na silang ibang petsang kinukonsidera para sa pagsisimula ng impeachment trial kundi sa July 6 lang. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Bantog.
7: Request ang prosecution na sige, kung papayag kayo, markahan na lang natin yung box. Doon, nag-object yung defense. Ang punto nila is bigyan din naman kami ng time to comment on that. So, ang ginawa ko as clerk of court is I gave the defense until end of both office hours today to submit his comment. Substantive issues yan, no? Yung pagbukas niyan, pag-inventaryo, at pagmamark, ang impeachment court lang ang pwede makapag-utos niyan. Yan ang bagay na talagang at all costs iiwasan natin, no? Na ma-move yung July 6. Ako bilang clerk of court, sa ngayon, ang talagang isa lang ang petch ang tinitignan ko as start ng trial at yan ay July 6.
6: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Dalawang menor de edad arestado dahil sa pagdadala ng baril at patalim sa isang paaralan sa Apari, Cagayan. May live report si Dayan Layar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Yes, Omar, nahulihan ng baril at patalim ang dalawang menor de edad sa Apari School of Arts and Trade sa Cagayan. Ito ay matapos ang isinagawang routine security inspection ng Philippine National Police o PNP sa naturang paaralan ngayong araw. Ayon sa PNP, isinagawa ang inspeksyon ng mga tauhan ng 1st Maneuver Force Company at 2nd Provincial Mobile Force Company sa pakikipag-ugnayan sa mga opisyal ng naturang paaralan. Dito nga na-recover ang isang improvised na kalibre 38 na baril mula sa 15 gulang na lalaking mag-aaral ng grade 10 at isang kutsilyo mula naman sa 14 gulang na lalaking mag-aaral sa grade 8. Batay sa inisyal na impormasyon, posibleng nagsimula sa cutting classes at personal na alitan ang dahilan ng pagdadala ng armas ng mga menor de edad. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng Department of Social Welfare and Development ang dalawang menor de edad. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, live report ni Dayan Layar. Central Philippines Tourism Expo ng Department of Tourism umarangkada sa Santa Rosa, Laguna ngayong araw. May ulat si AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Yes, Omar. Yes, Omar, upang mas mapakita ang iba't ibang pinagmamalaking tourism site ng Central Philippines, formal na pinasinayaan ng Department of Tourism ang Central Philippines Tourism Expo dito nga sa Santa Rosa City, Laguna ngayong araw. Personal na dinaluhan ni Tourism Secretary Dita Anggara Mata ang nasabing expo kasama ang iba't ibang mga local chief executives at iba pang mga regional tourism offices ng naturang sakop ng Central Philippines. Layunin ng nasabing tourism expo na mas ma-promote ang iba't ibang pinagmamalaking tourism sites at delicacies mula sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Western, Central at Eastern Visayas at kabilang din ang Negros Island. Tatagal naman, Omar, ang nasabing event mula ngayong araw, June 26 hanggang sa Linggo, June 28. Omar, mula pa rin dito sa Santa Rosa, Laguna, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, live report ni AJ Ignacio. Sa ating panguling balita, mga aktibo at nagnanais na maging seafarers, maaari nang makakuha ng libreng training courses sa National Maritime Polytechnic o NMP. May ulat si Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Magandang balita nga para sa mga nagnanais na maging seafarer o aktibo ng marino dahil ang National Maritime Polytechnic mag-aalok na ng libreng training courses simula sa August 3, 2026. Ayon kay NMP Executive Director Victor Del Rosario, nasa 55 na training courses ang maaaring applyan ng mga nais makakuha ng libreng regular courses. At kasama rin dito ang specialized safety at medical courses. Maglalabas naman ang guidelines at implementing rules and regulations, so IRR, ang NMP kung paano makapag-enroll. Pero ang prioridad dito ay mga aktibong marino, mga kadete, HRM students at mga nasa security at medical field. Narito ang pahayag ni NMP Executive Director Victor Del Rosario.
10: This landmark initiative significantly reduces the financial burden associated with the mandatory maritime training while strengthening the global competitiveness of Filipino seafarers and reaffirming the government's commitment to investing in the country's most vulnerable maritime resource, our Filipino seafarers.
6: Karaniwan naman anyang nakakapagbigay ng training courses ang NMP sa 23,000 na trainees kada taon at hanggang nitong Mayo ay umabot na sa 14,000 ang kanilang trainees. Inaasahang libu-libong estudyante pa ang dadagsa na mag-enroll dahil bukod sa libre, gagawin din nilang accessible ang ilang courses na maaaring i-apply online. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: The fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang king of the road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
12: Maari bang umusog-usog ng konti?
11: Sakay na!
1: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Radyo Pilipinas is on Viber.
13: Viber.
1: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
13: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
13: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. cuisine. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
14: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
18: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
17: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong

0: tibay na lahat.
1: Makapal yung semento.
0: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
1: These are the reinforcements.
0: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
1: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo, yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo! Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Usapang budget natin.
7: Eto na
6: ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin. Bawat haka-haka lilinawin. Bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin. Kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: 16 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre po sa lahat po ng mga nakatutok, Team Live o Replay man po kayo. At Budget Peeps, welcome po sa ating 100 at 18 episode pa ngayong 26 ng Hunyo 2026. Tuloy-tuloy lamang po ang pagbibigay namin ng mga balita at impormasyon sa inyo saan mang panig ng bansa at mundo kayo. Sa pangalan po ng Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal.
9: Grabe ang tagal na natin, Eric, no? Isang masipilang hapon po sa ating viewers and listeners. Thank God it's Friday na naman, no? Oras na para sa isang makabuluhang talakayan. Ako po si Pau Borja Maravilla at welcome po dito sa usapang
8: budget natin.
9: Sabay tayo.
8: Kaya nga eh, 5, 4, 3, 2, usapang budget natin dahil budget natin to.
9: Ang programa pong ito ay hatid sa inyo syempre ng Department of Budget and Management. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa pihita ng inyong mga radyo sa AM band.
8: At syempre, sabayan din po tayo napapanood sa TV. Channel 3 po tayo sa mga gumagamit ng TV Plus habang nasa channels 45 to 14 naman po tayo sa mga gumagamit ng Afford the Box. At syempre, napapanood din tayo pa sa website ng Radyo Pilipinas via www.radyopilipinas.ph. Maging sa regional networks at syempre po sa FB pages tulad ng Radyo Pilipinas, usapang budget natin page ng DBM at syempre po sa FB page po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran.
9: Budget pipsiksik pa rin po sa balita at impormasyon ng ating programa kaya marami po kayong aabangan ngayong hapon. Budget Pips, ngayong araw, no, ginugunita po natin ang International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Or paano ba natin ito
8: idadait.
9: Na may temang World Drug Problem, Persisting Issues, New Challenges, Innovative Responses.
8: At sa pagdiriwang nga nitong idadait, pinapakita po ng iba't ibang sektor ng pamahalaan at ng lipunan ang kanilang suporta po sa pagsusulong po ng programa laban po sa droga at sa pagpapaigting po ng preventive education, rehabilitation at community engagement, yung pagsuporta po laban sa droga.
9: Tama ka dyan, Eric. At kaugnay nga po nito, buong pusong nakikiisa ang Department of Budget and Management at ang usapang budget natin sa adhikaing ito at sa pamamagitan po ng patuloy na pagsuporta sa mga programang nakatuon sa kalusugan, kaayusan at kapakanan ng mamamayan. Mahalaga po ang wastong paggamit ng pondo ng bayan upang maisakatuparan ang mga programang nagbibigay proteksyon sa ating mga komunidad laban sa banta ng iligal na droga.
8: Tama ka dyan, Pao. At ngayon naman, ay Pride Month din, no? Hindi lamang natin pinagdiriwang yung pagkakaiba at pagkakapantay-pantay, kundi pinagtitibay rin natin ang kahalagahan ng edukasyon,

0: Lusugan at tamang impormasyon para sa lahat.
1: At kaugnay nga niyan, Eric, no, isa sa mga mahalagang usapin sa kalusugang pampubliko ng patuloy na nangangailangan ng mas malawak na kamalayan ay ang HIV prevention at syempre awareness. Sa kabila po ng mga pag-unlad sa medisina at impormasyon, marami pa ring maling paniniwala at stigma ang kinakaharap ng mga taong nabubuhay na may HIV.
0: Tama ka dyan, Pao. Kaya naman, pag-usapan natin yan mamaya sa ating Budget Talks kasama ang HIV Awareness Advocate na si Lawrence Olieres. Pero exciting. Bago ang lahat ng yan, balitang DBM muna tayo dahil oras na para sa ating Budget News.
2: Usapang budget natin, Budget News.
0: 20 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, inilunsad po ng Department of Budget and Management ang Midterm Update of the Philippines Public Financial Management Roadmap 2024 to 2028 na higit pang pinagtitibay ang fiscal reform agenda ng pamahalaan sa ilalim po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamamagitan po ng pagbibigay prioridad po sa mga hakbang na may malaking epekto sa pagpapalakas ng transparency, accountability at efisyenteng paggamit ng pondo ng bayan. Ipinakita ang updated roadmap sa ginanap po na Philippine Public Financial Management Forum sa punong tanggapan po ng Asian Development Bank sa lungsod po ng Mandaluyong noong Hunyo 25. Pinagsama-sama po ng forum ang matataas na opisyal ng gobyerno, mga development partner, civil society organizations at mga public finance practitioners upang pagtibayin po ang pangako ng bansa na gawing moderno ang public financial management. Ayon po kay DBM Acting Secretary Kim Robert C. De Leon, chairperson ng Public Financial Management Committee, layunin po ng updated roadmap na higit pang palakasin ang disiplina, integridad at pagganap po sa pamamahala ng pampublikong yaman.
1: Ayun. Nagsagawa po ang Department of Budget and Management ng isang strategic communications workshop upang mapalakas pa ang mga inisiyatiba ng Philippine Coast Guard or PCG sa paghahatid po ng impormasyon sa ating mga kababayan. Ginanap po ito na communications workshop June 17, 2026 sa DBM Central Office. Binigyang diin po ni DBM Acting Secretary Kim Robert C. De Leon ang mahalagang papel ng epektibong komunikasyon sa pamamahala dahil sa pamamagitan nito ay nalalaman, naiintindihan at mas nabibigyang pagpapahalaga ng mga Pilipino ang mga inisiyatiba at serbisyong inihahatid sa kanila. Pinangunahan naman ni DBM Undersecretary at Communications and Public Relations Group or CPRG Functional Group Head Goddess Hope Olibiran ang talakayan tungkol sa public relations, reputation management at crisis communication. Ibinahagi rin ng mga kawani mula sa CPRG ang kanilang mga kasanayan sa content creation, photography, videography, social media engagement at IEC materials development. Ang aktibidad na ito ay bahagi ng mas malawak na layunin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na isulong ang isang bukas, maagap at tumatalimang pamahalaan sa pamamagitan ng mas mahusay na komunikasyon.
0: 23 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, nakipagpulong naman po si Department of Budget and Management Acting Secretary Kim Robert C. De Leon sa mga development at international partners upang pagtibayin pong ugnayan at kooperasyon para po sa mas bukas na pamamahala, mas mahusay na mga institusyon at mas mabilis na paghahatid ng serbisyo sa mamamayan. Nakipagpulong po si DBM Acting Secretary De Leon kay His Excellency Ambassador Endo Kazuya ng Embassy of Japan in the Philippines, Asian Development Bank, Country Director Andrew Jeffries at Director General for the Southeast Asia Department, Nian Shan Shang. At mga kinatawan po, no? At mga kinatawan mula sa Japan International Cooperation Agency o JICA noong 18 ng Hunyo 2026 kung saan po tinalakay nila ang patuloy na pakikipagtulungan ng mga institusyon upang suportahan po ang mga reformang nagpapahusay o magpapahusay sa operasyon ng pamahalaan at pagsusulong po ng mas inklusibong pag-unlad. Samantala, noong 19 naman po ng Hunyo ay nakipagpulong din si Acting Secretary De Leon sa mga kinatawan naman po ng United Nations Office for Disaster Risk Reduction o UNDRR Regional Office for Asia and the Pacific kung saan ay tinalakay naman nila ang patuloy na koordinasyon po ng mga programang may kaugnayan sa disaster risk reduction. Sa pamamagitan po ng pakikipag-ugnayang ito, patuloy po na pinalalakas ng DBM sa ilalim po ng pamumuno ni Acting Secretary De Leon ang mga ugnayang makatutulong sa pagtataguyod ng mas bukas at mas may pananagutang gobyerno na handa para sa hinaharap.
1: Sa iba pang mga balita, nagsilbing bilang resource speaker si Department of Budget and Management Director Attorney Rosemarie D. Pagala para sa budget process sa ikatlong subcommittee hearing ng House Committee on Revision of Laws sa Philippine Budgeting Code noong 17 ng Hunyo 2026. Tinalakay ng komite ang mga rekomendasyon sa iba't ibang probisyon ng panukalang batas, kabilang na po ang pagproseso ng budget ng mga government-owned and controlled corporations or GOCCs, ang pagsisigurong alinsunod ang budget preparation process sa proseso ng Regional Development Council at ang paghahanda po ng medium-term fiscal framework. Lumahok ang lahat ng sangay ng gobyerno sa naturang hearing kabilang na ang judiciary kung saan dumalo bilang kinatawan si Supreme Court Deputy Court Administrator or DCA for Administration Lilian Baribalco. Ipinaabot po ni DCA Baribalco ang pasasalamat ng judiciary sa pag-imbita at pagsama sa kanila sa inisyatibong ito tungo sa isang mas transparent, accountable at efficient na paglalaan ng pondo ng bayan. Siniguro po niya na tutulong ang judikatura or judiciary sa nakilatisin po at mas maisaayos ang panukalang batas. Pinangunahan ni House Subcommittee on Special Laws Chairperson Representative Emigdio Taniwatco III at Representative Albert Garcia at ang sponsor ng panukalang batas sa House of Representatives ang talakayan kung saan nakilahok din sina DBM Fiscal Planning and Reforms Bureau Chief Budget and Management Specialist Edelita Ocampo at DBM Legal Service Attorney Tristan Gonzalez.
0: 27 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, dumalo po bilang panelist si Department of Budget and Management Undersecretary at Chief Information Officer Maria Francesca Sasa M. Del Rosario sa Philippine Blockchain Week 2026 na ginanap po yan noong 19 ng Hunyo kung saan po ibinahagi niya kung paano ginagamit ng DBM ang blockchain technology upang palakasin po ang transparency at accountability sa pamamahala po ng national budget. Sa panel discussion na may temang Integrity Chain Explained, Transparency, Accountability and Public Confidence, tinalakay po ni Yusek Del Rosario ang paggamit po ng DBM ng blockchain sa pagproseso at pamamahala po ng mga Special Allotment Release Orders o SARO at o Notices of Cash Allocation o NCA. Binigyan din po niya kung paano nakatutulong ang teknolohiyang ito upang mapanatiling ligtas, maayos at mas transparent po ang mga budget record na mahalaga po sa pagtataguyod ng pananagutan sa paggamit ng pondo ng bayan. Nakiisa rin po si Yusek Del Rosario sa paglagda sa Integrity Chain Memorandum of Understanding sa pamagitan po ng Department of Information and Communications Technology at ng Blockchain Council of the Philippines. Layunin po ng kasunduan ito na palawakin ang paggamit ng blockchain technology upang higit pang mapaigting ang transparency, accountability, data integrity at ang tiwala po ng publiko sa proseso po ng pamahalaan. At yan po ang mga ating mga tampok na balita dito po sa ating budget news.
1: Samantala, budget peeps, dyan lamang po kayo. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at Presidential Communications Office.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: It's a leap of faith, actually more like a three-step and a sway. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa tatlong pintakasing santo. The three saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Señora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, one day devoted to each saint. The festival starts off with a mass and later in the day, the dance procession is performed, where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their Thanksgiving song. The festival could be traced to an ancient ritual called Kasilunawan, a celebration of the god Linga, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the three saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the three saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the cultural commission of Obando brought the tradition back. Sayaw sa Obando has survived for centuries, holds up to this day, and yes, it was another victim of the COVID, put on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and perform the fertility dance in the streets of Obando, and just to be safe, with face masks on.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Ang dami pinagkakantuan. So, yun na nga.
1: So, yun na nga, Eric. Nagbabalik po tayo dito sa usapang budget natin. Pero bago tayo magpatuloy, check may...
0: Pabati tayo. Okay, so ang daming mga babatiin natin.
1: Simulan mo na.
0: Happy birthday po kay Ate Barbs 19 Philippines. Ayan. Also known as Jobang Spicones. Ayan. Happy birthday sa iyo, Bessie. Ayan. At syempre po, happy birthday din po kay Chandy Apostadera, Apostadero Melia. Ayan. Anak ni Joy Boy at ni Joyce. At happy birthday din kay Tracy Abugan.
1: Ang dami mong kakainan na.
0: At syempre, advance happy birthday sa natatanging Heitsu ng bayan, Bench C.
1: Anong Heitsu?
0: Huwag mo nang alamin. So, happy birthday na lang sa lahat po ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Kaarawan, happy birthday. So, yun po.
1: Wala ka nang babatiin, sure
0: wala
1: ka na dyan.
0: Wala na ako yan, hininga lang ako.
1: Ang daming my birthday, no?
0: Oh, by the way, no, ang Pride Month, sabi natin kanina, yung pagkilala natin sa pagkakaiba at pagkakapantay. At syempre po, yung paggalang po sa bawat isa. Ngunit sa usapin po naman ng mga programa at serbisyong pampubliko, paano nga ba natin nakikita o paano nakikita ng mga Pilipino ang papel ng budget sa paglikha po ng isang mas inklusibong lipunan?
1: Tama ka dyan, Eric. No? Alamin natin ang kanilang mga opinyon at pananaw tungkol sa Pride Month at kung paano nga ba makatutulong ang maayos na paglalaan ng pondo para matugunan po ang mga pangangailangan ng iba't ibang sektor ng ating lipunan. Let's watch this.
10: Hello, budget peeps. Ngayong Hunyo, ipinagdiriwang natin ang Pride Month kung saan ating kinikilala ang LGBTQIA+ rights. Sa Pilipinas, nagsimula ang Pride Month noong 1994 at kinilala tayo bilang unang bansa sa Asia na nagdiriwang ng sarili nitong Pride March. Kaya naman ngayong araw, ating alamin ang saloobin ng ating mga kababayan patungkol sa pagdiriwang natin ng Pride Month at kung paano nakikita ang papel ng budget ng bayan sa pagsusulong ng mas inklusibo at makatarungang lipunan para sa ating mga kababayan. kung bibigyan kayo ng pagkakataong magrekomenda ng budget para sa LGBTQIA+ sector, saan nyo gusto itong ilaan? Sa edukasyon, kalusugan, kabuhayan, or mental health services?
9: I think lahat naman po ng choices is deserving na mabigyan ng budget, most especially yung education and yung sa healthcare. Kasi sobrang prominent sa Pilipinas right now yung HIV cases, ganyan. And also, I think those things needs to be discussed at a very young age. So I think more than anything, sa education po talaga dapat tayo nagtutuon ng pansin, especially pag binibigyan natin dito ng budget. Kasi palagi tayong babalik na edukasyon pa rin talaga yung punot dulo kung bakit nagkakaroon ng problema yung bansa.
10: Actually po lahat ng binigyan niya example is very much kailangan din talaga ng pondo and support from the government. And at the same time, I think magre-rely po ako sa personal experience ko as kailangan talagang pagtuunan ng pansin na bigyan ng pondo yung edukasyon parating sa bilang part ng sector ng LGBTQIX+.
11: Para naman po sa akin, kalusugan po yung importante talagang bigyan po ng pansin ng gobyerno. Kasi po, sa panahon po ngayon, I think persistent pa rin ang HIV, yung mga cases dito sa Pilipinas. And sa tingin ko po, kinakailangan po natin ng limit, ng libre, sapat, tsaka accessible na healthcare facilities, hindi lamang po sa public and private health facilities, pero pati na rin sa mga community-based clinics.
10: So inyong palagay, gaano kahalaga na may pondong inilalaan para sa mga programang nagtataguyod ng pagkakapantay-pantay at laban sa diskriminasyon?
12: Very much important po siya kasi hanggang ngayon talaga very rampant pa rin yung pagkakaroon ng discrimination, especially ito nga po sa topic natin na it's all about the LGBTQ. And I think kailangan siyang bigyan ng support like para mas magkaroon ng awareness yung mga tao na kailangan mas maging accepting tayo as society.
13: Para sa akin po, sobrang halaga po na may budget na nilalaan para dito dahil hanggang ngayon po patuloy po yung discrimination sa community, sa LGBTQ community. At aside from this po, tulad po ng ginagawa ng Quezon City, yung right to care card po na in-implement po nila sa Quezon City, mas dito po makikita na hindi pa rin po talaga pantay-pantay yung access tulad po sa health. And ayun po, kaya po kailangan pa bigyan pa ng enough na budget para po mas mapakita na kailangan po ng agarang solusyon para tunay na maging pantay-pantay yung tingin sa LGBTQIA+ community.
10: And last na lang, ano yung message po para sa ating mga kapayan ngayong Pride Month?
9: Live your truth. Maging masaya lang araw-araw. Every day is a blessing, sabi nga nila. To live by the means of your own life is to live pridely. So I think that's the very essence of pride naman.
11: Gusto ko pong sabihin na maraming salamat din po sa mga tulad niyo po. Kasi nabibigyan niyo po ng boses yung mga walang kakayahan. At yun po, na gaya rin po ng sabi niya, huwag po sana tayong sumuko na ipaglaban yung mga karapatan po natin.
10: Iba-iba man ang pananaw at karanasan ng ating mga kababayan, iisa ang ating mensahe. Mahalaga ang pagkakapantay-pantay, respeto at patas na pag-access sa mga oportunidad at serbisyo. Ngayong Pride Month, naway magsilbi itong paalala na ang bawat programa at pondong inilalaan ng pamahalaan ay dapat magbigay ng benepisyo para sa lahat, ano man ang kanilang kasarian, pagkakakilanlan o pinanggalingan. Ako si CJ Calimbas para sa usapang budget natin. Happy Pride mga mahal at till next week, Budget Peeps!
0: At natunghen po ninyo ang Man on the Seat kaugnay po sa pananaw ng kababayan po natin tungkol po sa Pride Month. So,
1: maraming salamat kay CJ.
0: Pride
1: no?
0: Month, no? At para po sa mga bago lang nakatutok, tayo po ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa pihitan po ng inyong mga radyo. At syempre, napapanood din po tayo sa mga gumagamit ng TV Plus naman sa TV. Channel po tayo sa mga gamit ng TV Plus habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng For the Box. At mga kababayan, oras na po para sa ating Budget Talks!
14: Usapang budget na Budget Talks!
0: At sabi nga po natin kanina ngayong Pride Month, hindi lamang pinagdiriwang pagkakaiba at pagkakapantay-pantay, kundi pinagtitibay din ang kahalagahan ng kalusugan, edukasyon at tamang impormasyon para sa lahat.
1: At ito na nga no, live via Zoom. Magandang hapon po sa iyo, HIV Awareness Advocate Lawrence Olieres. Welcome po dito sa Budget Talks ng Usapang Budget natin.
0: Magandang hapon
15: sa iyo.
16: Hello po. Magandang hapon.
0: Lawrence at Happy Pride Month.
1: Happy Pride Month
16: happy
1: po,
16: Pride,
1: Sir Lawrence.
16: Yes.
0: Yun. At yun nga po, bago tayo magsimula, no, Lawrence, maaari bang ikwento mo sa amin ng kaunti yung journey bilang content creator at ano-ano yung mga pinagkakaabalahan mo bukod sa paggawa ng content?
15: Yung journey ko as a content creator started when during the pandemic times. So, syempre, during that time, we are having a hard time to get out. So, dun ako nag-start na magkaroon ng content creation and more likely, it's all about HIV awareness and uplifting people living with HIV like me. And mga pinagkakabalaan ko sa buhay, probably, I just went, kakabalik ko lang from Vietnam yesterday. So, I've been traveling, I've been doing pickleball, usong-usong ngayon.
1: Pickleball!
15: As a sport, and doing free dive. And also, being a helping hand for my fellow people living with HIV.
1: Ayun po, Sir Loris. No? Napapansin nga po namin no, na aktibo po kayong nagbabahagi ng impormasyon tungkol po sa HIV awareness sa inyong social media. Sabi niyo po kanina, since 2020, tama po ba? Since COVID, kayo nagsimula sa pagbabahagi po ng advokasiyang ito. Ano po yung nagtulak sa inyo para gawin po ito?
15: So, during the pandemic kasi, since wala tayong grasp ng outside world that much, since nasa bahay lang tayo, many of my fellow people living with HIV is having a hard time. You know, yung sense kasi namin is during that specific time, mas gusto naming nasa labas than being inside the home.
1: Opo.
15: Kasi to be able for us to, you know, like communicate with other people, not thinking about our HIV status in life. Pero during the pandemic, it hinder us to have that kind of capacity. So creating contents like uplifting, me sharing my life as a person living with HIV really uplifts other people. Having that kind of, you know, na pwede or may pag-asa pa as someone
1: tama,
15: who's living
0: so,
15: with HIV.
0: Yun nga, no, speaking of, kumbaga, ikaw nga ay HIV positive, do. Kung komportable kang ibahagi sa amin, paano mo nalaman na HIV positive ka? At syempre, gaano katagal ka namumuhay na may HIV? At paano ba ito na ipapasa o nakukuha? At paano mo binibreak yung stigma na o ganito? Yung mga gantong mga tao ay hindi naman dapat na ano husgahan.
1: Husgahan.
15: Grabe, ang daming tanong. Pero sige, sasagutin natin
0: sa-isahin
15: yan.
1: Sa-isahin mo.
15: So, I got diagnosed with HIV when I was 18 years old. I got it to my very first partner. So, siya yung pinakauna kong partner and we did unprotected sex during that time. Nalaman ko sa HIV through a friend. Actually, I had friends who died because of AIDS and pneumonia. I mean AIDS, which is commonly pag nagkaroon ka na ng pag nasa AIDS stage ka na, it's you have pneumonia or tuberculosis, so namatay sila doon. And then someone told me about they died because of AIDS. So nag-search ako about HIV and about AIDS, and then I learned na ayun nga nagsa-start siya sa HIV. So as someone who is young during that time, as an 18 years old studying still malakas and everything, I told to myself na siguro wala naman talaga akong HIV kasi I still have the capability to do the things that I love to do. But I doon ako nag-start na, Lord, bigyan mo nga akong sign to get tested. And he provided those signs na magpatest ako. So nagpatest ako, and then I knew about that I am reactive to HIV. So during the time nung na-diagnose ako, I became so in denial about my HIV status since nga sabi ko nga kanina that I'm still strong, I still have the capability to do dancing and everything. So parang I didn't take the medication for a year bago ako mag-start kasi nagkaroon ako ng shingles during Nagkaroon ako ng shingles, it made me think na, hala, baka ako na yung susunod sa mga friends ko na namatay. Mm-hmm. Pero it gave me hope kasi sinabi ko rin agad siya sa parents ko kasi I was 19 by that time and I'm still having a hard time to, you know, to accept things. And I need to have the guidance of my parent kasi as someone or young adult, I mean, I cannot decide yet of the things that I'll be doing moving forward. So sinabi ko siya sa friend ko, then sinabi ng friend ko sa mom ko kasi I cannot totally directly tell it to my mom. And ayun, sinamahan man ako ng mom ko dun sa RITM, which is yun yung naging way na mag-start ako ng treatment. And in regards to HIV, na-transmit siya to three modes. One is unprotected and penetrative sex, so meaning there's no protection at all, hindi sila naka-prep or hindi sila gumagamit ng condoms. The other one is blood transfusion, so if people are using syringes or through drug use, that's the time that, and then they don't know about their HIV status, and then they shared needles, then that's one thing that they could probably get it. And the last one is to mother to child transfusion. Yun mga mothers na
1: mother's milk?
15: Mother's milk. Mm-mm. Yep, mother's milk at the same time pag pinanganak yung someone, if the mother has HIV during the pregnancy and pinanganak yung bata, there's a high possibility that the kid is also having HIV.
0: Lawrence, so curious lang ako, no, kasi diba sabi mo siya yung first partner mo, tama ba?
15: Yes po.
0: How does it feel na unang partner mo siya tapos siya agad, kumbaga nahawaan ka agad,
1: siya yung nakahawa
0: ng ano, HIV?
15: Maraming nagbago in terms of my life probably since I'm still studying college during that time. My perception agad dun sa magiging future ko is sobrang hirap agad, like I cannot work abroad because of my HIV status. I mean, I cannot work in, I'm studying engineering that time and I'm aiming to be part, I mean, to go to Saudi or something like that because that's the engineering. So ang hirap. At the same time, having him as my very first partner, wala rin naman ako knowledge about HIV during that time eh. So it's really hard for me to grab yung tipo na to understand things. Nung sinabi ko rin sa kanya that I'm HIV positive, siya mismo, nahirapan din siya i-accept pa dahil I asked him to get tested as well, but he doesn't want to kasi he is having a hard time to accept it and something like that. So, very first partner, it's sad to say, but it really taught me a lot of lessons during every day or every month. I mean, every year that I live with it.
1: So, Sir Lawrence, ano, gusto ko lang po malaman, no, para na rin po sa kaalaman ng lahat, ano po yung mga common misconception na naririnig po ng mga taong may HIV? Pwede nyo po itong ilinawin.
15: The common misconception is that actually since I'm an influencer, I'm a content creator, I always have this kind of tinatanong nila in my TikTok lives. There are moments na, yun nga, if you are kissing someone who is living with HIV, possible ba na mahawaan ka or something like that, or hugging or touching them, which is a common misconception. So you can never get HIV through hugging, kissing, or sharing same utensils with someone who is living with HIV, or sharing food with them. At the same time, actually, yun yung pinaka misconception lang na ano. And then if they're having ano pa ba? Like yun. I mean, if nakagat ka ng or yung lamok na kumagat sa'yo or something like that, is tumapo or sa ibang tao, mahawan ba? No. Because it's human. It's human immunodeficiency. So anyone, hindi naman lamok, ay, hindi naman human yung lamok. So you cannot get it. At the same time, hindi lang people from LGBTQ can get HIV because, as I said, it's human. So anyone who can consider themselves as human could have that possibility that they could get HIV. So
0: Lawrence,
15: hindi lang siya sa bakla, hindi lang siya sa...
0: Lawrence, paano na bago nito yung buhay mo? Halimbawa, syempre may mga tao na alam naman natin na talagang manghuhusgan ka, lalong-lalo na nung nalaman na HIV positive ka. Paano, ano yung mga narinig mo at paano mo tinanggap yung mga salitang yun mula sa kanila?
1: Paano nyo po hinarap?
15: Well, the one thing is that ang pinakamahirap is the judgment from inside the family. So, nasabihan din ako na before na yan, bakla ka kasi, kaya ka nagkaroon ng ganyan. Being judging me with my gender identity, parang it's crippling kasi in a way, I love who I am. I love being gay and it's not the main point why I got HIV because I'm having lack of knowledge during that time na na-diagnose ako ng HIV. And there are moments na yun nga, parang considered ko na lang na parang natawag na rin akong prosty or ganyan because I have it, madumi. But I really have to face it all kasi one thing that nalaman ko sa sarili ko is that I should just always continue to love myself first before hearing other people's judgment kasi kung kilala mo yung sarili mo, if you have the proper knowledge about HIV and AIDS or anything about the sexually transmitted infection or diseases, if you know how to manage it, then mas mabuti na alam ko sa sarili ko on how to protect myself than magpa-apekto in terms of my mental health ng ibang tao.
1: Ayun. Lawrence, ngayong Pride Month po, no, paano po ito nakatutulong, itong pagdiriwang ito sa pagpapalagana po ng tamang kaalaman tungkol po sa HIV? Tsaka sa pagbawas na rin po ng stigma laban sa mga taong may HIV?
15: Napakahalaga ng Pride Month. It's because there are a lot of non-profit organizations who's utilizing the Pride Month itself. Like the one that I'm wearing right now, the Red Whistle, they had a photo shoot this June, and during that time there are HIV testing along the way, or they can get PrEP or pre-exposure prophylaxis. PrEP is an equipment or medication for people who are not reactive with HIV for them to be protected with, for them to not to get HIV. So there are kind of awareness like that. At the same time, sa mga Pride events, like yung ito sa darating na Love Laban, and at the same time, sa mga other events ng Pride, there are always HIV testing on the side where they can get to know their HIV status. So that, you know, an early detection can lead to for them to become undetectable kasi may ano pa rin eh, may buhay pa rin despite of living with HIV. Like me, I'm already undetectable for 10 years. I can no longer transmit HIV to anyone through any sexual activities. So meaning if I did unprotected sex with someone who is non-reactive, I can no longer pass it through. At the same time, I can, if I want to have a kid in the future with my own self, then I could no longer pass it also to my future kids. So that is the science na nangyayari ngayon. There are a lot of developments already happening, and ang kailangan na lang talaga nila is, you know, they don't need to be, they hindi nila kailangan matakot na magpa-test because getting tested can treat them and have them a beautiful and healthy lifestyle like me.
0: Lawrence, marami pa kami tanong, kaya alam, medyo kulang na yung oras natin. Okay. So, yun na lang sa mga natatakot na magpa-test, no? Dahil iniisip nila magastos, yung proseso, ano yung nais mong sabihin sa kanila na yung may mga pangamba sa gastusin. At bilang pagtatapos na rin, ano yung mensahe mo sa mga taong maaaring natatakot na din na magpa-test nga sa mga kasalukuyang nabubuhay na may HIV?
15: Actually, wala sila talaga dapat pagka-intindi sa gastos eh, because our government is really sufficing the HIV testing, ay mga non-profit organization tayo that offer free HIV testing. At the same time, our medications are also free. Ang PrEP right now for them to be protected with HIV is also free. May binibigay na free condoms and free lubricants during HIV testing. So, they don't have to get afraid to get tested, lalo-lalo na. Kasi once na magtagal si HIV inside the body, not getting treated, dun sila magkakaroon ng gastos because
1: mas lalala yung gastos,
15: mas lalala yung gastos. Mawawala sa budget nila yung kanilang ano. So, much better to detect it early kasi kaysa naman magastos pa sila sa hospitalization and everything.
0: Loris,
15: and my message
1: to
15: everyone who are living with HIV, you know, just continue to focus on yourself. Be able to kailangan mahalin nyo lang yung sarili nyo kasi yun yung pinakamahalaga. Learn more about HIV and AIDS because knowledge is power. And at the same time, you know, kahit papano, sabihan nyo yung isang someone na pinagkakatiwalaan nyo kasi it's easier to get it out from your chest na kaysa ikaw lang ang mag-isang lumalaban. You can always contact me in any of my social media if you just want someone to listen to you or if you want a kuya to guide you in terms of life. At the same time, for people who are not living with HIV or yung mga takot pang magpa-test, I would rather say na get tested as early as possible. Know your status is very important. So, mas mahalagang malaman nyo yung HIV status nyo as early as possible. And so the people who are, you know, judging or people who are living with HIV or judging the LGBTQ community and connecting this HIV to LGBTQ, please stop because HIV is human immunodeficiency. So anyone could get it. So get tested, get treated, and know your status.
0: Lawrence Olieres, maraming salamat sa oras na binigay mo sa amin, no, sa pagbabahagi at syempre sa pagiging matapang mo na harapin ang mga panghusga, pagsubok.
1: No? Maraming salamat po, Sir Lawrence, sa inyong oras.
15: Thank you.
1: Maraming salamat po.
0: Yun. At naku, Pauno, na mahaba pa sana yung oras natin at maganda yung topic kasi yung topic. Marami talaga mga tao na natatakot na hindi
1: nangangamba
0: hindi na kayang harapin yung mga ganun. So, sana may mga nakikinig sa atin, nanonood sa atin, ayun, na napakinggan nyo o napanood nyo si Lawrence na sana ay maging matapang kayo at
1: know your status. Tsaka sana maging inspirasyon nila si kung ikaw man ay merong person living with HIV. Huwag matakot.
0: Kumbaga sa dami ng problema sa buhay, wag agad na sukuan yung ano man pangyayari sa iyo. At with that, diyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Tsak po kung may napulot po kayong mga bagong kaalaman sa tinampok po namin dito sa aming programa.
1: Samahan po ninyo muli kami next week dito pa rin po sa Impilan ng Radyo Pilipinas. Napapanood po sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at usapang budget natin page ng DBM at syempre sa Facebook page ni Undersecretary Gades Hope Libira.
0: Antabayan po ninyo ang susunod na programa at alamin po natin ang mainit na balita dahil susunod na po ang Ulat Bayan. Sa ngalan po muli ni Department of Budget and Management Undersecretary Gades Hope Libiran, ako po si Eric Vocal.
1: Ako naman po si Pau Borja Maravilla. See you next week, same time, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang po sa inyong favorite Friday habit, ito po ang
0: Usapang Budget Natin, dahil budget natin ito.
16: Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko
19: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
20: Thank you. Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
21: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
20: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
22: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
23: Ano nangyari?
22: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
24: Ako sir, ambulance driver ako.
23: Ambulance driver?
24: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
21: Meron po may experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulance.
23: Dahil hindi na umabot.
24: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
21: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
23: Makapal yung semento.
21: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
23: These are the reinforcements.
21: Opo, ito na po yung dagdag na reinforcements pa ito.
20: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
23: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
21: Oo.
23: Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
25: Iba't ibang kulay, pantay-pantay. Dahil ang prinsipyo ng paggalang at karapatan ay walang pinipiling kasarian. Patuloy nating ipaglaban ang isang mas inklusibong mundo para sa lahat. Happy Pride Month! Isang mensahe mula sa inyo, People's Television.
26: This is your People's Television.

0: Itaka naman si House Prosecutor at Senior Deputy Minority Leader Leila De Lima kung bakit hinaharang ng kampo ng depensa ang pagmamarka at pagbubukas ng kahon mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Ayon kay De Lima, karapatan at prerogative ng magkabilang panig, prosecution man o depensa, ang magmarka ng kanilang mga documentary evidence sa harap ng Clerk of Court. Di ng mababatas, hindi na dapat ginagawang issue o kailangan pang hinga ng permiso mula sa Senate Impeachment Court ang pagbubukas ng naturang kahon, lalo pat kabilang sa ebidensya ng depensa ang mga income tax returns ng mag-asawang Carpio Duterte na siya rin namang nilalaman ng BIR box.
1: So nandyan na ang karapatan, prerogative ng any party, either or both parties, na magpamarka ng kaanuman ang intended evidence nila. So yun ang hindi namin po maintindihan kung bakit ginawa pang issue na hindi nas dapat kunin o hingin yung permiso ng korte, ng impeachment court, kung nag-agree sana both parties, kung nag-agree yung defense, nabuksan na talaga at this point yung BIR box.
0: Si House Prosecutor Representative Leila De Lima.
2: Radio Pilipinas.
0: Nakahanda ang defense panel ni Vice President Sara Duterte na i-cross-examine ang testigong tinukoy ng House Prosecution Panel bilang si Mary Grace Piatos sa oras na magsimula na ang impeachment trial. Ayon kay Attorney Michael Poa, miyembro ng defense panel ni VP Sara, wala namang anumang kaso ang pagpresenta ng mga testigo ng prosekusyon, lalo na kung ito ay kanila namang formal na idineklara. Pagdating naman sa usapin ng pagkakasama ni Poa sa witness list ng prosekusyon, iginit ito na handa siyang makipagtulungan basta't hindi maisasangkala ng kanyang posisyon bilang miyembro ng defense panel ng pangalawang pangulo.
3: Sa amin naman po, yan naman eh, prerogative ng prosecution kung sino yung mga witnesses sila. So, definitely, if they're presented, we will be ready to cross-examine.
0: Si Attorney Michael Poa, miyembro ng defense panel ni VP Sara.
2: Radio Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa kaunay pa ring balita, psychiatrist ipatatawag ng House Prosecution Team sa impeachment trial para suriin ang seryosong banta ni Vice President Sara Duterte. Mula kamera, narito ang ulat ni Merini Valdos Reyes.
2: Radio Pilipinas. Report.
4: Inihayag ng mga tagpagsalita ng prosecution panel na kasama sa kanilang testigo ang isang psychiatrist bilang reserved witness para sa Article 4 ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay legal spokesperson attorney Benjamin Tolosa, ang hakbang na ito ay upang matulungan ang korte na masuri kung gaano kaseryoso ang mga naging pahayag o banta ng Vice Presidente at upang patunayan na ang mga ito ay hindi binitiwan bilang biro lamang. Ayon kay Tolosa, layon din ang prosekusyon na pabulaanan ang magiging depensa ng kampo ng Vice Presidente. Ayon naman kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong, maaaring isulong ng depensa na ang pahayag ay hindi totoong banta kundi mga figures of speech, conditional remarks o mga salitang nabitawan dala ng silakbo ng damdamin. Git ni Adyong, isang non-partisan o walang kinakampihang eksperto ang kailangan upang maging malinaw sa korte at sa publiko ang tunay na konteksto ng mga pagbabanta. Binigyan diin ng House Prosecution na ang pagpili sa isang psychiatrist ay hindi upang haluan ng politika ang paglilitis kundi upang magbigay ng malinaw, scientific at patas na evaluation sa impeachment court.
5: And the psychiatrist could also be presented to show the seriousness of the threats, if it appeared that the person making them these utterances met them and they were not meant in jest. So, but again, no, that's the extent that I could disclose at this point.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, tiniyak ng Malacanang na hindi maapektuhan ang operasyon ng gobyerno sa sandaling magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang pagpapaigting ng accountability at transparency ay para sa public servants at taong bayan, kaya't hindi magiging sanhi ng pagkakahati-hati ng mga Pilipino ang impeachment trial. Dagdag ni Castro, tuloy ang executive branch sa pagpapatupad ng mga proyekto kahit ano pa man ang issue.
6: Ang ehekutibo po, ang Pangulo, hindi po naaantala ang mga proyekto. Patuloy po nagtatrabaho kahit ano pa po ang issue. Maliban lamang po kung zero kung may mga taong gusto talaga maantala ang proyekto ng Pangulo. Pero siyempre po yan po ay lalabanan. at hindi

0: papayagan naman tala mga proyekto ng gobyerno dahil lamang sa ibang mga obstructionist.
1: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Welcome sa Malacañang, ang babala ng International Criminal Court laban sa pagkalat ng maling impormasyon kaugnay ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, pinatutunayan lang ng obserbasyon ng ICC na disinformation ay hindi lang problema ng gobyerno ng Pilipinas. Dagdag ni Castro, karamihan pa sa misinformation hinggil sa ICC proceedings ay nagmula sa kampo ni Duterte.
0: Naging makabuluhan po ang ipinahayag ng ICC dahil nakita po natin na hindi lamang po tayo ang nakakakita at nakakapansin ng pagkalat ng fake news. At karamihan dito po ay talaga nanggagaling sa kampo ng mga Duterte, lalong-lalo na patungkol dito sa kaso sa ICC.
1: The Communications Undersecretary at Paris Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Oras sa buong Pilipinas, 6:29 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A? Makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
4: Dito kaya eh, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
5: Ay, aircon ba ako?
4: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, isasalita pala itong rep natin.
5: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
4: Kaya next time, para hindi ka kausapin ang ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
2: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:31 ng umaga. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ininspeksyon ang itinatayong Legacy Building sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI na magiging pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia. Konstruksyon, pinamamadali ng Pangulo para mabuksan na sa publiko. Mula Malacañang, narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Report.
7: Inspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang itinatayong Legacy Building sa National Kidney and Transplant Institute na magiging pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia. Ayon sa Pangulong, malapit nang matapos ang Phase 1 at nagsisimula na ang Phase 2 ng nabanggit na proyekto. Kailangan na niya magkaroon na ng ganitong kalaking dialysis center, sabi ng punong ekutibo, gayong lumalabas sa datos na 11% ng mga Pilipino ay may chronic kidney disease o CKD. Sabi ng Pangulo, kanya nang pinabibilisan ang konstruksyon ng Legacy Dialysis Center na target na tapusin ng December 2027 at nang sa gayon ay mabuksan at makapagsilbi na sa ating mga kababayan ng early 2028. Buunaan niya ang pondo para sa construction ng itinatayong gusali sa NKTI at inaasahang matatapos sa target date ang completion nito. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at DPWH Secretary Vince Dizon.
8: Anak, nung matapos itong phase 1 at nasa phase 2 na tayo, sino na yung phase 2. Piso ay magiging matatapos na ito. Ito ang magiging pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia.
9: Hindi kontento si PBBM sa March 2028. Gusto niya earth.
7: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Ininspeksyon din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong rehabilitated na Araneta Drainage System sa G. Araneta Avenue sa Quezon City. Ang proyekto ay bahagi ng Oplan Contra Baha Program ng pamahalaan. Kabilang sa mga ginawa sa nasabing proyekto ay ang pagpapaliit at pagpapalaki ng drainage pump. Ayon sa Pangulo, inaasahang makatutulong ang Araneta Drainage System na maibsan ang pagbaha sa naturang lugar.
10: Yung mga nakikita ninyong mga butas dito, yung mga drainage, ang sa ilalim niyan ay yun na nga, yung ating mga malalaki, mas malaki pa sa tower, yung malalaki na tubo na nilagay natin para makapag-drain na mabilis at hindi na magbaha dito. Mabuti naman, mukhang effective naman. Ngayon pa lang nararamdaman na raw nila na hindi na tumataas yung tubig at kapag may tubig na umiipon dito, ay mabilis naman mawala, hindi kagaya ng dati.
1: Samantala, binigyang diin din ni Pangulong Marcos na dapat sunod namang matutukan ang pagkolekta ng basura matapos ang rehabilitasyon ng G. Araneta Drainage System sa lungsod ng Quezon. Hiniling din ng Puno Ecotibo ang tulong ng lokal na pamahalaan para sa tuloy-tuloy na declogging operations.
10: Ang susunod na problema na ang pagkolekta ng basura. Dahil ang nangyayari dito, pag pumapasok na yung tubig, dala yung basura, nababara na naman yung ating mga drainage. Kaya magpapatulong tayo sa local government, hihingi tayo ng tulong at sabihin natin kung pwede ay gawa tayo ng sistema para tuloy-tuloy ang pag-declogging.
1: Yan ang mga pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Sa kaugnay pa rin balita, lubos naman ang pasasalamat ng mga residenteng nakatira sa mga barangay at residential area sa kabaan ng G. Araneta Avenue na kadalasang nabibiktima ng baha tuwing malakas ang ulan. Ayon sa mga residenteng nakapanayam ng Radyo Pilipinas, napakalaking tulong ng pagsasapriyoridad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa drainage system sa Araneta Avenue. Kung dati kasi ilikpas tawag nagiging baha, ngayon ay mas mabilis na itong bumuhupa at hindi na rin umaabot sa gutter deep ang level ng tubig. Malaking ginhawa rin ito dahil bawas pangamba na rin tuwing umuulan ang mga residente.
11: Hindi po katulad nung dati nung na hindi pa naayos itong drainage. Ngayon po, umulan po nung mga madali na po umupa. Hindi po umabot dito sa gutter. Sana nga po tuloy-tuloy na yan para hindi na po bahain ang aming nasasakupan na itong area na natatanong.
12: Akin pakinabang kasi yun kasi kami, katulad nga pag umuulan, binabantayan namin yung buhos ng ulan. Ngayon, nung yun talaga, wala talagang tubig. Andyan lang. Andyan lang sa kalsada. Hindi nga umabot dito sa gutter. Nagpasalamat kami sa ginawang project. Kahit papano, nakatulong talaga sa amin. Katulad sa aming mga negosyante, sa mga may mga hanap buwan.
1: Yan ang mga pahayag ng ilang residenteng naninirahan sa kahabaan ng G. Araneta Avenue sa Quezon City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Sa iba pang pangunahing balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. biyaheng Canada mula July 1 hanggang July 4 para sa official visit. Pagpapalawak ng kooperasyon sa depensa at seguridad, kalakalan, enerhiya at iba pa, pag-uusapan nila Pangulong Marcos at Canadian Prime Minister Mark Joseph Carney. Mula Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Tutulak patungong Canada si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa 4 na araw na official visit kung saan ay inaasahang higit pang palalaksin ng ugnayan at kooperasyon ng Pilipinas at ng Canada sa iba't ibang larangan. Bilang nandito ang may kinalaman sa depensa at seguridad, kalakalan, pamumuhunan, enerhiya at people-to-people exchanges na inaasahang mapag-usapan ng Pangulo at ni Canadian and Prime Minister Mark Joseph Kanin sa kanilang bilateral meeting. Kasama din sa inaasahang tatalakayin ng dalawang lider ang makausapin sa rehiyon kabilang ang chairship ng Pilipinas sa ASEAN at papel ng Canada bilang dialogue partner at strategic partner ng samahan sa pagpapalakas ng ugnayan sa Asia Pacific. Parte rin ng nakatakdang biyahe ng Pangulo sa Canada ay ang pakikipagkita sa mga negosyante at investors upang hikayatin ang mga ito sa posibleng oportunidad nila sa Pilipinas at mamuhunan sa larang ng information technology, business process management, artificial intelligence, infrastruktura at iba pang industriya. Kasama din sa aktibidad ng Pangulo kasama si First Lady Liza Marcos ang PhilCom event sa Vancouver na dito inaasa ang kikilalanin ng Chief Executive ang ambag ng mga Pilipino sa ugnayan ng Pilipinas at ng Canada. Ito ang unang opisyal na pagbisita ng isang Pangulo ng Pilipinas sa Canada matapos ang pagbisita rin dating Pangulong Noynoy Aquino noong 2015. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, kinumpirma ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkakaloob ng dagdag na budget para sa Local Government Support Fund o LGSF at sa Social Civic Development Program sa isang taon kung magpapatuloy ang magandang koordinasyon at pagtutulungan ng national at local government. Ang LGSF ay pondo ng pambansang pamahalaan na inilalaan para tulungan ang mga LGU na maisangtuparan ang mga prioridad na proyekto at serbisyo para sa kanilang constituents. Sinabi ng Pangulo na sa ilalim ng Social Civic Development Program ay ang Presidential Scholarship na kung saan ay 100,000 pesos ang inilaan para sa 5 Presidential Scholars kada barangay.
13: Dito sa dalawang proyektong ito, yung sa LGSF at saka para sa mga barangay, tawag po natin dyan ay Social Civic Development Program, SCDF. Ito po ay sinasabi